0: kgone go sepela a dali ke nako ya rena gore re are a ditsela tseo a ba setse ba di bodile eh o tsane go ithuta go tlhama le go shoma ka go shoma ka thata le go dumela gore ke rena ba ba ka dira go diphetogo ka gore setse re bone gore baetapele ba rena ba tsaya nako me go dira diphetogo re fela rena as baswa re ka dira diphetogo tseo ka go maatla a ona mo matsong a rena ebile le modimo re file di-ideas tsa mo ona ya rena.
1: Yeah. O boletse ntlha engwe ya botlhokwa ya gore go tlhama le bjale le bjale. Gabjale ge re ya go feleletsa poledišone ya rena go iwa kae ka wena go fitlheng gabjale ke eng tse e le goreng o lebeletse gore o tle o di phethagatse dipeakanyo tsa gago tse diswa tseo di tlago ke eng seo re ka se letelago go tswa go wena go tloga gona mo setse o etswa China bjale go tloga mo ya kae kuduka baka le ka thuto yeo e kgweditseo le segwera seo se dirilego ka nageng ya China go tloga mo o nagana gore o tlo iwa kae.
0: Ka se sebaka re fetsa go launcha business yo ba ditsago ke Flokify le go kgwebo eo ke thomileo ka gore ke le seo ke molemi ebile ke na le dikgoo tseo ke di rekisago ke godisago bjale ka kgwebo eo ile ka šomiša botlhale ba ka ba technology go dira app eo ba e bitsago Flokify ya go thusa balemi ba bangwe go thama dikgwebo tsa bona ka agriculture. So yona kgwebo eo ke yona eo e otsetse e kgonneng go tlisa China ebile e ke fitlha China ke ile ka thama nkare di-collaboration le dinaga tse dingwe tsa go tshwana le India le Indonesia bao ba ile ba gatlha ke yona app eo jale ka se sebaka ke šoma mo di-partnership tsa gore kgwebo e e kgone go expanda go dipoleke tse dingwe tsa ka gare ga Brits.
1: Ke nyaka o kwešiša kgwebo gore kgwebo e e dira eng epe e thuša eng go diragala ka botse nko o itlhalosanyana ka bedi
0: so babatheletse ba ka e visita go www.flokify.co.za e kgwebo eo e thušago ge o nyaka go thoma kgwebo ya agriculture ya o nyaka go thoma kgogo e fela ga o tsee mo o ka thomang gona na le di-course tseo di ka o tšeago step by step go kgone go thama kgwebo ya gago go na le kgwebo o ka nyaka nto re nyaka gore e dira kore balemi ba tlogele go berekiša pene le lephepha go ba kgone go manage di-business tša bona ke app eo e dirago di-system tša gore kgwebo ya agriculture e kgone go tswela pele re e tswela pele ebile o na le di-opportunity tse dingwe tsa gore o kgone go kry-a le funding re na le ebile le market place ya gore balemi ba kgone go rekiša le dilo tseo ba di lemago.
1: All right, ka yona app eo
0: ka yona app eo so ke app ya gore all in one ta moka o di tlhokago as molemi as motho a leng ka industry agriculture Flokify ke yona eo e tlhokago.
1: Mo matlhale ke a mantši. All right, re tloga re leboga monna Tshepiso Malema, re tloga re leboga. Ke dumela gore o sa tlo fetola maphelo a mantši ka ge o setse o thomile. Re tshepa gore baswa ba tla tšea malebiša go tswa go wena ka tsela e le gore o šoma ka gona ga o robale. Ga di bjale ke kole gore wena go robale bo ikemišeditše go ka tsoga e sa le ka pela o kgone go dira sela le sela. Ke eng seo se beakantšhang ga bjale? Coming over my super guitar,
0: 23.
1: Ivory Park. Ke lefelo lengwe la go ba le ema ema le lentšhintšhintšhintšhintšhintši ge o ka kgona go bona o kgona go kentšha o ntšha ka gare ga leema ema le wadi o kgona go ba le pono ai go taya gona re tloga re leboga tshepiso re tloga re leboga e ba le masa makaone tswela pele ka di-proposal tseo tswela pele ka go dira o ngwala o beakantšha go tsweletša segwere sa lena pele le bao kopanago le bona ka China. Re tshepa gore re sa tlo bona tse digolo, re sa tlo fela re dutse re maketse, re Modimo a o etelele peletlhe. Ke tshepa gore baswa ba bangwe ba kwele, bangwe ba tla ithuta. Matlhakeleng a dikgokagantša le ya go baswa ba ka o hwetsa bjang?
0: Goro social media ka moka ke Tshepiso Malema, Facebook, Instagram, Leona, TikTok.
1: All right. Re tloga re leboga be ipsine ka masaga gore tloga re leboga ke yana Tshepiso Malema ke tsapa re ba sa mola le mola ba tla ithuta go athagatsa man go bona ka mengwa ga e mekaka motho a shetse a le gole ka leeto la bophelo mara sa tla mo Evergreen Luther Van Ross ke ko sheke o fa yona ditorong tsaka Tobele FM le go tlhagashela Afrika Borwa.

DJ Lerkrale Jale 2016 Empa Radio Academy Ilia bona go sonetse bile go le maloka a gore ba nna motho o dirile go lekane o sa sonela ke di what's ba ke go no papatha le ge tla di foka di satshela pele go masonela kudikudu timenye a ikgethileng e ka gare ga setšhaba yena Judge Michael, o tla go pela gore o ile a ba ka gare ga LGBTQ ka seemo sa gagwe mo ileng gore o ile a ba tlhoma lesololela gore batho ba bana le tokelo bana le ditokelo ye le santseng re tsebe ga ba tshwanela go supiwa ka monana gore motho o bong bja gagwe ga bokwešišege goba seemo sa ge se ka tsela e ke gay goba ke lesbian o be a le kudukudu a etile pele masolo a go tshwana le ao ka gare ga bophelo bja gagwe gobane le yena e be e le gay o ile a tswela pele jalo 1998 ke mo e leng gore o ile a tswelela gore batho ba tsebe bophelo bja gagwe ka botlalo gore ke ena motho wa mohutamang ya ke gopola le kwa morago kwa ka gare ga masolo a HIV and AIDS ko mongwe e leng gore o be a netefatsa gore batho ba e leng gore ba phela ka kokwanatlhoko ye o tla ka masolo a go fapana-fapana a go gore banna a re kaonafatseng sekhwama se batho ba go phela ka HIV and AIDS kudu-kudu ba e leng gore ba palelwa ke go fitlhelela kalafi kwa morago kwa ge batho ba be ba sa netefatsa gore ba itlhokomela ka dikalafi tsa go fapana-fapana ke o mongwe e leng gore o ile a tloga a elwa kudu-kudu tabeng ya go tshwana le eo ke tlile o tlile go wena a na le Mary J. Blige Panayotio ya le tjatsi le re leng ka gare go lona goba ke re kgwedi re leng ka gare go yona ke kgwedi ya gago ya matswalo nesi bo kete ka mabana ke re ke dumela gore o ipsene ka letšatsi la gago Josh Michael le ena e beile wa di 25 June e beile wa di 25 June ka 1963 goraro be a tla ba dira mengwaga mekae 73 ya 73 yes ke nka ba sa ngona empa we dai thobala bo go 25 December 2016 ama go tshela pele go robala ka gotso e bile mongwe mo kaone ka gore e ge ba be ba re bangwadi ba hlwahlwa ba go tla ka dikgopolo tsa maphefo e be ile yena o ke ka lebaka le Radio Academy ile nya ya netefatsa gore mmino wa gagwe o roropa mengwaga e lesome ka moka e sa khutse mmino wa gagwe o sa emise Radio Academy 1984 fela ka 2004 go sa emise fela ya ka morago ga difoka tse e leng gore le gona o ile a tswela pele go di fiwa a tlhomphiwa le ge a ba ithobaletse boroko bo bogolo re leboga re motseba ka dikwešo tsa go tshwana le bo Carlos Whisper le bo Boam ba e leng gore o diragatse le bona nna le wena re tshwela pele jale ka gare ga metsetso e masomepedite re tshela gona mola e reng ela ya boraro re lebile e reng ya bo ne all right

ke se rapana sa gago seo se leng gore re ya hloka gore meso ye mengwe le mengwe ge ithoma re thoma ka sona wa no shetsa kgopolo yeo e nya ka metsa hlokile re ka re ga mafelo bekhle re tsena ka re ga mafelo bek na le wena ba bangwe re ya mahong ba bangwe re ya go kopana le meloko le metswalle ka gare ga di are tsebaneng ba bangwe re ya ka gare ga meletlo re ya go tsenela dikopano ke di webinar tsa go fapana fapana ba bangwe re ya go tsenela di coaching di thuto phatlhoso tsa go fapana fapana ye nngwe ye re sa tshwanelang go e lebala ge re tsena ka gare ke gore nako le nako wa tseba ge re kopana re šomiša dilo tse dintšhi a re lebeleleng ka mokgwa re lebelelang batho ka gona a re tlhokomeleng ke rialo a re tlhokomeleng ka mokgwa o re lebelelang batho ka gona a re tlhokomeleng ka mokgwa o re bolelago le batho ka gona tlhokomela gore na batho ba o bolelago le bona o a ba tseba na o bolela le bona ka mokgwa mang ka mokgwa o o ba lebelelang ka gona o ba lebelela ka mokgwa mang ka mokgwa mang ka mokgwa o re na leng go lebelela batho ka gona ka mokgwa o re na le go gontšha mantšu ka gona ka mokgwa o re sepelang ka gona ge re le ka gare ga batho a re tlhokomeleng taba tseo ka moka ga tsona ke dumela gore di bohlokwa kudukudu re na le go fela re itebala ge re le ka gare ga batho ditebelelo tsa rena goba melebelelo ya rena ya ba le go atlhola batho ka gare ya ba le lenyatso ka gare dipolelo tsa rena ra se di tlhokomele tsa ba le go atlhola batho ka gare re sa tsebe gore na batho ba re na leng bona mo gausi ke bo mang re sa tsebe gore na batho ba o re leng ka gare go bona ba tswalana jwang le batho ba o re tlileng ka bona ka fao a re tlhokomeleng dipolelo tsa rena a re tlhokomeleng mesepelo ya rena a re tlhokomeleng le ka mokgwa re lebelelang batho ka gona ge re le ka gare ga batho a re di tlhokomeleng dilo tseo ba bangwe re kgona go bona fela ka go ne o lebelela motho gore o setse o atlhotse batho o setse o file batho lenyatso la mo ka go ne o lebelela batho fela ba bangwe ra itebala gore e tse o tlile ka motho o mongwe wa feleletsa o lebala o atlhola batho pele ga batho o sa ba tsebe gane wa ba atlhola mo pele a bona mo pele a meloko le metswalle ya bona taba eo e bohlokwa a re tlhokomeleng go se le go sagaletse.

0: Ke dumela gore re nape re lebelele letšatši le re leng kare go lona gore na letšatši le le re rwaletšeng ge re le lebelela nna le wena re nape re lebelele gore na le re rwaletšeng le di 26 heaven kgwedi e fedile kere ya gape gore gore mafelo a beke re tsenang ka re gona ke mafelofelelo a kgwedi ya June ke mafelelo a beke a mafelelofelelo a kgwedi ya June a re leng kare gona all right ka gare ga ona e re lebelela Alright, re lebelela mafelo a beke gore na a re rwaletšeng re lebelela letšatši le re leng kare go lona ka bolona gore na le re rwaletšeng letšatši le ke la di 26 ke be ke sa bole e gabotse bile ke a kgotsa ke e kgotsa gore re feditse kgwedi ya June yo alright re thoma ka go keteka lena le rwele ba re ba ketekang le gono ba e leng gore re be ba keteka ka gare ga beke ye a re thomeng ka go keteka lena re thoma ka go keteka batho ka moka ba e leng gore go tloga mosupologo go ba go fitlhela lekgono ke letšatši la bona la matswalo re a le keteka ke bone ka kwa thefo ka kwa go be go la ragolo sefara ke bona ba le diretse moletlo mogologolo ba re o ona o wa letshwanela ka nnete le nna ke bone o letshwanela gobane le be le fetša mengwaga e legolo 100 years ke ragolo ledu ke sefara o ketekele mengwaga ya gage e legolo ba re ke golden years mengwaga e o seke wa e nyatša ga se mang le mang a kgonang go e fitlhelela re leboga ge a diretše moletlo o mogologologologolo ya re bone wa tseba keng mekgatlho e dirile meleko le metswalle ba moketeka re leboga tle lena ka mo Tafelkop ka fawe ka unit C o be a ketekwa ragolo Ludwig Sefara ke malome ke papa ke ragolo Phalane ka unit C Mankweng re a leboga ge a ketekile sešate jwale segoši jwale maabane o mongwe o e leng gore le ena o be a keteka e be e le nese ka monapolisa hospital re a go keteka le wena o mongwe gape o e leng gore le ena be re moketeka ke balatedi ke barati ba steše se ke hlako ya pitse hlako ya pitse le wena bo o gola kere malobanyana fa ke laboraro labobedi le wena re ya go keteka le letšatšing le la legono ka moka ga lena re a le keteka letšatši le re leng kare ga lonan ke le gopotše forgiveness day letšatši la 26 ka re tšwela pele go keteka batho ba e leng gore be ba keteka ka gare ga beke e letšatši le go thoke letšatši la tebalelo go thoke letšatši la gore re iketele ka gobane batho ba hlohleletšwa kore mang le mang o hlohleletša gore a ntšhe sekgopi pelong ya gagwe se se leng ka gare ga gagwe go bonolo go ba bangwe a go bonolo go ba bangwe o ntšhe sekgopi wena e leng gore wa tseba gore o tlhoka go ya go gopela tshwarelo o ye o gopele tshwarelo wena e leng gore o tlhoka gore o boele morago o lokiša eya o boele o lokiše ka kwanageng ya US ke gona mo e leng gore ke bona letšatši le ba tloga ba letšeela godimodimodimodimo gobane ba lebelela taba ya tebalelo ba lebelela taba ya go fodiša maikutlo ba lebelela taba ya go tlhohleletša kindness botho kore go feta dilo ka moka ba lebelela taba ya go tlhohleletša botho ba lebelela taba ya dithuto phatlhoso di-workshop mo e leng gore batho ba e leng gore ba palelwa ke go fola ba bangwe ba letong la go nyaka go fola ba letong la go nyaka thuso ya tebalelo ba ihwetse ba hlohleletsa batho gore a re feng batho ba go tsone le ba o thego go bane aba khwetse khutso moyeng aba khwetse khutso gopolong tsa bona ke le tshe le leng ka re go lona le leng gore ba bone go tsone tshe gore le hlompiwe le khono ka gare ga lefase ka bophara yengwe ye ke ratang gape gape ka gare ga le tshe le leng ka re go lona la di 26 e le go la bohlano ke la ke la go shumela gae ke la go shumela gae beke ka mo ka ga yona e be ile beke ya boditšhaba tšhaba ya go lwantšha tšhomišo mpe ya diokobatši ya diokobatši beke ka mo ka ga yona o ithomile mošupologo ke ya gopola wa ka wa ka masa gore banna diokobatši tše di tsenang ka fa ka mokgwa o isego wa maleba ka mokgwa o isego molaong tšhomišo mpe ya diokobatši ke ngwe ke tlo dumang gore re e boledise ka gare ga seripa sa go latela diokobatši tše di tsenago ka gare ga naga le tšhomišo mpe le gore thekgo ye e tlhokegang ke ya mohutamang ga botsebotse twantšho ye e tlhokegang ke ya mohutamang kore gore naga ye e bolokege ka gare ga tšhomišo mpe ya diokobatši ka gare ga diokobatši tše di aparetšeng Aforika Borwa o kare ebile e kudu Aforika Borwa gore naga ye e bolokege re tlhoka go dirang I know batswadi ge ke bolela ka taba ye a gona gore ba se ka kgwathega gobane ge o lebela di rehabilitation center tse di leng gona ka gare ga ditikologo tsa go fapana-fapana di-province di tletse ka bana ba rena di tletse ka bana ba rena ene a se ore batswadi re ba išitse ka go rata re ba išitse ka go kwa bohloko gore ngwana a boe ngwana a sokologe ngwana a itsebe ene o kgone go kwa gore ngwana o weditswe ba weditswe re thusa jwang re thekga jwang gore naga ye e bolokege re tlhoka go dira eng ka gare ga taba ye re tlo e lebelela serpeng sa bobedi ga jale re ya go tsena ka gare ga karolwana re na ya mathomo ya banna ba di-class ka moraga fao re tsena ka gare ga polelo ya masa ke yone e re tlabeng re e sotlha re lebelela gape gore na kgwedi e e rwetseng ke e leng gore gana jale le yona re e bona e direga ka gare ga naga a ke tsa gore na le yona re a ithabela re le maAforika Borwa na taba ya go šomela gae taba ya go šomela gae ye e leng gore re e bona gore matšetša o ka re ya namelela nna be ke re gane e thomile ka moraga ga di-covid gane a owa taba ye a etswe mo e tswa kgolekgole moragoragorago ge taba ya thekenoloji e thoma go tsenelela ke gona mo e leng gore batho ba bonago le botlhokwa gore a owa ga botse batho ba ka thoma go šomela gae ke e leng gore le yona e tlabe e lebeletše ka gare ga mafelelo a beke ye taba yona ye ya gore batho šomelang gae go lokile ga sephoso re a ithabelana empa re bona ka matlhakoreng a mantšhi o kare e dirile gore batho ka gare ga mešomo re sa kwelana botlhoko a ke tsebe re tlatla re e lebelela nako e tlang national working from home all right nna le wena ga jale re ya go tsena ka gare ga megala ya rena
1: Re bone maitapišo a lena baso. Re a go bona Shandesh. Hit Boss. Charisma. Hunadi the host. Matalani Mogatla. Momoletši Thusago. Lebogang Tibeile. Le ba bangwe ba bantši. Thobela FM. Mošate wa tsebo.

0: mang o ipotsa dipotsitse dintsi ebile re shetse re bona gore go shetse go diraga ditaba tsa go sebe bose ma Afrika borwa tsa go sebe bose shetse go diraga ditiragalo tse dingwe tsa go se kgatlhisa tsa go sebe bose le dipolelo di shetse di le gone tsa go sebe bose tsa go sebe botse jwale ke bone bare lena are beng kare ga thapelo are beng kare ga thapelo go tloga le khono se go lona le a itha goge barapeledi barapedi tjelampele re beng kgahlanong le polelo ye ya tshologo ya madi are beng kgahlanong le yona are ilwantseng gore e se go kagaragana ga e a go tlo tshologa madi kagaragana ga e bao re dumelang thapelong gothe e bange thapelong go tloga letšatši le yona lela legono ke ya letshepa ke dumela go yona go sa kgathelege gore o kae mo o leng gona ge e nogre e ri ya boselela mathapama tsenang thapelong ka mošhate go sele
1: mewakwantlong
0: hei ntata kontlong
1: ekae
0: go sele go sagaletše mone
1: Re
0: leboga hashtag 66 again.
1: Hashtag 66 bafana ba rona.
0: Bona ke bona. Ke bona.
1: Ke ba rata ka kudu ma.
0: Ba itse ba taba yeo ba e bone.
1: Ka o tsenya na le le go lorong malo ba ra le dile ka mpo ba ra ka bona ma bana Ka ntse ke mo re fetere ka o play ma matse ko le le khutshara. Yo le ka ba ka la re matse ko a re thuru ga
0: o e ene go re ga botsela ena taba yele ya gore ya mathomo e mo dirileng e mo kwetse botlhokotlhokotlho gore bana ba mphasetsa bolo ka mogomo ka dira so awa yena ke santse ke lukish and I pushul
1: ape mola e troge ne o go ja net bana ke mo sengere la ka maseko re la ka khutshara mara ka bakala re modimo ile le yena a parishoti a kwa selo sa rena ba ba right
0: bona modimo rena o lokile our God is good all the time
1: re tere bana ba di tswase ka mo bega tsote ka mo ya le mo bana ba re ira di batse ba go tsara mathu a rena wa mmere go le bona ke re ba ba le boga le go le ba ka mola ka skororo ka mola ba go tsara mathu a bana ba batho ba mmere go le dikolong ke re ke ba tsara yo la ka mogoe bale wa mokhwini wa lepakanya ga ke tekito ga sekororo
0: bona monna take it two ga sekororo ke ya go leboga queenzo
1: leboga ka nna mmantsi wa kwantlong
0: tank ntata kontlong ke kgopelo ja ba babedi ba mafelelo ke re go sele ka mošhate hello a ile sene
2: kgopotsa
0: yo mane rips
2: Lekhe
0: go sa galetse bana. Thank God it's Friday.
2: Re ka tsela nale. Ke tsela matsalo a ngwana ka re ke mo hodise a di wa ngwe pe phofu matala.
0: E kwang.
2: Ke re ngwana ka o tlhoitsine ka letsetsi la gago.
0: Ka nnete a ipsine hlelena. Alize ipsine ka letsetsi la gago. Okay, yena o gona kwa matala kwa.
2: O mamelodi.
0: Okay, all right. Bona ke sneka tsatla ga go boisa ka mo mamse ka mo.
2: Wa tsaba tabeya ya ba ba na le taxi. Ke go le fello.
0: Okay.
2: Ke re bana ba iso. ke teng ba la ba re a re fana di custom ma foreigner nje ba re thusa bana mela re gopela re le iketleng yana le fasile le sisheng le sisheng yana ke le khono boela go fike
0: ba le kwela ba le tshedi
2: ka hore ke bo ka mo tsaba bana ba lena hore le fasile le lo ketletle ditlolo tsa lena di holele ka mo ke re tsikinye re phatlalle le nahai ka nge re lukise re ska ba ra phatlalla le yona
0: le kwagetse mane re ipse ba le kwela
2: ga le bona ba lela hore no stokwa se
0: o shitse gona le sello
2: una le selo sa o ra o tlo la re sa la isa nya na wa tlo ke di temporary le sa go la isa go la isa batho ba bolena
0: awa di kwa gitse mane reps yo a gole alisa ka mo mams yeah ke me setwa tsa le bitse bitse khopelo ja o mafelo felela ke yeah ka me sa di yo yo all right come on
1: oh ya mafia
0: eh ba ka sweta
1: le ke
0: re bona le ke
1: awa rona
0: eh
1: mme le la o mme kripe ke ka
0: aw re le ba ba tsaka mhlusi
1: mme re tlomere le ho e di thapelo a di download mo
0: aw di fihlile WhatsApp
1: re la ratela ho shilo mo tsa
0: yo jale yo nwe shiu ya bobedi le yona e khile go tshe a re eng gape re boele mmatolong
1: chapelo chapelo a FL ngene le ratela le ho di na lo le re modimo ta mara bana lo le re modimo ga se mara
0: a kere
1: tannete e ga di so ke me le ke tshware bana ba di class ba ke ke mahapa mo la matsitsi me le nwa ke mo peisota le rangwana mo kreko ga di ra phoso go lenga le balangwana se ke tani ho la mo matsinama ke ro bona ke ra ba hotel ba tshe tshaba so bana ba itse ka bona tshaba se la sa molanga ba ka ise ha ile tsela yona ba rata ise ina o tla hala ka yona ka bona rena selo sa rena modimo ta se kwa ni
0: a gona ho raska kwa a gona ho raska se
1: ma pala mahala kwa na o tshe di a fa se le me tsa blue pe go na o ye mo putile ma so ba no tshela puri ma so ha di so re tsela tsena polo ding ya le hoye
0: Ya, ba se vetse. Le kwa gretse, ar le bogeng hlelena. A pe ke mafela be ke le etse batla bashi. Tabo ya mafela be ke shi.
3: San City are you there?
4: Siya khala mo San City. E wile gape. E tla go tshela ka festival ya mo sona no, she got it.

0: Seke ja, hore ntjho la ka ke bile ka 4 liter ya Rank Brand Sunflower Seed Oil ka $129.99. Le 2 kg ya Tastic Long Grain Parboiled Rice ka $29.99 fela. Dintjho la ka je di go tshela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest go fitla ka di 12 tsa July. Ga Shoprite fela.
1: O regile data go lele sa ntse go tla le yona ba ngwe ra se ba go tsamela e tsao tla Telkom e o khwedije go bane mo data ya bolela reka 150 megabyte che pedi ja all network data bundle ka R27 fela o mme o khwetse unlimited Telkom mobile voice bundle mahala na network ya go dira seo dial *180# o ba download my Telkom app bona le dipelano Telkom possible begins here.
2: Ye masume pedi go itjola kwa iri ya bohlano le sathele di tsenana la tlokala tselang sabela motho o sabela ke wa gabo mothopo wa lena wa ditaba re nya ka go boledishana fa le di union tsa go fapana tsa barutishi ka mogomoswa wa go ngwadisha barutwana ka dikolong online wo tsebisitswe go mabane ke tona go la province Dr. Popira Mathoba aba farafarilwe ke yena mo legotla petishi wa thuto go lebya le rabagala mogaleng fa moleledi wa mogatlo wa barutishi le go na tu ke yena tate Rogers Ramoba re la mogetse le go leta mishe go nanela hlokwala tsela mesong thobela
3: a no jana go ke re dumela ba tshele jele na ba se tlhopa sa hlokwala tsela mesong le khone go tlhola FM
2: thobela re thoma pele go botšiša gore la mogela byang le tsipidisho go ba bona mogomoswa o sa tswa go tsebishwa ke khoro ya thuto le ya boingwadisho ba interneteng
3: a gere re phela hona yele ka le fashion la the fourth industrial revolution re ga dala ma ba ka a se le ba ona mkhongwe se re khumana se re khuma mo re ya magala ka le tshabo e bile le ka ona falo ya hore at least a mentality e mintshi kwa re go le ka gaojwa ka hore le ba gora thuto ba ke le nalo la on and so tla gona ngwa le sha ngwana gagwe o dire kgopelo tsa bo ka mogelo dikolo a le di fa sa ikitle fela as long as a le melao e nya ke gago gore ya gone go di application yo ga na thata re amogela ka letlhololo go lo taba eng
2: motho fela bolela re dilo tse di swa ga di bolele gore e namile ke tharollo ya le semetsi se se bolela gore go lena ka bakala gore le kwa mrago ka tshipidisho ele ele gore ke ya gale e tloelegile bo go fela go ba le mathata le bona ka nete se etlatla e ba tharollo go ka sosa le taba ya gore bana ba hloka jona di go ba ka dikolong
3: ba le na ba tlwala tsena taba kgolo gore le ona kwa Gauteng mo re tswa re ke province go re go tla re fela kwa gore go na le challenge tao ya online application na ba bangwe aba go ja le kgoba belo jwa le go re mo Limpopo le go bona taba e tlo re fitlhela mara tla re bo se ka bo ija re tlo re ba thata nne je re tjola pele ga ga mo sho o ga and re ta
2: mgala bona o kwa gale ga botse tatela mo ba lesana le rena
3: ke bona ke na le
2: thobela ga le lebeletse ke kushisa gore ba kana ba ba hlomongwe ba hlahlile taba e le lena ba taolo ya thuto ba ri le tshipidisho e tlo sepetjwa ka mogama le gona di dirishwa di gona gore o tle go be le ba sepidisho go ukamela tshipidisho ka moka
3: a tlo tshipidisho re bolla ga administrators mo dikolong gona le college je le gore go khora thuto ga e se gona jale e thale administrators mo dikolong ba patlwa ke CB tsora wa sha gore ba re fa gore ke tlebelo re ba re ba administration ba tlile nano le ba le tswa ga botse re go be o tlhono le fa ge o di online application mara ga ba re fa bona ka bontshi mo dikolong le mo secretary le gona ona tlhalo e kgolo
2: aga moleledi wa mogatlo wa barutishi wa na tutate Rogers Ramoba re lebogile nako ya lena le ka moso hle thobela
3: thobela
2: ke masopedi tharo go tshela go iriela ya botlhano re sa lebeletse ona mogwa o ngwadisa barutwana ka mogwa online e le go olas yeo e thagotswe go semmuso gona ka mono provinceng ya Limpopo go megabe ya le re amogela ba sathu ka mono provinceng ya Limpopo tote soel tshebane ba tshebane tobela
3: tobela le kae
2: re tsogile le tsogile ga botse
3: awa re tsogile
2: Ola siwo ili fitletse online learner admission system ile go mogomoswa o botha go tswe go ketona go le tsa tsena mabane tsa re fitlela ba ndi tabaje
3: awa re di amogela ka tsa tshiwo ka pelu tshiwo ka bakala gore re phela ka nara mabaka mang a maswa mo tlong ke bona le mokgwa menye me ka one ya go shumisa ona masala sa sa sa nna re a mabela e sela se re kwa nna lo sela ke ntete ya gore re na re province ya dina ga magae a re sa ba rato ga re ba le ntshela ya gore mafelo ka moka ana ke di dirisa sa sa nna le tshe ya le re re e ke go ka ba le sega switchang gore ke blended method blended wa shumisha yona mekgwa e mebedi go ya le ka mašelo a go fapa-fapa re a tsewa gantši le ema ema le lentši le ba mo mašelong e leng gore ke ya setoropong mo provinceng mo e leng gore ke tša e le ona mo go na le le ema ema ba tsona ke tša go engwadišiša e fela re amogela ona mokgwa o impio santso ro bolela go seemo selong se sona mo provinceng ya borena
2: le tlhathile taba e botse kudu taba ya gore nnete province ya Limpopo e bopilwe ke bontši bja dinaga magae yona taba ye e šetše e fetišitšwe o ba e sa ya go atlhatlhiwa goreng ke le tlhokomeleng taba ye
3: ya ke dumela ke re ke taba e leng gore mohlhomong e tlhoka gore e ka tshireletswa ka e le gore le rona re re kwa kaakantša re no kwa yona taba re no e gamola ka yona tseleng e bolela mohlhomong o sa ilo ba le mokgwa e leng gore ilon go tla ka yona ke moka lena re tlhakeletša maikutlo a rena godimo ga yona
2: ntle le titilego yeo ka tlholo wa go gore bontši bja ditikologo ke tša dinaga magaeng ka nnete kgotsa e le gore mararong kodi ya le a thekenoloji yana pele a ditelega go fitlha mo go swanetšego ke eng tlhotlo ye nngwe e le bona go ba santse gore ba e fešedi pele ga ge dilo tše ka moka di tla re nnete di tla sepetša ga botse
3: ke fa bošeditsa gape ke re no gantši go ka lebelela a renke re e ba le bothata kua dikolong tše e leng ke kua dinaga magae ba ne ba di šomiša yona mefela ya fandela bothata ke mafelong a e leng a mogauso le ditoropoše mo e leng re go itemelela yona thata ya go tshwana le sedilong so gantši o tloya kua motseng o e leng gore ebile o no tlhoga le taba network e sona ka botse go dira ka dilo tsa go tshwane le tseo ga ke bone go le botlhokwa gore mohlhomong bo ka rewa kgatelelo ba ona mo gone gape le nyako o ngwadisa šomiša ngwana mokgwa oo that's why ke re mohlhomong mo mathomo ba tshwanetse gore ba dire ntho eno ka gore e be blended method mo e leng gore go šomiša yona ka bobedi ka yona
2: ka gore ba tsebane le re le kwa go tshwana le botlhe ka ona mokgwa oo go tloga mo ledumage kgoro ya thuto le mmušo wa province di ka le akaretša bjang bjale ka diunione tša barutiši
3: nako ngwe le ngwe go na le taba e mešha e le gore mohlomo e tlhoka a ke dula le go ka lebelela mo mošomo ke yena a kgonang go implementa dilo tše e leng gore di gona go na le taba tše dintši e leng ba re go na le go ka botswa go na le tše dintši e le mohlomo di nago go redišana ke ra le le ka kua gare ga moga magetla go tshwane le bo ela seleelele so mo mošomo ke yena a tsamaya a tlhagola le yona sepedišwa tša thuto so re a dumela gore o na le maatla gore a ka tla le yona taba go tshwane le fela go botlhokwa nako nngwe ge dilo tsa go tshwane le tse di direga le nna le botswe ke mo garetse ba bona mfumo maikutlo a rena ke eng maikutlo a maloko a rena ke eng go di mo se sa o tshwanetse ka gonne re tloga le nna re bolela ka yona go tshwana go isiwa batho ba lla ka baka la gore matšatši a kolo tše ntšhi re o nyaka mfumo wa british ba re utlwise dilo sekolong le yona ke re o e bona go thoma go tshwana le go raya gore le ka kua sentse re thoma go šišimišana mekgwa ya gore motho a ka kgona gore le ena a romele dilo tša gage mo dikolong tše dikolong tlobele go fa di nna motho a tlobe kae kae sekukune a ya mopane apa a tlobe mopane ya whatsappe a iša application ya sekolo se se teng so le nna re nyaka ona go ntšha gore o e tla ka lefapeng le leng tsona di-research tsa go tshwana le ona mafaraga tsa go tshwanela go na le moelomtlho mo di ka tswela maloko kapa potential members tsa rena mogola ka gona
4: tata sewal tsebane go tswa go sathe gore le boele thobela

0: yona re nagana gore ba jere nako ba kgoro ya thuto gore lenaneko le le kgone go tsena tirisong ele ka ge ba bilele nako ya e re ka e bitsang gore ke taba ya pilot. Ba pilotile mengwaga e feta go e lesome mo e leng gore go na le dikolo tse di beng di šomiša mokgwao gomme re nagana gore ke nako e fitlhile bjala gana gore go thoma ka nako ela wa pilot go fitlhaga ga milwana dilo di eme scheme mo e leng gore re ka se be le mathata le online admission system e šoma re ka se kgone go e phapantša le matsema ka di-provenceng tse dingwe tseo ka re go province ya rena e sa le morago kudu mo laešhetso e gatetse pele
1: ba ga mothatlelo mengwaga e lesome ge ba ba ba le gare ba pilota mokgwa wo wa olas e ka ba ba le tlhalosedi tse ditlhotlho tseo ebile go karolo ya leeto le la mengwaga e lesome
0: ke dingwe tse ditlhotlho mo ga tšhibe e le gore ba bangwe ba batswadi ba na le mathata ka taba ya go šomiša thekenoloji go ba go šomiša internet go fetiša tshedimošo mo kgorong ya thuto ge re tla tabeng yona e ya go registera bana fela re gopola gore go fitlhaga ga melwana batswadi ba re nago le bona ka bana ba ba le go sekolong bontši jwa bona ke batswadi ba e le gore ba šetse ba fetile mphathong wa matriki bonnyane mo thutong gomme ga ba na le bothata ka taba ya internet re nagana gore le difounu tša di-smartphone bontši jwa tsona motse ka motse difounu tšeo di gona di ka kgona go ba thuša gore ba tšee dilefi tše dintšhi go efoga go tšea dilefi tše dintšhi kua mešomong ya bona ba re ba ya go ngwadiša bana ba fotse di-line tse nako e telele ba bangwe ba lla gore ba kgona go tšea go feta beke ka moka ba fotse di-line tša gore ba nyaka go ngwadiša bana mola e le gore ba ka ba ngwadiša ba le mešomong ya bona
1: tate motlhatlola bagatse bane ba tlogile ba tlhathate mae botlhokwa kudu ya gore re se lebale gore province ya Limpopo e bopilwe ke bontšhi bja dinaga magaeng lena mo le leng gona le bona o kare ke eng seo se tshwanetse gore se dirwe go dira bonnete bja gore matlhakore ka moka a fiwa dibaka tseo di lekanego go lebeletse metse setoropong le dinaga magaeng
0: mogatshe re a dumela taba eo ya gore internet a ya phatlalala re ka re dibaka ka moka ga tsona tša Limpopo mo dikolo tša rona di beng gona fela go na le kwano e bileng gona le di-service provider kudu tsona tša etse tša dikgokagano tša leago goba internet kudu go di-service provider tša go swana le bo MTN le Vodacom mo e leng gore ba connectile dikolo ka bontšhi mo e leng gore le mafelo a re bewa re nagana gore internet e ka se šome e a šoma gone jale re nagana gore ge ba diša mokgwaong a se gore ba tla re mokgwaola bogo o šomišwa kgale bana ba ba o bera ka thoko gore batho ba seka ba o šomiša ba bapalelang ke go tsena mo inthaneteng gore ba kgone go registera bana ba bona
1: ge re roma le lena ge ba be ba pilota lona lenaneole ditšhabeng ditšhaba e ka ba di ile tša fiwa sebaka tša gore dintšhe maikutlo ka mokgwao
0: tabe mogaši e ya gore maikutlo kua ditšhabeng ke mo re ka rego ba bile le bothata gona ke re nagana gore ba ka nao ba fitlheletše ka fase ga 50% gore ditšhaba di kgone go bolela bontši ba kgonne go tswetša pele le lenanego le ka dikolo tse bangwe ba pilota ka tsona gomme ba no nagana gore dikolo tse dintšhi tse e le gore di kgona go fitlhelela internet e ka se be bothata gore ba tswele pele ka lenako le
1: tate tlase motlhatlhole go tswa go professional educators union re tloga re lebogile thobela
0: o leboga rena mogaši
1: mo nakong e malesone re botsa gore mebaraka e tsogile bjang

0: reng sate wa duba. O duba dilo tsa batho ke a go botsa. Rorisang. A kamogelo tsa manyalo ba reng rukisang yona e tswa go kamogelo tsa manyalo a ne le Roman power a ke ba ile gore ngwa ba kwa ga bia le ba re rukisha le rukisitse tsa go ya ka San City
1: e le rukisitse la a rona o
0: he ya le lekan
1: o nya ga re bo
0: go re a sepela tsa tingla le go
1: Yeah. Le rukisha kae mara? Le rukisha kae? He, o ke tla te go fuwe go le tshe mogala o mpotse gore na ke rukisha kae? Eh ke itukisetse mo San City.
0: Ah wena o latetse go bona o yo rukisha ga
1: ne. Ke nya ka segwari se ile gore se ka tsama tsa tsia mararo ba amane.
0: A mararo ba ma ga re San City ne.
1: O tsare keng San City a pe go tsebore bo tsa e nya ka o itukisetse botse. Ke ra gore le lengwe la majaji motho a go tsa Matete ya mane go isha mararo fela.
0: Mutile jo to bela FM mo mogetse go ditlhale meso ka sepego sona se. Re go dumedisa go tla bo ka bo le gona. Re re palakata. Ka lapeng la gago re re palakata. Ka sefatane re ntsa gago ra re palakata pelong ya gago. Lenyalo lela le tswela pele. Le tswela pele lenyalo lela le rato magareng ga ka le wena. Le mamotlha o le sa fishar le re chim. Yeah, ka se popego se hey ke ona re thomile tsa le khono ke le tjatsi le legolo ke mafelo a be ka magolo golo golo golo re beletse di tshitse senyane ka moka tsa SABC go tla gaso la Afrika borwa ka mogo ile goreng ka moka ka mphela ba yo tlhakana gona San City le bangwadi ba dikosha ba ile goreng ba ngwala dikosha tse ka maleme a bo bona ba ile gore ba ikhantsha ka maleme a bona go pula ga botse gore Shandesh bo Dr. Colbert re bule tshile bona maabane bo khulitsana le bongwe ba bantsi ba tla ba le gona gana ka kua go tla ba go le monate se ke le gore nge sekwele maabane ke gore di tikete ka moka di fedile ba tswaletse maabane mo ile gore nga go sana le motho ile gore nga ka gona o khumana tikete ba no ga ile re a seng ke o reke re tla e bona ngwa go tlangwe sho
1: e o tata le bela television e ka gore ach
0: tla e bona ngwa go tla tla e bona ngwa go tla hey ke di kwele tsa ka kua le ga ile batho ditaba tse ile gore nge di tshwele tshile tshila ba ba ne ke bone re ditaba wa rena a katlego o shetse a tshweri demana yo ba ile gore nge ba lebeletse ditaba tsa television ke na le bonnete ba hore ba bone se re se direga piano colonel Malesela le Dwaba o boletse gore ba tswa motseng o bo ile gore nge batho ba go lekana masome pedi tharo ba dula ka fao ba re ntlo we bile a ina le ka phatla ka gare go gononwa gore motho wa motswa ka ntle wa mo Nigeria go diega eng ka lebaka la gore ba re ba bona baswa ntse ba tsena ba ema ema gona ka mowe o beile baswa ka mo butse go re na baswa ba go dula ba ka ntlong ete ba masome pedi tharo go diega eng ka mo beno batho ba dudi ba motukulugong yeo ke bona ba rileng go na le ntse ngwa e re gatlhe ka motse o le mmo gaufi le rena na go diega eng ka mo ke bona o ka re ba biditse mapodisa gore ba tle ba lebelele se e le goreng se a gononwa ga bjale go tse dingwe tse e le goreng di ka ba di le gona gononwa gore a ka ba thopa batho goba a tseya batho ba gweba ka bona benong a re tsebe gore go diega eng ke na le bonnete ba gore colonel Malesela le Dwaba tlatla ba re botsa gore na dinyakiso tsa bona di eme ka sepopego sefe ebia se se nkgatlhileng se ke se ratileng ke go bona ba re ke mang batho ba ka kua
1: le
0: ga ile batho ba ra go diega mmo re dia jwang ka re dilo di jwale ba gona go tsheya magato ga ntshi rata gore e na dirinyaki a dirinyaka se tsha borena o fithela e ba ngwana gago o ile gore a re tse borokae o nyaka se tshaba se go thusha
1: ke mona
0: e ka dibele ke se tshaba se thusha ba bangwe
1: ke mola je ro tlhotlhole tsang gore badudi e se tshaba le skare le bona ntlo ile go tsena go ba le lema ema go ba le lema ema lana pala re tu kudu bile batho ba onna ka mogara ga mikhuku le fele le o shetsa mikhuku nka ne le baka le letele le o khietse gona le eng ka mogare ka mo ka khumana gona le sensei le gore se ka totloga se le makatsa shetsang dintlo tsa mikhuto mo jwa le bona le ema ema la bana ba fela ntse ntse ba ya ka kwa ka khumana gona le sensei sa go makatsa tla ke re kopego
2: Oh. We understand that there is an unemployment, but we will not allow them to be exploited because they say their boss is a Nigerian guy. And it was even confirmed here with the police. They saw the Nigerian guy, the immigration officers took the Nigerian guy away. So this guy is staying with them. He's not giving them food. So we will be happy if the authorities can deport them back to their parents, because some of them, their parents, they don't know their condition.
3: Eita ge ba nyaka go ikwa o thabile go swana le nna o sena malwetse o na le mafolofolo enwa imina jew tshwele jwa sa go fa mashola mmele matla magonthe mo Africa borwa go tloga mengwageng ye masomepedi imina jew e go fa di vitamin di mineral le amino acid gore mmele wa gago o dule o shoma ga botse o ka thopa masheleng a godi ka godi go stishisa gago sa mmamoratwa sa sia le moya le jetse 012 546 8937 hoba 072 595 0198.
4: Molaetsa wa botlhokwa go bathwadi go ba bona beng mešomanageng ka bophara. Tlhokomelo bathwadi, sekhwama sa pušetso se go gopotsa gore ditlhagiso tsa puelo ya meputso ya 2025 e le go tsona di-ROE di butswe go fitlha ka la 30 Mosegamanya 2026 e le go yona kgwedi ya June. Romela inthaneteng go www.labour.gov.za gomme o kgethe ditirelo tsa inthaneteng. Ditumelo tsa morago ga nako di tla ba le kotlo ya 10%, gomme tswalo e tla lefišwa diakhaontong tseo di fetilego ke nako ka morago ga matšatši a 30. Gopola, beng mešomo ba swanetše go bega diphetogo dife goba dife go dintlha tša kgwebo mo matšatšing a šupa. Mangwalo ka moka a bjale a boemo bo bo botse a šoma go fitlha ka la 31 Motsheganong 2026 e le go yona kgwedi ya May. Bakeng sa thušo, letsetša 0800 321 322 goba 0860 105 350. Sekhwama sa pušetšo go go šomela. Limpopo.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakolo.
1: Le Joy le Iga dumelang Arlo Cheng. Magareng a tšeo di ka letelwago e reng ya bosupa go Thobela FM ke tša goreng go letsetse gore le kgone gore tshekwe masetarat wa Polokwane mo Limpopo e fe katlholo kgopelong ya beila ba lethwatso ba seswai molatong wa polao yo ya manago le ditefelo tša inšorenseng. Go letetse gore le kgone gore tshekwe masetarat wa fare enageng e bee letšatši kgwedi la kgopelo ya beila ya batho ba tshela bao ba lethwatšwago ka go kata basadi ba bararo ka lefelong la go rekiša le go nwa madila ka tshepiso go Laval. Kgoro ya thuto Western Cape ipiletša go setšhaba go thuša go šireletša dikolo tšeo di le kotsing ya go ka senywa nakong ya ge dikolo di tswaletšwe. Ditaba ka botlano ke tša iri ya bosupa go Thobela FM. Sejaro swaretše tša dipapadi ke a leboga.
0: O itšhelebele papadi go Thobela FM le Vicky Sejamoletša.
2: Ha ke sa leboga mamdluli motheletsi madume continent ya Africa e tswela pele go fetola history ya kgwele ya maoto lefatseng. The elephants ba fitlhelela legato la mantšhano la mathomo dipapading tša sebena sa lefase. Gape re lebeletše na letšana e le go wena Nicolas Pepe yo e leng gore o nwešitše gabedi ge Ivory Coast e fenya setlhopha se sa Curacao ka dinotše pedi go lefela. Nicolas o ka mo gopola o raloka setlhopheng sela sa Villarreal, o ile a raloka gape le setlhopheng sela sa Arsenal. Ba tla raloka le setlhopha sa o tšea maemo a bobedi legorong la I e ka ba setlhopha sa France goba Norway mo legatong la tša mafelelo tše masometharopedi. Go tšwa ka kua New Jersey re bone do e feleletša leeto la bona la o fitlhelela go raloka legatong la o latelela mo diphadišanong. Ecuador e fentše Germany ka dinotše pedi go ye tee. VAR e ganeditše Germany ka penale. Setlhopha sa Africa Borwa sa cricket sa basadi se tlhatlhamotše setlhopha sa Netherlands ka mekitimo e masome seswai seswai. Gape re lebeletše na le tšana e le wena Tasmin Prince yo e leng gore o ralokile papadi e botse malebo go lekgolo la gagwe la mathomo la T20 ga dira mekitimo e le kgolo lesome nne ka dikgolo tše masome tshela senyane ge a abelana mekitimo e le kgolo masome pedi tee le Laura Volvat yo a dirilego mekitimo e masome nne tlhano. Re tla emela papadi ka sontaga kgatlhanong le setlhopha sa Bangladesh mo e leng gore papadi tla ralokalo ka kua Lords go bona gore na setlhopha sa Aforika Borwa ba tla fitlhelela legato la sekamagaolagang goba aona. India ba matlafaditše dibaka tša bona tša go raloka semifinals morago ga go fenya Bangladesh ka di wicket tše tlhano go tša gona ka kua Manchester. Na le tšana e le go yena Shafali Fema ga ke e le gore o dirile mekitimo e masome tlhano pedi ka dikgole tše masome tharo nne ge India e kitimiša mekitimo palomoka e legolo masome tharo šupa. Motheletši lena ba e le gore le ya kitima le kitima mabelo molaetša šoo go tšwa go modula setulo wa komiti ya bakitimi ka mo Limpopo e le go yena Morena Kgomo.
3: Madume go badudi ka moka ba province ya rena ya Limpopo o abulelang fa ke Phateng Kgomo modula setulo wa commission ya ba atlete go la Limpopo. Re mema ba atlete ka moka go tla kgotsa go theng ya di 4 July 2026 go la Capricorn High School. Nepo kgolo ke gore ba atlete ba rena ba kgone o bolela le boetsa pele gore ke eng seo ba se balabelang le seo ba ka se fetolang gore maphelo a bona a bo atlete a fetoge. Re mema ka moka ba atlete re re ba atlebile go tla bo ina letsa bogabo ka montle ge ba ntse ba le ka mo commissioning ya rena. Re le mema re go tsa go tshe etlang ka la di 4 July 2026. Ke a leboga.
0: O itse le papa di go Thobela FM le Vicky Sejamoletša.

0: senoši sa go thabiša letšatši ka letšatši. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
1: Na o nyaka go tseba gore TV license ya go e kolota bokae, fela ga o nyake go leta, o se tshwenyege. Romela SMS ka potlako ye o na le go ID goba nomoro ya gago ya TV license go 44210. Gopola, di-SMS di lefišwa kelo ye e tlwaelegilego. O a bona ge? O tla bona gore o kolota bokae le semetseng, neng goba neng, kae kapa kae. O bonolo, pele gore mo dikadika, peleke, o hwetše tshedimošo ka potlako, go na le dipeelo.
2: Siakhala mo Sun City, e wile gape. E tla o ithutela festival ya Moswananoši ka di 27 June 2026, mo Sun City Super Bowl.

0: Eya o tse gore ke zincumalo wa tse ba re mo khumana kae mo kibelo wana o
1: ziakhala
0: za gutanda ke lo re ngwa e kwa ya swela a ga biela go thobela FM ditla le miso we e bo sone tshe re tsena ka gara ga karolo ya rena ya disa fisha mo ile go rena re bolela le ramola wa rena ile go yena ntate Heri thobejani a re mo khumane ga bialo e upia se be re nyaka go setswara tshing le ke tabe ile gore ngetsweletse mabane ka ntate Cat Matlala yo a ipone go molato a go melato ye ile gore ngo pharwa ka yona ka company ya gagwe ye ile gore e gonne go humana meshomo ya di tendera go maphosa podisa sa ka mono Africa borwa beno tla gopola gore ile ra itshwara tshwara temana yona ye kudu mo la ile go aba le dipolelo tsa gore bo ramola wa gagwe le yena Cat ba gopela gore Cat Matlala e be tlhatse ya mmusho benong be re nyaka go tsinkelela gore na se se sepela ka sebopego se feletse re dikoleng gore ga setse a pone molato ka sebopego se na ka molao go diwa eng go tloga ga bjale o pula ga botse gore balaodi ba bosetšhaba bja botšhotšhisi re bolela ka bona NPA ba setšho ba bolela gore na ba dumelana le taba ya gore e be tlhatse ya mmusho na ke na le monetse ba re batla e sekaseka re tlatla re e kwa gana mo ditabeng gore ka nnete e tlela kae e sepela ka sebopego sefe bjanong ke tse dintšhi tse e le gore be re sonete kono botšišabotšišo gore ga ramelatue le di-criminal act tša karolo ya 105 le karolo ya 112 di sepela ka sebopego sefe rena re bomoramolao e be re tshepile gore yena ntate Thobe jaanong o tla re tlhalosetša tsona ka sebopego se se kgatlhišang bjanong ka sebopego se a re bahumane eupia ke tse dingwe tse e le goreng di a direga ge nna le wena tšatšilang le maabane e be re tlhoele ka sebopego se batho ba le kgorong ya tsheko go diega ka sebopego se mošate

0: Dibanj, Oliver Twist, ke le gore ngwae kwa ya sibella ga biele go thobela FM. O ka yena Dibanj ka lebaka la gore be ile mo mongwe batho ba ile gore ba dira mmino, o ile gore o rata ke batho. Go ka opola kana kwa Dibanj wa tsa ntse re bolela ka yena, wa ina le di televisioning, go ina le manane wa ile gore o gona.
1: Hey,
0: tsha shoma man, go le kwa le kwa le kwa le kwa ka yena. A ke ipotsa gore na o kae go diregeng ka yena. Ke ile gore ngwe kwele, pele ga mo kwele difikara doc tsa manyalo o file yona go sha yona ba di fikara tsa tsa makodu di benya dina ledi. Hey, wa mkwa
1: ke eh di taveri ke tsi o ke tsi wa gore nya gore di taveri benya le tsa jilla go sasa ga di benye batho ba azi a khala le tsa jilla le latelang no re a lebo
2: re o nagana gore o ka se kgone go le faramolao nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: Marega ke a go tonya ma Afrika Borwa. Sentse go fisha ka gare gomme o ise go tonya ka ntle ka cashback. Boloka motlhagatseng gomme o ruthetse legae la gago ka insulation ya ceiling ya quality ya godimo. Gape e ya go dikisa tsa rena tse seketsago motlhagase le dikisa blankets tse beago metsi a fishago nako e telele. Se fetoge icebrok maregeng a. Etela cashback e kgauswi bakeng sa insulation ya quality dikisa tse seketsago motlhagase. Cashback.
4: Swipe o hwetse go okeditswe go ka birthday ya Boxer. Reka Oro Squash 2 litre ja tharo ka 99 rand. Kellogg's Instant Noodles 5 stepedi ka 58 rand fela. Reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer.
0: Aya masebepedi metsotso jwa go iri yela ya bošupa go thobela FM ditlalemeso. Ke nyaka bathiletse batho ba la FM le tšatšing la lekgono nna le wena re bolele. Maikutlo a gago ka romela go 063-028-8050. Batho ba Modimo, gape tšatši ka tšatši go na le dipego tša gore mmušo o dirang go ikemišetša letšatši la masometharo kgweding yone re le mo go yona ka ge e le letšatši le e le goreng re a tseba gore batho ba much to much ba re tla ba e le gona letšatši le e le goreng ba gwanta ka lebaka la batho ba ka ntle ba e le goreng ba ka mononageng ka tsela ye sego molaong. Benong re setse re kwele ka mašeleng a go lekana 600 million a ile goreng a beetswe ka theko, dimilione tse 600 di beetswe ka theko gore di tle di lwantšhane goba di tlhokomele. A ke tsebele gore ebile ke re ke go tlhokomela, ke go lwantšhana, ke go eupia se re se tsebang ke gore e beetswe ka theko gore e tle tlhokomele letšatši leo Aforika Borwa ka bophara. Meron go tsweletse le dipego tsa gore ba tlo ba ba ena le dilo tsa go tshwana le di-drone. Drone ke di camera tsela tsa go fofa godimo tse e le gore di kgona go bona gore kwena mang o di ileng jwang kapa jwang tse e le gore batla ba diša kua godimo gore di kgone go tseba gore gore le go ka senya tšatšing leo ba tla tla ba go nyaka ba ba o humana.
1: Jale ya bontšha gore le di CCTV cameras tša o ka ja goba motlhomong ke tša palopalo tša go iša go magolo a masometharotharo a di CCTV footage tse le ring camera sa metse tse le gore di tlabe di le province ka bophara tse di amantshwang ka gare go rona mašelenga a go abelwa go di milione tse magolo tshela ke dilo tse le gore di tlabe di bua ka ntshitse jwale hey ya no re a iputisha gore ana ke na nka ne Afrika Borwa ka re ina le tshogo le le gore le tloga le tletse la go nyaka mašele ka makaka
0: re setse re kwele gape le gore gona le di company tse ile goreng tsa batlhapetse tse ile goreng ke tsa private tse ile goreng tlo ba di thusa ditirolotse se engwe se se le gore se kwele ko gore se podisa ka moka ba podima podisa ka moka o ka re le ba ile gore nge ba nya ka lifi e tla ba bothata go ihumana kana ko ya mkhuta yewe kwele le ntate Mbalula ba lebeletse ya bolela taba ya gore ditiragalo tseo di mogopotsa tiragalo le ya direga ka 2021 mogopole mabenkele ile a fishwa beno ba setse ba go nonwa gore go tla ba bea le mo ile gore nge ba bolela le gore batho ba eletse gore ba ska ba apara ba shimisha go khumana ba bontsha o ka re ba apere di approach a setso a tsa mazulu ka lebaka la gore e tla ba tsenya tabe beno putshwa ka mtheletse go wena ye ke nya ka ngola tlhela ke nya ka we na gane e botsitse mana ye pele bile o latlhela ka lebaka la gore ke nya ka re tsene go gonya taba na o na gana o ka re ke eng sa go tshosha mmusho ka tsele ka ke eng e ba ina gana gore tla ba gona ya go beelwa masheleng a makaka gape ka tsela e go a bontsha gore ba yema yema ba itukisetsa go tlala seatla ka taba ye tlo diregang ye bolelwang ke much too much gore e tlo direga ka le sumitar na sa o mpeletsa go gore mmusho go ina le dilo tse di kaka masheleng sa mathomo ebile bana gana le di drone nka dilo tse di sa shome go lwantshana le bosenyi ka mononageng e re ko fe motlhala bosenyi ba mathomo ba ile gore reng motlhomongwe ba ka lwantshana le bone ke bona ba gore go semolaong ka mono Afrika Borwa gape o robile morao go ira gore o motho e le gore ga a sepitsane le tsa molao tshwana le wane ola ba reng a ka thuba lebenkele a ka fisha lebenkele ka lebaka la gore o roba molao wa Afrika Borwa di-border reng tsa bona melwaneng ya rena ka mono Afrika Borwa nna nka reesana le mathata e le goreng ba tseba ditlabakelo tsa o tshwana le tse e le goreng di ka kgona go thusa bosenyi bo ke nneng ke ga kaakang ba re batho ba utswa difatanaga ka mono tsa ditse kudu tsa dibaki tse e le goreng di tshedišwa ka kua di a tshedišwa ka kua Zimbabwe ebile ba re di a tshedišwa ka Mozambique nna nka dilo tse ka moka re sa ke re bona mmušo o tshwenyega ka bosenyi bo e le goreng bo ba gona ka mono Afrika Borwa re a bolela tšatši ka banna le basadi ba e le goreng basadi le bana ba e le goreng ba tlhorišwa ge re bolela ka tsela ye GBV nomoro tša gona di godimodimo mo e le goreng re a tshoga tšatši ebe mmušo wa rena o ko o bolela gore e re tšea mašheleng a maka e re tlo dia jale ke eng se e le goreng se tshotša mmušo ge re lebeletse taba o mongwe ile a bolela a re motho mongwe e ka ba e le taba ya segwera le dinaga tse tša ka ntle tse ba nyako bontšha gore a ba lwe le batho bao bano mpotšišwe ke gore nna batho ba ka ntle ba ka no roba molao ra re emela gore segwera se se ka phutlhama a ke re segwera se tshwanela ko gore se be segwera sa nnete ge e le gore re segwereng tseba gabotse gore molao wa Afrika Borwa o eme ka tsela e go tshwana le nna gane jale nka se sepele ka ya ka Nigeria ke sa tshwara dipampiri nna gana gore ba tla ntiyang ka koe ba ka nkhumana di-passport-o tšaaka di sego di-visa tšaaka di sa sepele gabotse ke dilo tse dingwe tse e le goreng o ipotsiša gore nna nka o kare a go kwešišane ke eng sa o tlhola nto e diegang gane bela ntheo jwa thobela FM ke rata go kwa maikutlo a gago romela kgatišo ya lentswe o ne o re botsa gore go ya ka wena o bona o ka re go diegeng go ya ka wena mmušo wa rena goreng tse re di bolelang wa tsa re ya gonono a se ba bolele ba rawa ke segwera keng re dio gonono gore motlho mongwe batho ba ke polelela kua le kua nna ke nyaka go kwa wena go 063 028 8050

0: gore o lemoge le molato wa bosenyi o botswego ke EFF kgatlhanong naye malebana le ditatlhatso tseo di amanago le go amogelwa ga gagwe ka yunibesiting ya Fort Hare go dira gerata ya masters. Go letetse gore le kgone gore o tsheke masters wa polokwane mo Limpopo e fe katlholo kgopelong ya beila ya balatofatso ba seswai molatong wa polao yeo ya manago le ditefelo tsa inšorense. Ditaba ka botlano ke tša iri ya seswai go thobela FM sejaro swaretse tša dipapadi ke ya leboga.
1: A ke le boga mamdluli motheletsi madume ke nako FIFA e phaetse theko bo ipilaetso bya Africa borwa ba ipilaetsa kgatlhanong le kotlo ya Themba Zone ya go feriwa dipapading tse tharo. O tlo felela tsa kotlo ya gagwe ge setlhopha se tlabe se raloka le sa Canada a ka se raloke legatong la tse masometharopedi tsa mafelelo ka kua Los Angeles. Tebogo Mokwena o tla boela papading morago ga go feriwa papading e tee o ka gopola se a raloka ge re raloka le setlhopha sa South Korea. Ko o boditse gore mafelelo a beke ye Hollywood Bad Super League Amplified Festival a ka phitha mokaba go thoma letšatšing lona le la lekgono go fitlha mafelelo a beke ka Sontaga. Re boledišana fa le motlhatlhi wa Tapasa First Touch Ladies e le go yena coach Sipho wa Kekana e ke na le yena mo mogaleng ba la teddy ba tshwanetse o tseba le gore ba tsena ntle le go lefela magagesho a rieng re o tlatsa lepatlelo mo dipadishanong tse gore re tsebe le gore ke nnete ke gona ge dinamile ditla ka sala sepego seo ka gopola ke mogwa o moso wa Amplified Festival mo e le gore di tlhopha di raloka dikarolwaneng tse pedi two streams super era top stream le super rise ke second stream bya le rena le bona mo mogaleng fa ke motlhatlhuo le gore wa tseba keng o tseba o tsaroga phoka e sa le ka mesong ke be ke bledishana le yena e sa le mesong a re se se ja o tsebe nna shetse ke le moshumong e sa le ka matjeke thabela coach le kae
2: noma mo dia
1: re tloga re leboga ebile re tlhompha le sebaka se e le go re le re file sona nke le mpotse mo coach go botlhokwa bjang go thoma ka moshito wa go fenya pele ga balatedi ba lena
2: ka ke thoma ka ditse ba tseleng
1: aha
2: e thoma ka moshito e re nang le yona ona yo le
1: Leboga go fetolwa ga mogwa o wa o ralokwa ga dipapadi ge le o bapetsa le wa peleng wa o raloka gae le gole le gae o tlo le gola bjang
2: nna ke bona o le mokgola gudu lebaka ke le ke gore re na le tshimi are lekane ka maatla mo tshimi jale ntse ba e dirileng gore ba re kurutse le jo one ra ba fumetse di game e go thusa di team ga di trainer di community team re gone e participate e le nna le rena le yo mara kone go se dise se ra sho ba go o ga le nna di previous se di e no ba le di tsine je di rolan ke di mo di pale di o di go di tsina chele but now ba itse as a competition ka mo go ba di le ba di le into three ka re ba go di super era and super rising e right because le nako ya prepare because o gona o bapala two wa dilanyana two e o gona o prepare even if o mo

0: a re tloga re leboga coach re la ka letsa matlhatse le matlhogonolo mothe jwa thobela fa go tse dingwe tsa tse e leng gore di tlabe di raloka re lebeletse gona fa diphadišanong University of Pretoria raloka le Diepsloof Ladies ke tsa legono tse dingwe gape re lebeletse ka sontaga ra maatla othe ladies ba raloka le TUT matsatsantsa ladies go sasa ka mokibelo Richmond United e raloka le setlhopha sa Mamelodi Sundowns ladies ke tsa ke ka boripanyana tse e leng gore di tlabe di tantse shedi motheletše re tshwara gona fa ka seripagare go tswa go ira ba seswai tše dingwe di tla latela
1: boipshelo bja dipapadi go tswela FM le Vicky Sejamoletša ke sephetephete go di tla lemiso le go tlisetša tšona go tšwa diprofenseng ka moka ka Aforika Borwa bolokega mmileng tobele FM mošhato wa tsebo le boithabišo
2: tumise roka marumeši ao wena o ka feta go motuba a tsele kaena
3: tsabela
2: ego re a amogela o eso o ka tia di alla la botlhano wa le tsatsi la legone
3: ke le bo tla ke tšeme go mo tsapa ka mo ka sa di tla le meso le a tšere tšwa nna tšwa le tšeme mo la botlhano le le botse ka re tšwela ka ma tsela wa rena tša go mutubatse ke tšeme ka pega sa tšeto fitse ya rena ka ma ra tropa rena pega sa tšeto re tšeme ka mo la mo ntse se tšepete re na le mae man lintsi ke mafelo ma go lwa go ile pega sa tšeto ke a tle ga botse re sempeng re botse sa bere keng ra ba tlo sa bere ke re simse le ka tsatsa ene ra ya ma rashelana mmile wa rena wa D196 le ngi mmile wa rena magene re bile le go tsere fa tlhatsa pe mo mesong ya lone e tsela ga ene ga jane mo la tsipe tsa ma ga botse a re tle leng ga sedi re tsala road construction ka mo mmileng ngo mmile wa rena wa D450 le ngi mmile wa rena ba ra suku mo la tsipe tsa ma ga botse re ne ba le botlhokwa le bonnyane mo latshekeleng mola ke re se mo tshekeleng ke go tla re paneng sebaka re tseneng ka go sielana mmine wa rena re tlapetsa fotho ba ka fetho le ba diwapo le a re tlapetsa fotho ba ka fetho le ba re state mo latshe ke tsamaya ga botse mmine wa rena wa R37 ka ba ka fetho le ba thoko re temogela maela montsho re patanaga le gona ke re se ka re otlele ga botse re kgone go sa re bolokegile mmine wa rena re tlapetsa ba ka fetho le ba le rimbeke le gona mo latshe ke tsamaya ga botse ke ke tumele ka appeal regional office ya rena mina wa rena wa D450 le D4190 mola se tsitsa ma ga botse ke go tarbe le matsella be ke ma botse ke matsella go re daga sa tratiba ke re se a re tle ga botse re go ne tsare bolokegile ke le bo ga pele ke ba tsama ka nna le wena
2: re o lebogile to Mr. Roka wena ka mo feta go mo tubatse
4: kopana le ntombi o phela a le majatong sephirisa gago ke eng dipilisi tša prosiding tše maatla tšeo di thagago mmele wa gagwe go tšwa ka gare tšatši ka tšatši
5: ka prosiding ke ekwa ke tletše mafolofolo ebile ke bolokegile go tšwa ka gare
4: tšea taolo ya tša maphelo a gago ka go šomiša prosiding o kwa phapano
5: di humanaga dikhemiseng ka moka ge e sa re prosiding ga se prosiding prosiding ke mogwera wa gago wa tšatši ka tšatši go kaonafatša lephelo la gago la go sasa
1: Tobele FM ke mo shato wa tsebo le boithabišo
6: Madumeja Justice Tsungu malume ya tšona Alfred Jack Rasubuta Madula Shokeng ke Rasubuta owe le ba bangwe ba bantši magagešo ba o akaretša ba o kerego ke batho bao ba kgorile go morutu o ba sa kago ba o dulela go tshwana le ba bangwe kore bo Jake le godi ka kua ditabeng mo Matome Malatši ka ditabeng bo Mmamphe Soli Gamedi ka Jazz ee bona ke ngaka ya bopedi ya matho a makhwibidu ee bo Moleya Elias Ramaphala bo Metse Champora Mogwebo bo Mothabi Moses Mphatela ke Motlhabi wa kgomo tša matsobane Botlhabi a se re matha se mampa patela a mongwato a podisa baka ke mo le monna a dikanapa ee bo Mogalabe Hudson Bodu Mmamabolo ee bo Mogalabe Matumi Jona Mmangokwana bo France Mothethi ya Sotosa Maputa Thama Mothethi ya Motala Kgotso ya Maune Tswana la Mmakaunyane motho wa bo Ntho wa Matebele motho wa bo Kgwadi Matšhaba ee ke bolela ka bo John Malapane bo Mmankopane Ngwakong ke Joseph bo Setogolo sa Bagata Harrison Star bo Maphallam bo Gabo Mabetwa bo Lawrence Mokhudu Mokotane motho wa bopa ka badimo le batlong bo Benjamin the good maraga di bo makhuma Paul Rapetso ao banna bo mabio konke tsenketse bafana ba moshabile ke bolela ka bo Steve Galane bo class machine ke monta re yana motho we bo khonti Hookstein Molefi ao banna
1: #TobeleFM66
7: you into my house, it then becomes our house.
8: Ay, Tabela FM house number 66. Ha di shane le gore Tabela FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Say e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So o tsene go se dira gore go be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore go reng Tabela FM se ntse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le go rudula kae go 45849. Ke 45849. Go mo fema baka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago. O ka ithopela 66000 rand. Parishano ye tsola ka lobedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le di pielano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobela FM 66.
1: FM, Moshato, what's up on the way to have you show?

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Hello boga le join le ega arlo che magareng a tjo dikaletelwa go ireng ya senyane go thobela FM ke tja gore gore ya thutu ya motheo e re masipolo tsone o dirile phoso magatonga ona o haola ka bo ya motlhagase le metse ka dikantorong go lotsa yona ka Pretoria. Mapodisi

0: ba mmalo ka pele wa tlhopha sa Shake ile go yena Patrick Shake ha ke le gore o tsebisitse go itokolla papa dingja bo ditshaba tshaba Patrick o na le mengwa ga e masemi a mararo o ralo ka tlhopheng sa Leverkusen o na le di notse masemi pedi tshela papa dingje masemi tlhano tshela se tlhopheng sa naga ya gabo bo she go mbya le khono Norway itla ya go dimo le fase le tlhopha sa France Senegal itla kopana le Iraq go sasa Uruguay le Spain Cape Verde le Saudi Arabia egepeta le Iran New Zealand le Belgium ke dipapadi tse le go di tlabe dira le go ba mafellong a beke go dipapadi tsa FIFA World Cup se tlhapa sa amazulu se feditse go ngwadisa moralo ka pele wa boditshabatshaba wa Kenya e le go yena Moses Shuma go tswa setlhopheng sa Power Dynamos ya Zambia Moses o na le mengwaga e masemi pedi tharo o bile le setlha sa maemo a godimo o thupile sefoka sa Golden Boot le go thopa sefoka sa Footballer of the Season o nwešitše dino tše masome pedi tharo ba ngwadišitše gape le yena Omega Mdaka o ka gopola re boletše ka yena mo gare ga beke le yena gape moralo le khomotso wa galokane naletšana ya Afrika Borwa go lebelela 400 meters hurdle e le go yena Seabelo Dlamini o re o thabile kudu morago ga go ya go raloka diphadišanong tša gagwe tša mathomo tša Commonwealth tše e le gore di a thoma ka letšatši la masome pedi tharo kgwedi ya July di tlo fitlha bofelong ka tšatši la pedi kgwedi ya August di tlabe dira lokelwa gona ka kua Tlasco Dlamini o palong ya di atlets tše lekgololosomepedi tše e le gore di tsebišitšwe ke Sascock ebile o re ye ke nako ya gagwe ya maleba ya gore a tswelele kuduka ge e le gore re lebile dipapading tšela tša LA tša 2028 Olympic ke Los Angeles re lebelele falego tša mabelo a difatanaga Lewis Hamilton o re kgobalo ya molala yeo e le gore o ile a e hwetša ngwageng wa go feta e mo tlholetše ditlhabi tše e le gore di tšere nako e telele nkgwete maga a šupa o ile a amega kotseng ya go thula ka kua Circuit de Catalunya mo e leng gore Hamilton o bolela morago ga go thopa sefoka sa mathomo sa Ferrari mo nakong ye ka kua Spain bekeng ya go feta gabjalo o na le dintlha tše masome nne tee morago ga mosa wa Mercedes e le go yena Kimi Antonelli o reta šomišano kua setlhopheng sa Ferrari motheletši wa Thabela FM mafelelo a beke a maemo a godimo a re tsebeng gore di awa ka Peter Mokaba go thoma le honole re lebeletse dipapadi tša Hollywood Bad Super League Amplified Festival
1: re lebogile sija re lebogile motheletši wa Thabela FM nnete ke gore wa tseba re fa letšatši la go sasa
2: Iwile gape Itla witulega festival ya Moswana Noshi Kari 27 June 2026 Mosan City Super Bowl

0: Ara tse o ikule jwa lo ke aga KC Limpopo aga ke le gore nge e tswa tsebe ya gago go di tlamisa tsa Thobela FM. Le Dr. T emelela ba go bone. Eh ke be ke sa le teje we sho go ra ka le tlhakorla ka kedo. Malume T bi ke karta sa sa ka nete she tshintshe le gore o tloga a igashitse gona ka mo le tlhakorla ka kedo. Re a locha le kae?
1: Re tsogile ra lena
0: gona le ka bothata ekabele ekabele šetšentse e le gore le tloga le tloile. All right, tla ke re bone tla ke ke bone dilo jaaka ka re di ntšhadiša morago, nnankane ka re di ntšhadiša morago. Ke nyaka ntwela ya rena wa e tseba e sepela ka morago bjale sebaledisa ka o kare mara e fela ga gona le ka bothata tlate re tla re ilokiša a šuma le metimo gone ka nnete re tloga re mo amogetse. Re o amogetse ošo
1: lena ke nyakile gore re go amogetselenakere le nna ke go amogetse. Dumela le
0: joyraleboga
1: le joy o zeakgala mo ka moswane ke lona letsatsi letsatsi la 27 ke le e le gore bere le
2: teeeo
1: kwa ka gayo
2: gale re tlhomile flaga bathongeletsatsi la gona le fitlhile ka
1: nnete o mongwe o mpoditseng tatabeng wa re wa bona tiragalo e tlo go diragala ka letsatsi la 30 a re le setseng le baleng lengwalo o re mo la baebeleng puku kgethwa ke tate bopape o dula ka mo unit D a re mo na ditoronomio a re le baleng temana ya kgaolo ya 20 seswai temana ya 40 tee le ya bo 20 pedi masome nne pedi kgaolo ke ya 20 seswai gore e tlhalosa ditaba tse ka moka gore ge le rata le ka nne la e bala go fitlhela kwa temaneng ya bo 40 senyane a re baleng re bone e bolela ditaba tse digolo e bolela ka ditaba tsa 30 ore a senna ore a senna ke buko e kgethwa ke kgopela le e baleng aga re a leboga dumelang batheletse ra lemema metsi ya mogako go thoma karia senyane o fitlha karia le some pedi re tlo thoma ka go sekaseka maemo a tsa ikonomi ra boa ra tla ra shetsa taba tsa bogolofadi gore bogolofadi ga se le pheko ebile re rata go ka lakaletsa matlhatsi le matlhogonolo go barutwana ba ka kua setotolwane ba ya dipharišanong tsa maemo a bosetšhaba le barutwana ba ka kwa silwe ke dikolo tsa bana ba e leng gore ba ne le bogolofadi re ba lakaletsa matlhatsi le matlhogonolo ba ya dikolo ba ya dipharišanong tsa maemo a bosetšhaba ka kua Pitori ka kua ebile re tlo rata go boleisetse phatlhane a tla re sekasekele maemo a boso re lebeletse level 2 ba bolela ka level 2 re tlo rata go ka kwešiša gona fa gorena e ka ba e le gore go direga eng ba re go ne le phapano magareng ga lenyalo le mokete nna phapano ya ntshe e tswelela kae re tlo ba le motho e le gore o tlo re go tseya kgopu godimo ga tabe nna ke re ke ntwo ete ba re pele re tlo rata go ka ikwešiša gorena phapano ke efe gona fao re le mema batheletse go thoma karia senyane go fitlha karia somepedi metse ya mogako šia tlang re tle re abelaneng
0: aga re lebogile
2: re emetse ka nnete taba ya iri ya senyane go fitlha ka yona iri ele ya lesomepedi ke Timmy Thomas Bradton ao monyamane a e na le ka jo e le go yena motsweletse thile jwa Thobela FM dula gona mo o seka shuta.

0: happy.
1: Ba go batho ba le re batlo ba go la letsatsi le la le gone
0: wa itseba e sa roropa kgweding ye ke yona e la re bitsang gore ke hashtag 66 ya Thobela FM e sale ga bona sebopeso se jalo wena kganteng o ka bodula ka ntlong ela ba itsebang gore ke ya masometshelatshela dira jalo ka bogwadi ka botshepegi Thobela FM e tle e igashe ka gageno re tle re dire tse di botse gana ka moweng dumela wesho nke ke tope mothushu ralotšha le kae
2: leona le kae
0: ga bona le ka bothata
2: Ring,
0: Ke ka ikhotse fefe re go na re ka bere kwa lena.
3: Eh le ga iga
0: re go bona re ka botshale.
3: Ro na le bo le maruti matsopane ka moga sekgopo ka mmo.
0: A bo di maruti.
3: Eh today go la nna go pela le go diisho mo.
0: Eh bana o fetse mngwe ga me ka a bo di maruti.
3: Ah ke tsara 33 years.
0: O tsara 33 years. Happy birthday to you. Eh go wena a bo di maruti a ke re we tsire ga le jajila gago.
3: Ega
0: la mola, ke mo re se le joy ga mo. Aga mo shate o tloga a o kwa ga shule ko le beletse ka matho mo tshe o nwa di ira re ke gopela. Le go di she motswadi wa ka ile go Josephine Maponya ke mmago mogau a re wa gola le tshatsing la le khono a tloga a gola gole. Yena o hurisha fala ke mora wa gagwe ke Jo Maponya o go mogurisha a le ka mola ga maboi. Ga mo japelo a gola ka nnete marumo a tloga a ipise ka letsatsi la gagwe tla ke motope motheletsi wa ka nka yo dumela wesho
2: kalela go shefefe ke kae
0: re go na re ka buchaleng
2: ra go na ke kopela go godisa le motho wa wa ka ke makuba tsa Collins kwa ga mokwato ka mo river site wa hola o gola le nna mma o ne delin makuba ya ke ka mo deep field ke ile ke re happy birthday best day go mchana wa ka ke mo kwana immaculate ra moshawa a le ga ga se ho go ke re hu hu hu re re ya le tsabela
0: f ele ka maja tu ke tloga ke ratile ga gona le ka botata a gole gole ba gole ba gole batho ba itsire ka tsatsi la bona go ditlalebe so dumela wesho aga o beile fa se mo teletsi ka le jamogala go 0860002452 9 aga o tsia go tswana le o dumela tle
3: hallo le kae
0: re go na re ka bucha we
3: a wa re
0: a go na le ka bucha wa
3: o tsara o di sa
0: dira jwalo
3: ke o di sa maki ye mo go ne go se a go e di nne tsa le go lo vi ke presi
0: wa go di sa
3: ya
0: ho di sa ehe ba go le ba ipse ka le tjatsi nkere
3: thank you
0: aha gona le ka botshata ke tloga ke go le bogile wo show all right dumela
4: eh go shefetse le kae
0: re go
4: bona ra lena nna be ko la maba ke tsara 43 years mabana
0: aha
4: yes ke go di ba tlhatlha ba mo le tsira tlhatlha
0: aha
4: Eh ke a lebo.
0: Le go le go le le ipsina ka letsatsi ya ke re mafala ba ke ba ma ka bona ke.
4: Ara.
0: Di.
4: Re.
0: Aye lele ka ne.
4: Aye ye.
0: Le go le boshate. Sa le go di ya boshate sa roropa ka sona sepuko se we. Di le letsatsi la go sasa. Tabere le ka mola Sun City mo Zia Kala mo. Wena ga ile go ra wa ikhwetsa a o kgweletsa tikete ya gago. Tse ba gore ah o tlo tlhaelo o tlo tlhaelo tlhaetswe ke tse ditse tse e le gore ke ditlabe di direga gona ka kuale Zia Kala dumela ke
2: ke kae
0: re gona
2: ya le bona le Maniflora wa rapetsa
0: Maniflora ga gona le ka bothata le amogetswe le ka akela
2: re ko bise a di wa ngwete
4: come on, mammy, you don't want to Australia. Mwepe kwa hama kala, kero mshimana haka ui chine kalita sila hao, mwana flora rora kala rato, kile wakata.
0: Machma rato, kanete, bagole, bagole, batloga baipisina kali chachila bona. Kamu ukaba chiba ilogore bagurishi chwa li chachila lekhono. Liba ilogore gabako na kutena bagola li chachile, bagole, bagole, baipisina kali chachi. Bari chukuri fele nje nje iba, mshimana yana kubona bagole. Kaketu ukasona supeko se uwenge, juale, rere kanete, batuka mukaba ilogore batuli wako na kukali chamakala. Ba dire jwa le ka manga mananeo a thobela FM rentse a roropa ri xiela na ka sona sebopego se weng go bamela e tsa ga disho le tsatsi la le kgone ke be kirile ke tla le tsiya fa e fela ga gona le ka bothata le a itseba ri ja ri xiela na nete ke gore le la go sasa le tsatsi le le letlang ka kua le la moshupulogo le lona ke tla bentjintji le gore ke dira ka radikile tsiya ka mogwane o we ka go tlhoka le tepe ka mogwaile gore ngotloga e le mo kaone ka one wesho na ina ka nete ke tloga ke itlogela gona mo le tsatsi la le kgone ri tsinne mafelo a be ka tla ba mabotse wa ka wale rato o gona ka le thako o setse o ile sansiti a po ka tlo e re tlogela gona fo o gona o ka khubara setse tsa a
5: fa re tlogela gona mo rena ba bangwe re ditsela di libile e ka kwa ka nkhaela ke nngwe ya dilo tse ile gore tla ba re di dira yone re tla ba re bina di chopa ya shandi mama shandi kirile le mmotso ra ska le bala go shaya ka yentswa ya nan le ena le ba re ke mangosa sana daughter hey ai diraga tse kwa sefale ke nyoko bona ke satse gore ke dieng man ke nyoko lekelela ke nyoko ba so ke do ba bofefo
0: tebe re lebele tebe re lebele
5: FM di go ka ga nyontsha o le ya go ka moka ke mo ile gore o tla tsena wa bona di tiragalo ka moka tse ile go di tla ba di direga ka mo mo sha tebe mafelo a be ka mabotse
0: it's seen

0: Yekia tse tlhopha ke se tlhopha ba lai ka ba itla gore ba re matswale tshobele fembe sha tswa tse gore bo ithabisho ke yona ye re le tabisha ba tseletse go tlhama le ka ba le gona le tira le bogare le bo thele tswa le na sa le mo ese ke sa lena ke yona pulo ya maludi bo ya lena no la sidibeng re le bogatlhe dumelang dumelang go tlhomo le ka ba le le gona nnete re le bogare le bogatlhe letswa lena sa le moya seke sa lena re le kgwetse le theleditse ke ka fao le rena re kokota gore ra wi re amogeleng re sepišenaneng re sepeleng leeto le mmogo go tloga bela go fitlha ka dia lesomepedi nnana mpitseng baisalwa ga mašwa mpitseng karata sasa re sepela le motsweletsi wa rena ke ena pharephare ke mokgatsi wa matlabane morwedi ya tau ke ena motlhokomedi wa sediba se sa metsi a mogako ke ka fawe re reng nnete le ka setshole sengwenyana le ka itopela re leboga mamdluli re leboga ditaba tsa ria senyane re leboga le setlhopha sa ditalebeso tshedimoso ba re fileng yona e ba le mafelo a beke a mabotse bana beshu re tla kopana ka mosupologo dumelang tlhe bathelete
1: etse bafana bafana ba ralokaneng a mebe
0: ka sontaga
1: maikemisetso a gago keng
0: maikemisetso a ka ke go ikona
1: o thoma neng
0: o thoma ka sontaga sona sewe
1: o ikona metsi o ikona dijo o ikona teye
0: o re sontaga sewe
1: ke ma o ikona nama o ikona eng
0: ke nwa fela metsi le tsa go le tse ding tsa go nwela
1: mara Canada a se re na bile e ene le matla go kalo e le ikona la Canada ba nna re sa imetse ke bo yere mane ba nna le tla tla le sa tlo la pisha modimo ba. Ya tla le sa tlo tsadi. Bo tlo nya gaga. Api mola. Mola. Ba shima no ba ba re na ba bana ba le ba ba re na. Ba sanje go do ikukuropa. Ba ikukuropa re ba bone. E tla re ge re tla ka di bo Argentina, bo Brazil, bo Germany. He? Ra gona le gona re thoma go ikona.
0: Oh.
1: Bo nwe la ba ngora lo ka re ba bone.
0: All right.
1: Eh, kwa na ba thimlo bona la mabane a mabane ba ne le ba ba bontsha ka matontse. Eh ba tontsa la le re bone gore na ke bomang re tata gona re ba bia dithapelong botse. E bile re fitlhala mo elong re itima dijo. Mme ga se mse

0: ke se mo shipa fela go tsha go yena erigela area sa nyane go sile dumela go tlhomela ka ba le le gona la ka dine ke nna ma shipse ga mnyama nena no ke la ga go le botsela se dibeng ta dule le rena o ka se itshola le ga titi go me go pula gore tsa tshila le khona ke le tsa tshila la bohlano go me ra tseba gore ka mo Africa borwa marega mosa gare go mkopana bushiwe ke bona bo botelle telle o bo akwa la tlhabira gore ke bo botelle bushiwe
1: le bo akwa
0: ga roba la ba ka sanya ga ke ke la bona o du tshifase mara o du tshifase mo duma mpete I ga le rune lo bo bedi are ikhane la tukeng o ra wa ke la pile o roba ka
1: nnete
0: ke la pile o roba la matla gore ka boka ha sa nyaka ke nnete wa ga gesho se se bona ke o ra wa mose ga re ko mokopana e le ruru gore ya le rune ra gore lena ba ile gore le mabaka dirang gore le a direke sa le kana ko ka le baka la gore ga idobetha ira buraro le ja chili sibetse tule le rena skela shoota le ga tee go pula gore ja chila le khono ke le ka re ke la bohlano re thoma ka karlwana e botlhokwa karlwana ya tsa economy economy ya rena magagesho ya le khono ga ena me e le boima kalo ka bakala gore tlabe re uoe ya dikgang le wena jala ka modudi wa naga ya Africa borwa re bolela le wena re lebeletse dilo tse e leng gore re dira gore ikonomi ya naga e kgatlhampane ikonomi ya naga e kgatlhampane ge ikonomi ya naga e kgatlhampana magagesho e nabile rena badudi re ne le ka mokgwa e leng gore re boelwa ka gona ka lebaka la gore re tlo bona dilo di direga mane mešomo e ba gona motlhomong dilo di rekega ka baka la gore go a direga pele re rata gore tle re bolele le wena re ke re nyaka go kwešiša gore na wena bjelo ka modudi wa naga ya Africa borwa ke eng seo se dirago go netefatsa gore ikonomi ya naga ye e nabile o nyaka o bona e gola e phadima nna ke lefela motšhelo ga ke yone nna ke lefela motšhelo a ke ne dilo tse dintšhi pia mara motšhelo ona ke a lefa ebile ke lefa ya go feta yaka pele dile le rena o se ke ba shutela ga tete ka baka la gore ke tlhago poledišano ya rena e le go rata gore te re šhale morago ga bjane
2: Ke loduma weekend ka Shoprite. Mo matšatšing a mararo fela o ka swipe gomme o sekete go dintšhola ke tšeo di sa

0: halakaša a re ba ra gopola mmamoletse a rile halakaša o feditše re ka re leboga ka nnete magage gore sa kwa bose gone jale ka setlhopha sa rena sa naga sa bafana bafana se re dira ka go loka dula le rena se ke balashuta le gateng lenano ke la gago le le botsela sedibeng
1: Ke loduma weekend ka Shoprite. Mo matjatjing a mararo fela o ka swipe ba, o me o sekeje go di ntshola ke

0: Mr. Lionel Richie, you're not all night long. Pere, pe, pe, pe. Tlhabela la mara go di feletse ba ba fengwe nka re mara mo lefatseng la re a o mo dumonya na o mo
1: ba masipa
0: ene a sebetsa o le go tshwa masipala go pela phasela yela hey mara wa tsare ke go di tsa go fela ka mare ga mara a di kwa ga le bana nka re mo lefatseng go du ba go du ho mo la bua mo lefatseng go ho motse se o re tlhoga re lebogana kwa lena re a leboga ba le re lutse le rena go lenano la sedibeng maikemišetso magolo magagešo kore go be monate re ipsine re kwa gore a wa se ya le moya se tloga se dira gore motho tlhalaganya a gage wa tseba gore ke eng a kwa a ikwa gabosana re damole re ya mapatlelong re ya mola dipapading magagešo re letse re ipsinne molamaabaneng a le bolaya podi ebile ke a kgantšha tlhabiro a rena ena ena ke rena ba le reng ka seoboje o re nae keng ore rekile ba rekile kgoka gae ke ba kgantšhetsa kere ai mafelong a mangwe go neye diparty go neye diparty mo e leng gore ba keteka phenyo ya maabane ya naga ya Aforika Borwa
2: gomrena
0: lema
2: o e le nnana
0: a o se lemme le mmemile
2: Awa ya ka
0: ga gaudi ke go ya ga ra ke sala ke tsama ya loena ke tsama loena ma le mthlabira maka she hore namile re rata gore re ye go Frank
2: a se ke ke se chaba ga ke tsafoshe motjole tshe hore le rene le se chaba motswane
0: ere
2: ke kwe ke tla ke tla kwa ka ka lentjwe la baraton ke tla mo
0: baraton baraton baraton
2: kiena
0: chaba chaba wa turkiye a wa bona a ke tsore na wena o ike mishe di tshe go bolodi tshe mena o ba mthlomong ka ro kholo ka se ihumane na mara tla re o yela parata ngwana mmo ska ba belela le ga tete na ma e go
3: a wa na re ga botsa
0: ba re le di no ru go na ja go tonya le ja go fisha
3: a na ke ba tsa tsa ofish
2: re le bo se tshaba re le bo re bafana bafana ba tla ba raloka ka sontaga se tshaba leto le bafana bafana ge re sheditse kgole ya maoto re le sheditse mogopo wa lefase ba thomile leto la bona mane ka kua France ka kua ngwao ke lebelela morago ke lebelela morago ebe ile ka ngwaga mang etse ka ngwaga sekete magolo senyane masome seswai tshela ye ke sa foše ka kwa France ka kua e namile gona ka kua France ka kua batho ba ile gore ba ile ba re tšhelela mobu ka dijong tša rena ebile e na yona naga ya France re tla ra boa setšhaba ka ngwaga ketepedi le pedi 2002 naga ya gešo ya Aforika Borwa ya batho ba gore tšhelela mobu ka dijong ke naga ya Spain e ke sa foše ka ngwaga ketepedi le lesome ka mo Aforika Borwa naga e ileng ya re tšhelela mobu ka dijong ke naga ya Uruguay setšhaba o ke la mathomothomo ke histori ebile le ge re lebeletse yona naga e re yang go ralo ka le yona yona e tla lekgale la boraro ke le khala boraro e tla ka gare ga mogopo wa lefase ebile le bona ka bo bona Canada ke la mathomothomo historing ye le gore Aforika Borwa le yona e re ke la mathomothomo nka o ne o ntsopolela ka naga ya Canada ke ikwešiše
3: ke go lebore timity le brete ke te sebaka se godumediša batheletši ba thobela FM mo tšatšina legono ke thome ka naga ya Canada ke naga e leng gore o ikwetša ka leboa la America leboaboa la America e godimo ga naga ya United States of America ke naga e leng gore e na le setšhaba sa se ka bake dimilione tse 44 mošato wa bona ke Ottawa
2: re nabe gabotse a re fetiši ba ba sekate ba re tsenaganong
4: Ke lodu ma weekend ha Shoprite o matsatsing a mararo fela o ka swipe gomme o sekeje go dintšola ka tšeo di sa phalwe

0: Like a right brand, cut 39.99 or secure 18 rand. Let 2 kg your surf hand washing powder, raka jetaro, 99 rand or secure 81 rand. Dintola kaji di kwecha la kala botlano, di 26, kufitla santa, di 28 ja June. Hash shop right if ela.
1: Kisi di be, ka breadwin, litimi Thomas. Fela mo go thobele fe mo tlhato go tsebone go ithabisa
2: ya rang ke ke re swetse se tshaba o ka tswela pele wa naba
3: be ke sabolela gore mo shato wa bona ke tropo ya Ottawa ja le ka re bo se tshobele tshe ke le gala gore a re ba tsari ka rolo mo dipapadi tsa mo palfase ke bile re o lebelela bona ba thomile ka ngwaga wa sekete ke mo ngwaga wa so mesiane ba so mesi se swa ka go la Mexico ba thoma gore ka papadi tsa mo palfase ke mo ya naga ke tharo tshe ile gore ba bogetse ba eng ba di papadi tsa mo qualifiers wa ngwana wa 2026 ibile re lebelela mo dinaga tshe ile gore ba bogetse ba eng le tsona ke bona ke yona naga ya ba thoma ile gore ba thoma wa mogela tsona di papadi tsa mo qualifiers ke lo re lebelela naga ya Canada ke naga ile gore e humile Timothy le Brett e tloga e humile e maemong a bone ka go tsweletsa oli mo lefaseng bjalo a ona bo ntla a jika shota ka go bona Canada o ba formage o ba itla tongo
2: la la
3: ke ba di mara tsene gore re le bene la talent ya bona mo kgweleng ya maoto go ba mo dipapading a se talent ile gore e tswa ka go la Canada ke mare ile gore e tsiya di ba paralo ki ba dipapadi tsa fa para fa pa ba ba fa madulu a ka go la Canada ka ba ka le o bona re ka lebella difani tsa dipapadi tse di tshimolola ke Canada o ka iputisa gore go tla jang go tsa difani tse ile gore ke tswa South Africa ke ka tsela le gore ba phela ka gona ka go la Canada ba nya ke ba tsana le baga ya Qatar mo ile gore ba tsa dipapadi tsa dipapadi tsa fapana fapana ba di fama dulo ka go la Canada ba lo lebelela batho o tuma di tloma ka diopedi so pedi sa hip hop Drake ke modulo wa ka kwa Canada Celine Dion le batho ka kwa Canada Rob Lale le Justin Bieber ke baduri ba ka kwa Canada mo di papadi ga go mo kholeng ya maoto di papadi tsa o tuma bana le Alfonso Davis wa ra le ka mo stop sa na Bayern Munich o ile gore o ile ka kwa Canada a be a tshere o di kampa tsa di refugee camp o kgona go bona gore ba kgona go ikgodisetsa yona talent ba nagana Canada Alfonso Davis ke sebapadi se go tswa ka keno la Africa fela o fitlhile ka kwa la Canada a ya mo go yona refugee camp go na le sebapadi Jonathan Davis o rale ka mosepe sa Juventus ba na le sebapadi Nathan Saliba o rale ka mosepeng sa Anderlecht ka kwa la Belgium kwa morago ba na le sebapadi Paul Stalteri o rale o kile a tla ka keno la Africa Borwa le Canada e be rale ka la Africa Borwa kwa morago mo ba ile bana tsala ka metse pedi go le fela jalo ke mare ile re le belela ba bolela pulelo tse pedi tsa semmuso ke se se mare le se fora
2: re ile re a tsama thomo re ile ra kopana le bona
3: e ba ke le ba etela ka ke nna Afrika Borwa ba latlhelo ka metse pedi go le fela ga tsana Afrika Borwa
2: gape ka mogwalo ma Canada le bona ba dirile history le rena re dira history ke la mathomothomo re ya re gatela pele re isha lotopele se tshaba
3: e tlo ya fatisha Timothy le Brett go lebeletse gore naga ya Canada ke gore be bona le naga le re ba rapela gore ba kopane le yona mo tswa go tswa mo le go rong la B la A ke be le Afrika Borwa mo le go lebela Afrika Borwa le rena re lebeletse naga le re be ka kopana le yona ka one nyana mo re ka kgona go tenga panga pele re lebeletse yona Canada ya lo be ya tsona magatse e dirile histori ka gore mo legatong la pela la dipapadi tsa mopalefase ebile di ya go tswela pele go dira histori re sa lebela gore ya go fenya mang papadi e latelang wa yang go fenya o tlo ba tsweletsa histori pele ka bakela e tlo ba ela mathomo a ya mogotselesometshela tsa mafelelo
2: wa tseba o dira gore ke thabe ke tlale ka lethabo ebile ke be le kgolofelo go o bolela gore ba ile batla ka mo Aforika Borwa ra ba re ka dino tse pedi go lefela impha kgolofelo setšhaba
3: Timothy re o ka lebelela yona naga ya Canada a se naga e le gore e tloga e thusa ka tsela eo re bone e rakantšha ke naga ya Bosnia mo papading ya mathomo le gore ba rale le Maleka papadi ya mafelelo ba latlheretswe kgatlhanong le Switzerland mo e le gore ke na le nnete ya gore ba latlhagetswe ka ba dirile ka bomo go latlhegelo gore ba nyako o ipona ba feleditse bale maemong a bobedi ka baka la gore be ba tseba ge ba ka ba maemong a pele ba tlo feleletse ba kopana le nngwe naga jalo e ba ile ma mga vidi ba tsho ba go kopana le Africa borwa ba le Korea Republic ke ile ba ba ipotsa ba ka gona o shuma ga botsa gahlanong le tsone jalo go lebella le rena re ma Africa borwa na ga Canada ke nare ile gore ka bo yona e nyaki di tshwana le rena e na le batho ba fapana fapana go tsa batho ba ba tshweu go tsa batho ba mmala go tsa batho ba baso jalo e tletse ka batho ba baso mo sepeng sa bona sa naga mo ile gore ke na le mete gore re ka gona go besa wa tuta mo nageng ya Canada
2: ge re be re ralo ka malobeng fa le pele ge re fenya ka noite go le fela karolo ya mathomo ba isana pe e kgatlisa mane papadi ya rena e kgatlisitse ka karolong ya bobedi bo ka duma gore mohlatlhi ya thomo e beng papadi setšhaba
3: Dimitri o bolela nnete ka tselele gore ba ralokile ka gona mo karolong ya pele go ya ka nna ba ralokile ga botse bothata ke gore be re na le kgatelelo ya gore swantse go tswa nno ke yone e dile o ka re a rralo ke ga botse ke sala bread morago ke boena bela ela gore o ka re a banya ke go kora maAfrika Borwa e le gore ge o lebelela ka nako e re nositseng kana re lebatse pile tswa kgatelelo le e le gore kgweleng ya maoto ga re kgete gore le nyaka go nosa nako mang e fela e o ralo ka le naga o tshwana le Korea Republic ke naga e leng gore ba tloga ba le discipline ke naga e le gore ba nang lebelo ba o šomiša di-basics bjalo re tloga re lalokile ga botse mo dipapadi tsa mokwalfase Aforika Borwa e kileng ya di raloka papadi ya maloba ke yone le ba ralokile ga botse botse go feta dipapadi ka moka ga tsone ba kileng ba di raloka papadi tsa
4: mokwalfase o tsa re setšhaba ke tshwenya keng ke ipotsiša gore na ba rile ge ba boya half time seripa sela sa mathomo sela korea ya boa e ka re a e sale lebelong lela le legologolo ga botsebotse ke nya kodumela kešiša gore na go boodie gang mola
3: Timothy le Brad o ka lebelela mo kgweleng ya maoto go na le se re fitsa gore ke momentum se e le gore a go bonolo gore o se tshwarelele go thoma o thoma motsotsong wa pele go fitlha motsotsong wa mafelelo gomme naga korea e thomile ka maatla ka ge timothy a bolela e fela Aforika Borwa ba e ba kgona go shetsa se ba kgona go se diša gore ge re ka kgona go fetsa karolo ya pele re se onoiswe karolong ya bobedi ya papadi ke rena tlhokang e noka baka la gore bona ge ba ka na le ka maleka ba tlo tswela pele rena ge re ka kgona go noiša le rena re tswela pele ke ke se re se tloa se makaditse gore re ba sa nagana gore Aforika Borwa e tlo boa ka tsela e ga gone ba ra le ka naga tsa go tswa ka Asia Aforika Borwa goba ke re naga tsa Aforika naga tsa Asia di kgona go raloka ga botse mo karolong ya bedi ya papadi bjale Aforika Borwa e ile ya tja papadi ba re re tlo raloka ga botse mo karolong ya bobedi
4: Tabiro ke nyaka o tsena ka mašimong a batho pele ga ge odi a sepela setšhaba a sepela papadi ya lekgono Senegal le Iraq go di ga ngona ba kere iraka ba ralo ke kgolo ya maoto ba ke makage kere mara botse botse di ga ngana ka
2: re ka ba
3: le brand timothy ka ngwana wa 2009 ralo ke iraka ya nyaka go raka in tsomo di papari ka confederations cup bona ka mogai jalo re o lebelela na ga se ka re ba ka tsanya tsema ga iraka ba ka fona go fenya ba molagatong la tela ge ba ka šima ga botse naga ya Senegal bjalo naga tsaka kua Asia ke a rano ka kgwele ya maoto e no badisa tuma ka tsela e ka baka la gore re a tseba re leke tse ditumeng ke tsaka kua Europa ga gore
2: aga setšhaba papadi ya Bafana Bafana o tla bo re ga shetsa yona papadi e ka sontaga ka iri ya senyane o tla bo sepela le mang
3: ake so bile nnete gore ke sepela le mang ke nagana gore ke tloba ke na le doctor
2: aga ebile ra thaba wa tseba go ne le taba e nthabisitseng gore setlhopha sa rena sa naga morago ga gore se fetele legatong la ditlhopha tsa mantšhano e tlogile mola mo direnkeng e tlogile mola go masometshela e go masometlhano nne e nameletse setšhaba ke thabile ke a ithabela ke thaba o ka re ke nna ngwana ba mphile le leka šhana la kotana re a leboga setšhaba re lebogana kwa gago o tlhobotse mafelo a beke šea le wena o itshine ka ona
3: le le bago beng jale se mo botse le beng le mafelo a beke ba botse ke a leboga le dumedišang ka jo ke le ka moo
4: re ka dumediša re a leboga
5: lefase ka moka le lebeletse dipapadi tsa mogopo wa lefase FIFA World Cup 2026 e fitlhile Travel FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada motsotso o mongwe le o mongwe
6: theletša mabosi a dipapadi tše go Travel FM go ipsena ka boithabišo le tshedimošo
7: ke bana go tsa batlhomola mo magašwa maseko shato koloso
6: e le gare re ba bafana ka ofela mogopo wa lefase ke wa rena
5: all of us
6: all in
5: ka ofela
1: tobele fm mushato wa tsebo le boithabisho
4: mushato wa tsebo le boithabisho areba cha berena hey areba cha hey hey areba cha berena hey areba cha hey hey kera khana ra kana go hey ke le buisa tsa ba hore da ke ba tsabe
2: o mphele go
4: eh da da ke ba lo ba kwa lo ba kufule ba lo ba nana ke ba nana ke ta thoma go ke ta ba nana ka ka mo kibela eh ya ke ta ba nana ka mo kibela ma ka se re tloga re le bogalle batho ba ile hore le khumane le rata ba ile le rata kgole ya motho a ke re batho ba bangwe a ba rata kgole ya motho tlhabira nana ra e rata re kwa bose re go re tsefela re go re tsefela ma ka se iriki ya le some ke nako ya gore re kwa ditaba tsa iri ya le some re ya go bo mamdluli

0: akena ba cause ba re re sa le mo go morutitho go Afrika wa ikwela lo wena ga ba le mesese re go thara fela go tsho go yona iriela iriya le semete magesho go lenyana ke go a re jwang ga o senyana ke mo ri yago karolo ke ya mafelelo karolo ya rena ya lena no la rena la sidibe go me la botlhale lengwe le leng kana go re tsena ka ditabeng ja go nyanya thatswantswantswang re mmone ba re ngwana o tshwana le marashia taba tse di botsi bale he o tsara tlhabirwa e tla lo jwana botlile na e ka re bilele
1: ba re go ne le phapano magareng ga lenyalo le mokete mokete le lenyalo ee go thwe go ne le phapano nna ke no bona e le redi le gore di a tshwana ma ke no gore di a tshwana go a tshwana re ya moketeng ee re o keteka re ya monyanyeng ee ba ile ba nyanyatha nna ke fapana bjang a retse rata o kare re ne le motho e le gore o tlo re tlhalosetsa
0: ke botate jack kamogelo ba ga tlala malaba nako e le re le kwa josi re be re sheng gaswa ba tlile le mokhumagadi ya bone jale ke bona ba e leng gore ba dikwešiša bokaone ke bona ba e leng gore ge re tatabentše tša dikamano wa tseba gore keng ba di beya ka mokgwa wa makgethe ebile motlho mongwe malapa e leng gore a ba šala morago ke naana gore motlho mongwe ba ka kgona go ka kwešiša gore na ba tsena ka gare ga eng ba ba batho ba ba kaone ka baka la gore lenyalo go ba laetša gore ke taba engwe e bose ruri ba ikhumane ba sa tsefele ke lenyalo a se lethomeletse ba dintlha ka moka bale thelo jang lenaneo la sedibeng ka lebaka la gore re rata gore le tle le kwešiše taba ge le tlo tsenela tse go thweng ke lenyalo motlho mo shetse le phuthile ka gare ga masirana uele tse dingwe tsa bona dula le rena se ka ba shuta
2: thobela bagolo ke feleditswe interview ya bobedi eoptswa ish ke nyaka seo nka saparago ke kgopela fela 200 rand
3: a ngwanaka re tla dia plane
4: motlogolo ke tla patela thwego ewallet ya gago go tswa bankeng yaka wena whatsappa hi go 0873925538 o nnape o latele ditaelo
2: ke ngwadišitše ebile ke tšentšhitše payshop id yaka e tsene ke leboga
3: a matlhatse ke ao ge ngwanaka
5: dula o le gaming patela o bo o patelwe go tswa go banka efe goba efe ka ewallet ye ntsha yeo e kaonafaditswego ye nnago le tsotlhe fnb thuso ya go fetola dilo tsotlhe go na le dipeelano fnb ke karolo ya First Rand Bank Limited moabo wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao
6: Loduma weekend ha Shoprite. Mo matsatsing a mararo fela o ka swae.

0: Sekecha 20 rand. 10 pack ya di toilet roll cha one ply cha right brand. Ka 39.99. O sekecha 18 rand. Le 2 kg ya surf hand washing powder. Raka cha taro ka 99 rand. O sekecha 81 rand. Din tola ka di kwecha la ka labotlano di 26. Kufitla santa ka di 28 cha June. Ha shop right efela.
1: Kisi dibeng. Ka breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobele FM mo shato wa tsebone bo ithabisho.
2: Metsotso ye le seme senyane go tswa go iriela iriya le semete re boletse gore ya go botatetlala go ba le re ko rena tla thabe tabe tlhabirwa ka mogobo e tlhatholla ka gona e ka ba ile gore na bona ba re ba e bona jwang.
3: A re ko eng khatisho ya bona.
4: Thobela thobela ga go ke le dumedisha ka moka ka mo gashong. Bashumi mmogo ka moka ka lena ke a leboga ka monyetla o kudukudu ke leboge kudukudu ba theletse ba thobela FM ba ba dinieletse mmogo lenane go le gore ba tletle ba ithute re be le magaya mabotse magaya hlompho magaya tiling magaya nga go boifa modimo go ba lenyalo le ge re ka re bolela jwa le jwang lenyalo le hlaga go modimo. That's why go bona lenyalo ge le hloka modimo ka mogare le ge le ka re le leaga ka ditšhelete tšwelopele go ba le mahumo go tsebega go tlhomphega setšhabeng lenyalo la gona nke le tiang ke le fela ga botse go bana go na le mo masheleng a fellang gona go na le mo tsebo e kgonang go tloša motho e mo iša godimo ga a ka rutiwa gore ntwe ya lenyalo ke eng ga botse ka re ba bantši gore ke a lebelela ba tsena ka mogare ga lona weshu ka lebaka la gore gore re godile re sheile ke nako maybe ba bangwe ebile ba borena ba rao wa maro le kaka bana ba kae kore batho ba imetswe ba feletša e le gore ba tsena ka gare ga ntwe ba sa ikwešišeng ba sa rutiwa mara ba nyaka go ipošološetša gore aowa a se gore ke tlholegile batho ba bantši ge seno ba tsena ka gare ga lenyalo o kgona go bona ge ba palela ke go kgotlelela maima gore aowa batho ba bedi ba gabotse ba kitima ka maikutlo a se gore ba kwešiša ntwene ba edia ge ba eyamola altareng ba ruti ba ba ya matsogo ba re go tloga le khono le ngatana e tee jwa le khono ke tlo bolela kudu-kudu ka taba e ya phapang ya gore ba theletseng ke ba tloge ba tsenelela kudu pele ba re ke nyako o nyala ba kwešiše gore letšatši la lenyalo ga se lenyalo and then le lenyalo a se letšatši la lenyalo lo tše pedi tše di fapane kudu-kudu jwale e re ke e dire morobanyana gore re kgone go sepela ba botlhe wešo wa bona le tjatji lela le re ketekang ka lona agree le remember o go polesetse ba ntshitse magadi ba ka magae ba kwane go tseba lena le ba babedi fela e le malapa a mabedi a gore gona lwa tjeiwang gona lwa tjiang o mong jwale go shota taba ba babedi le gore jwale re rena ka magae re nyaka go tsebisa setšhaba gore ka moga e ka momogoši o llang ka mo tlo tswang le ka moko a gore re fa lena toka batho ba setšhaba gore le tsebe gore lena le toka gore le kgaleme batho ba re ba nyadišang ge le ba bona e le gore ba senya ntwe ba eyagang mo setšhabeng re a le tsebiša gore go tloga le kgone batho ba ga e sa le bana jwale ke mosadi le monna ba tsena ka gare ga lapa la bona ke ba bangwe ba leloko la setšhaba le e leng gore jwale ba tlo tšea maikarabelo a gore ba tsene ka gare ga dilo tša setšhaba ba phethe mabaka a setšhaba wa bona gore jwale moo nte o ka moka eo ke fetša go bolela goreng ke ka setšhaba a se nna le wena re tsenang ka gare ga lenyalo jwale batho ba bantši ba e šaetša gona moo gore aowa ke nyetse mare gore ke a lebelela motho wa gona seno a nyala maitshwaro a gage ga a bontšhe gore o nyetse gobane ke motho e leng gore o ba direla setšhaba o ba direla maikemišetšo a gore ke a gola o ba lapile fo letšatšinyana le o a tšea sephetho sa gore re ke nne fase ke kry-e molekane wa tla phedišana lena mara motho o go ka re ke a motlola a senkane a kwešiše gore lenyalo a se maikutlo lenyalo le tla le dilo tše dintšhi ene o tshwantse o rutiwe gore go o tsena mo go lona le go kopana le mathata o tsebe gore o itoketse ka mogare ga eng ke mo o bona batho ba bagolo ba nna sebaka ka gare ga manyalo because bao ba rutilwe a ba tshwane le ba batho ba ba nyadišitsweng motho a nyadišitsweng ke motho wa go direla setšhaba mare o a rutilweng lenyalo le ga a nyala wa dula ka gare ga lona o tsena a na le pelo ya gore ke sa ile go di bona ke sa ile go kopana le tsona ene ke godile go lekana le mo ke yang gona wa ikwisisa jwale re ke tsenelle kudunyana ka motabeng ya lenyalo gore lenyalo ke eng ka gore fetse go bolela ka le tjatji la lenyalo gore o direla sechaba o tsebisha sechaba jwale lenyalo le thoma jwale after re fetse go ja dikuku wesho re fetse go nwa di tea minoti ma jwale ke mo re lenyane ye tshetse le ba babedi ka mo ga lena go ba go le o dula gona ke mo lenyalo le yang o thoma gona re tshwantse re kwishe gore lenyalo ntwa mathomo thomo lenyalo le hlaga go modimo ke boletse gore lenyalo le hlaga go modimo gore a gore lenyalo ke ntwa ya semoya go ka ntsha semoya ka gare ga lenyalo a ke tsepile gore lenyalo la ga o le tlo lasta go bane lenyalo ke kgwerano ya semoya ga ke bolela ka kgwerano ke bolela ka eng go tshwana le go signa contract gore ke a ikana le khono gore se se tlang le re go ka ntsha ke lenyalo gore gore maitshwaro a lenyalo ge nka a roba ke amogela ditlamorago tse ditlang le go roba contract e ke tsena mo go yona letso bona botho eleng gore ga ba phele ga botsika manyalong a bona a ba fetse ga botse ene o lebele o eleng gore o ba tla isiwa yena a tshwere molao la wa contract ya e signileng ya semoya o fetse ga botse motho wa gona ebile le ga ka tlhala dilo tsa gagwe di tsamaya ga botse ke ka lebaka la gore modimo o boletse a re ke tlo a tlholela ba eleng gore ba tshilafatsa mpeto wa lenyalo wa ikwisisa jwale lenyalo a se moralo kwa se ntwa go tshilafatswa jwang le jwang gobane ke ntwa semoya pele e ba monate mo senameng wa ikwisisa ene sa bobedi lenyalo le diretswe gore le tle le hlankele modimo yo a ra tshwanela go lebala gore lenyalo mo ka tlhokomela manyalo a ibileng gore ile a tia tsiya sebaka a gona go feta ka maradilo ke manyalo a ileng gore ile ba bea modimo ko pele ba re ka molapelle go tla tlankelwa morena go tla roriswa wa leng go di modimo ga dilo ka moka wa ikwisa and then sa boraro lenyalo le diretswe gore re tle re tlhankelane nna le wena lenyalo a se gore wena o tlo tlhankela nna ke gore se nna se mpalelang o tlo nthusa sona le se wena se go palelang ka bo wena ke tlo go thusa sona jwale ngo rwa gore a ke sa iphelela ke phelela nna le wena a ke tsorwa ngwishana ke tlo tsiya karolo mo katlegong ya gago ke tlo phelela gore wena bophelo ba gago bo be kaone wena o be motho o mo kaone lenyalo tshwantse le go dire gore o be motho o mo kaone go ka bona o feto ga o nyegelwa o le ka gare ga lenyalo o tsebe gore o ka mo lenyalong le e leng goreng a le na thuto le tlhoka gore le tsebisiwe gore lenyalo ke eng ande sa boraro gape-gape lenyalo ge re tsena mo go lona re tsena e le gore re batho ba bedi ba e le gore modimo o re file ke reng purpose ge re bolela ka purpose re bolela kang morero re tshwantse re tle re o die mo lefaseng remember ke na le morero pele ke kopana le wena kere nako e ke belegwa ke tlhaga le godimong e le gore modimo o re nno wena ya lefaseng o yo o phetha sela le sela jwale lenyalo o tshwantse le dire ge le fitlha e be dithuloso tse e leng gore di tlo nthusa gore ke phethaga tse ntwe ke e belegetsweng lenyalo ga la tshwanela go ntlaisa goba go mpolaela ditoro wa ikwisa and then gape-gape sa bofelo lenyalo ke nto e e leng gore ke a leloko lenyalo le thusa go bea leloko o lebelele dithuto bana ba ba goletseng ka mo lelapeng le le thabileng lelapa le le mofutho bana ba o lebelele malapa a bona le ona a phumelela mara ba ba tswang ka malapeng a e leng gore a tlaisegile ba fetisetsa botlhoko bola ko malokong a a tswang mo go bona wa ikwisa so lenyalo ga re tsene mo go lona re kwešiša goreng ga re phelele gone jale re phelela ba batlang re agela ba batlang ke leboga kudu-kudu ba theletse amen
2: amen Amen. Hey, tata. Yo. Re ka tlhola jamo sa re ka moka taba tsa gago. Ah, di dile Superman. Hey, di a tsepa. Di le dilo ka moka. Ah, le dumelang batho ba ile ngore le ka gare ga manyalo. Le koela kere.
3: Mhm.
2: He?
3: E kwa gaetse.
2: O to bile ntshabiro.
3: Di ntlatse mmalo ka gare ga taba e.
2: Hey. Dumelang ba nyalane. Ono be re bolela le yena a se motho fela magagesho ke motlhatlhi gore tatabeng tsa dikamano le yena o ka gare ga lenyalo la gage re ne bile le matlhatsi nna le kgosekele re mmone le molekane wa gage kore mosadi a ona o no ikoba o no mmona gore o no ikoba o sa molebeletse a sa fitlha o ikobile mosadi wa le miemielo wa lethabo o ntsha gore wa kwešiša gore na o tsene ka reng a tshwane le nna letlhabirwa nna letlhabirwa o tlhagela le nna letlhabirwa e le kgajokele nna ke thoma ka o ferekana ke le mosadi ke tsama go ferekana wa se bo rena le mogadi ya tlhagana rena se bo rena o shetsa sentse eng ka pele mo sadia kwe bonse
3: o
2: rena motho wa le nyalo le wa motho wa le nyalo le ke le nyalo ba ke eng ke moketse di a ileng ha
3: kru o kwa ka re wa thushetsega
2: eh o mara o tsena motho wa hone le godimo o le modimo le kwishisha taba tja lena ile tsama nete nete tja go tshwana tse di bolang ke tate tlala le go tlhagala le mosadi lo ka tlhakana le ena a pere wivia ya nomoro ya mafelelo ha bone selo
3: na
2: o bona se bupuwa sa modimo o tlo tshega le ena o tlo memela le ena a ka he a ka tshwana re le wela mo molekani wa gao a bone selo le na molekani ga go tlo bona se wena o se bona mo go yena akere le ya kwana le na taba ya lenyalo ape ke ya semoya le ya kwana re a leboga metsetse o ye masomepedisenyane fela go tswa go yona eriela eriele semete dula le rena se ka ba shuta le ka temo nako e sa ferešego pele re ya gore ntlhagolo tsa ditaba go tloga fao magage se o tlabe re e katakata re shutelela lenaneo la tabakgolo epia pele ga lona go tlabe o tsena mahlakung e bapetseng mantsibeng a maabane o ba re tloshe ya batheletse ba rena tlhabiro a re bolele le bona mabapi le tsabe ya botate tlala
3: reke nagana gore tate tlala
2: o boletse go tlala seatlha ee kore nambile re kwa bose ge ba ka nnete ba ba go ba le ditsebe tse di kotwana tsa go tshwana le tsa rena ba tloga ba mokwele re tloga re leboga gape le metsotso e re ke e masome mararong go ya go e ria le some tee ke nako ya go kwa dintlhagolo tsa ditaba.

0: kudurekile koloi ke fatana candy tsa mandebele ba re rekile ke fatana yo ba re tla fetuga monna e ba re eng engwe koloi e fetusha motho wa monna o rekile ke fatana ga marra thaba ka ga o tla re tsi a ri sha kwa a buisha a ri sha kwa lona magadi bo o ska ba gana ka koloi e uwe a re ke a magaja o re le se re o mmitsa motho e bo mmage ba ba letse ba bua re ngwana ka tla mphele se tshe clinic ne ke le wena ke re tlisha ke ba ishe ja matswala ka ka mo isha clinic ska be fair age
1: ba be fair le
0: e ba ntshinya na re a be fair o khuma na re
1: are kolo ya mo tsa ka
0: o mai ba yo tsa ba ni tsa na iko motho o ra motho ka bo mma o rena na kwe ka mokabe ba ya ka eng clinic a thomile o ya ntela tate tla ha sa nya ke ngwe o tshwemile ka letsela tate tla ha sa nya ke
1: bo mma ga ba pela ba mo phone ba mo lele
0: di o nya la le monna e ngwe le ngwe ya go ga gabo ke yona langwa
1: mm
0: o a o tsama le bo mma ga le bo bana ba bo digetse ditja ke yona tlo bona ntwe ba re o tlo bona mae bana ka ra tlo
1: o tla ba le khutjo
0: ba le khutjo e bile o ska ba be lela la gate
1: ya
0: wena bo mma go balwala ka re bo mma ba iko bo se o kwa ka ena re tla re tsiya ba ishe kae kae a sa dire lona ska ba tshele ke lena la rata
1: ba re motho o tlhula a be fetse monna a ile mabenkeleng a kopana le bo mma gwe e ina mila a ba re ba topa topela a re mankinya na re a re wa le tla ja gae na mile ga fitla gae bo ba botsa re a pebo ke kopane le bo mma ke ba rekete malan are o ba rekela mana jang dilo di shota ka mogae ka mo
0: a
1: ra wa ke ka dire ka motho ka o ska ba tshwenyega ne e ibile a bana metse bo mma ba ile bona kwa matala kwa e are o ra bo mma o ra a ke re rekete mmagwe
0: Aga ke mancha o tlogele bo phelo bo tswela pele ibile dikgwedi ga di swane dikgwedi tse dingwe di phala tse dingwe ibile mola go pitlagane khatelelo le yona e tloga e le ya magonthe ke ka mo re tla go boledishana le wena ka metropolitan ka khava yemtsa ya poloko ya

0: One ply ja right brand ka 39.99 o sekecha 18 rand le 2 kg ya surf hand washing powder raka cha taro ka 99 rand o sekecha 81 rand din tsola ka di khotsa la ka la botlhano di 26 go fitla sonta ga di 28 ja June ga shop right e fela
1: o thele di cheta bagolo mo thobele FM le Dr. Moloko Mashamaite
2: go biala ba ke shore na mile retene ya lagona ba tle dakelo le nane o le tsweletsa ke o ratile ke kana go mela iswa moeng ke Dr. Moloko Mashamaite bo be di rena re fila mai karabela hore ja ke lengwe le lengwe mo shipudo go fita ka la botlhano nane o le le moeng re le bogale lena ba theletse ba le bontshitse go ga ntshintshe gore le rata le nane le rata le nane le le tlaka tsedi moshwe mo thomo ba ntse le bele senayo e mo tsedi moshwe sheno mo komisioner wa bosetšhaba wa ditirelo tsa mapodisa a rena Aforika Borwa yo a fegilweo General Setlhatlhe Fani Masemola le ba latofatswa ka yena ba lesometharo ba tlhole ba boeletse kgorong ya tsheko ka Pretoria ya mesong ya lekono mo kudu yena Masemola a solwago ka go palelwa ke go laola tshepidiso ye botse ya ditšhelete le melao ya tshepidiso ya ditendera ka kgorong ya gabo ya mapodisa molato o ile wa šutišetšwa go letsatsi la 28 kgweding ya Agostose ngwageng wo gore ba boye gape go kwa gore na kgorotsheko e reng ka ditatofatso tseo di apesitšego maloko magolwane a mapodisa ka bomanetša mafapha a phethagatso ya molao a re a ikemišeditse go bona gore molao o a latelwa bekeng ye tao ge mekgatlo ye mengwe ya bosetšhaba e tswela pele go boeletša gore bafaladi bao ba sego molaong ka mono nageng ye ba bušetšwa dinageng tša ga bo bona ba bangwe ba re Aforika Borwa e ikhwetša e le mo seemong se sa go se amogelege sa ditiro tša bomanetša go rekišwa ga diokobatši le go se tlhomphe melao ya naga ye ka ge bontši bo itlwa dinageng tšeo go lego boima go roba molao empa ge re fita ka mono Aforika Borwa batho ba ba bangwe ba bona ba itiretse boithatelo le go se tlhomphe melao nako e telele ba etapeleng tse ba lebeletše bo sa le bjalo mekgato ya go feta 20 yeo e lego kgatlhanong le bafaladi bao ba sego molaong ka mo nageng ye e re megwanto e tlile no tswela pele mo ba laetšago gore ba kwane gore megwanto ye ka moka yone tshwantse go ba megwanto e mengwe botse ya go tlhoka dikgaruru le kgonagalo ya go tlhola tshenyo gore se ka ba ba le tshenyo e ka tla ya ba gona le ge mekgato ye mengwe ya phethagatso ya molao le yone e rile re tla dula re lebeile leitlho mekgato ye e re baetapele ba Aforika Borwa ba tšere nako e telele kudu ba itira tsenkeboga ba kwe ba ba bone gore re tsenetswe re le Aforika Borwa ke bafaladi bao ba setsego dikgwebo bao ba bangwe ba bona ba setsego ba ena le dikgwebo ka mono Aforika Borwa ebile ba bangwe ba bona ba thwetse le maAforika Borwa ntle le mangwalo a maleba a go baka gare ga naga ya rena ya Aforika Borwa go sa le bjalo re kwele gore le lekgono ba bangwe ba be bantši ba tswela pele go dira ditšhupetso kgathanong le bafaladi ka tikologong tše dingwe jaaka kua Durban ka province ya KwaZulu-Natal empa seo ba be ba se dira ka fasa tlhepetso ya maphodisa go sa le bjalo re kwele gore President Cyril Ramaphosa lekgono le o ya go tlhwa a swere kopano le baetapele ba dinaga tša borwa bja Aforika kwa Cape Town sekgao seo seo a yago go kopana le sona se bitšwa SACUN e le go Southern African Customs Union kopano ye ke ya bosenyane mo ditlhogo tša dinaga tša SADC di kopanang gona le go boledišana ka ditaba tša dinaga tša borwa bja Aforika kolofelo ke gore ba ka ba motho mongwe ba boledišana le gannyane ka taba ya bafaladi ba dinaga tše tša SADC bao ba phateletšego le Aforika Borwa ye e mafelelo e ka no ba ye magagešo modula setulo wa komiti ya palamente yeo e šetšanego le go tlošwa ga moporesidente maemo a gagwe Makashule Ghana o file maloko a komiti ye matšatši a lesome gore ba kgethe gore na ba duma ge moetapele wa botlhatse e ka ba mang yo a tla tlago a thuša go botšiša moporesidente diputšišo tše boima motlhang poresidente a ka bitšwa go ta go ba gona ka komiting yela e šediteng go fološwa goba go se fološwe ga gagwe e gomela gone mo magagešong hei go sasa ke la 27 a kere ditsela di lebile ka Northwest Sun City.
3: Sun City, are you there?
4: Ziakala mo Sun City. Iwile gape. Ita witile ka festival ya Moswana Noshi kari 27 June 2026. Mo Sun City Super Bowl. Kiribona di game.

0: cha 1 ply cha right brand ka 39.99 or seke cha 18 rand le 2 kg ya surf hand washing powder raka cha taro ka 99 rand or seke cha 81 rand din tsona ka di khotsa la ka la botlhano di 26 go fitla sonta ga di 28 cha june ga shop right e fela
1: eita
2: mo go di nye ga re le ba le ba so ba o banya ka go meshumo Basoba o ba swere go dikgwebo. Basoba o ba thola go ba swaka bona. Re tlhompha ba swaka moka. Ipsi neng ka kgwedi ya baswa. Thobela FM. O shato wa tsebo le boithabiso.
3: A tsene di artelen pele ke le botse taba e kgorotseko e kuile gape gore go tloga ge matala a be a tswelela la mathomothomo pele ga yona o be a shetse a bontsha maikemisetso a go dumela go melato ya pharao ka yona o bontshitse di tsatswa fatshe. Le re go le bialo mogato wa Democratic Alliance o so tsika bogale kwalo yeo le lekola Democratic Alliance la beng jatoka le tlhabollo ya molao theo advocate Clarence Breitenbach or NPA e bonala e ikemišeditse go buela tsa phoso e nkile ya direga le sa opola mola molatong ola wa Angelo Agrizi mo kwano ya go dumela molatong ile go ya tsweletswa bjale ka phenyo kgatlhanong le bomanager eupia ya se fe ditaba ditamorago ka moka tsona tseo setšhaba motho mongwe sebe o se di emele o na le na ka nako e nngwe ditaba di re ge dintsi di kgatampana ka kua kgorong ya tsheko a kgwetsa go e na le ka mokgwa o setšhaba jalo se emetseng gore go direge ka gona o gateletse taba ya gore matala ga se motho wa ka thoko ditatofatsong tsa bomanager eupia ke yo mongwe wa batho bao go thwego ba kgathile tema ye botlhokwa go ditiro tsa bomanager tseo di sentse go tshepo ya setšhaba go megato ya toka ka moka yona bateletse kwano e ya gore motho a ipone molato le kotlo di beilwe pele ga masterata yo motlho mongwe a tshwanetseng go tsaya sephetho sa gorena ge motho a setša a re he nna ke ipona molato re o feleletsa re di lebjang ka yena jale go tswetsa taba e pele makageso ya kgorotsheko morago ga gore monna yo a rogantshwe le balatofatswa ba bangwe maabane seo se buletse tsela ya kwano ya gore magageso ka morago ga gore a ipolo a boboletse ke mokwele ka letsebe jaka tse pedi a rena o ipona molato na re ee ke ipona molato bontshe o ipontshe gore o ipona molato nako sekaseka taba e le bao ba ledutse kgausi re kgopetse professor le ya ka letswalo gore ba re thuse a bane re thusa fela magageso kgalabe o o bula dipuku tse dikgolo mane le tsa molaotheo a di bula a re bontsha gore awa o ya ka section e dilo di ka tsela e prof madumeši ao re a le dumediše
4: aka e kgolo re atamiša re lesetse morago le bathetse wa rena
3: re a leboa prof re leboa kudu nke lempoe le bona bjang sephetho sa vusvus kate matala nna ke naana gore bo sena motho a naanang gore motho a ka di o dumela dilo bonolo jalo le bona bjang sephetho se sa gagwe sa go dumela go ipona molato ditatofatsong tsa bomanager tsa bofora le go ba letšhelete o sa boneng ga botse gorena e kwagala gorena e tswa kae monna gore o ipona molato le e kwa bjang tabae
4: gantsi o kgwetsa go ena le maikemišetso a gore ge ke ile ka re ke ipona molato ke kwebo e ka seke a ba sa godimodimo ee ke ka lebaka leo ka dinako tse dingwe re fela gore ba leikela ba di bitsang gore ke di-section 105 ya the Criminal Procedure Act as amended ya gore ba bitsa ke representation re ka itšea ka lesakong le lengwe gore representation e ra gore ga ke re ke ipone molato then tla ra gore sekwebo se ke wa gafola goba sekawa se wela fase ka se ka ba se boima kgakalo ko lesakoreng le lengwe section 204 ya the Criminal Procedure Act 51 ya 1977 e dumelela batšhotšhisi gore ge ba ba bona gore re nyaka tlhatse ya o tshwara ba bangwe ba nyake o a ka gore ke ipona molato gomme ra ba feditse a sekišitswe gomme a kwebilwe ke moka ba modirišilane ka tlhatse e kgolo mola go ba bangwe ka re a gopola gore molatong o amogala le wa batho ba ba le 17 ba le gotee jana ga ba montšhitse kwa ena a re ke ipona molato ka lebaka leo ba nyaka go modiriša gore e be tlhatse e kgolo ya bona le ge ba gotla ba le mabotlatse a mangwe itse wo yena tlo go bolela gore mamma ke yena nka tsametseng ka sa gore mamma a nka tamela ka sa gore mamma a nka tamela ka sa gore o le batle wa le botlhatsiro le ba go le jalo bona le se ba se se bitswa re ke evidence aliunde evidence aliunde ke go tsadira ka thuko ka re na ke rutwa ba se tsai pone molato o me ba bang ba ka nna ba re o bolela se ne se ga le tsena o tate ja mang le mang mang ka ba ka la re lena a se tsia go ne molato e tsia re bolla ka evidence aliunde o ka ba le dipampiri tse ding tsa saenwa o ka ba le kwame ile go ya dirwa le motho mo a ga e gona bona ba ba tlobitswa ya ne ka di tsati ke pitiso ya ngaka e kgolo ya Tolena FM e be le ya gore nna re bona jang sekwebo sa gago go ba go ipona nna ke taba fela gore ke maikemisetso a re a ke nyaka go tla ke ngana ke re ke re ke ipona molato sekwebo ba tla se fokotsa
3: nke le mpotseng prof go ipona molato ga mogala bobo e ka ba go go amogela ka botlalo tlalo boikarabelo bya ditiragalo tse a latofatswa ka tsone go ba motho mongwe le re ya kuapijana ba le ba le sometsela ba motho mongwe ba ntse a latofatswa le bona ba ka story o riekile mogalabetso
4: ka lebaka la gore go ya ka sona se se dirwang go theke di section 204 batho ba bitsare ke di-section 204 ke bona ba go tla gothwe o ipona molato go a ipone molato re tlo mo dirisago re montsha molao go ba bangwe jale taba ke ya gore ke thereso ba le ba bangwe ka tla ba re o riekile itsa yena o lebeletse letlhakore la ga gore ga re ke ipona molato molato goba sekwebo se be bofatshwe seka saba se fisang ka kalo ka letlhakore lele o ipana gore ke tlo bolela tereso fela e sa tsokang ka maaka ka baka la gore o hwetsa witness e jalo ka ba itsere go tlhatsela le ka ba itsere a re wena ka baka la gore re ya ka go dira tlhata ke mohlomong lo mokweba ba mokweba ba no montsha go ba bangwe then ba mo kolofetse gore re iba o ka se bolele tereso re tlo go sekisa ka lesa kone ke batho ba e leng gore ka nako engwe re ba bitsa gore ke di-accomplice gore re gona molato o le mogolo a se dirwe ke wena eupša o bile gona ditabeng pele ga fao le ka morago ga fao ke go na le ntho e ba bitsa gore ke accomplice before the fact and accomplice after the fact ke moka ya batla ba gore ga o batlile go somisa lele ka tlhatse e le yone e le ya 204 section 204 simola procedure act 51 1977 masters a o botse be go kwa gore ge ba o ka seke wa tla re botsa thereso then o tse gore o tlo sekišwa ka lehlakoreng la gago bjale wo mogalaje o tla ba a šetse a kwebile ga a kwebile e tla ba gore o kwebetse melato e a eponego molato go yona bjale bale ba bangwe ba ka nna ba re o reekile eupša o ba ekile e le bona le bona ba bego ka gare ga molato gomme ga gona se se ka dirwago o mongwe le mongwe o lebana le molato wa gago jale ka ga ba le lesometshela ba le ka mokgaola ga se gore ka moka bo o kgwetsa sekwebo se se tswalago a re no tšea mohlala a re tšee mohlala ka o e bego e le national commissioner ya mapodisa ka gagwe ke taba ya gore molato wa gagwe ke wa gore o saeditse ka go seele tlhoko seo se bego se letetse go yena jale molato wa gagwe eo le ga o kopanya le o a kana go se kgwetse sekwebo se se tshwanago le ga ba bangwe ka re o mongwe le mongwe o tla ba ikemetse ledi tsa gagwe
3: ai kwagala o kwagala prof nke le tshwarenyana ga nnyane ke nyaka re tere ketimele ga kua kantorong ya gašwa ya ditaba re tere theeletse ga botse gorena e ka ba ka mogola mokwena a tlang le tsona ka gona a di lebeletse a ditatolola ge e betha iri ya pele a ka ta re botsa dife ke bolela ka Stanford Phuthi Matho a šoma ga gešong ke re ye go yena

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tšego letlhakong.
1: O tswa kantorong ya thulaganyo ya ditaba tsa SABC monopolokwane, batheletše ba thobela FM ba ka letela tše mareng a tše dingwe e ring ya matena mokone. Setlhopha sa o bitswa Batsonga Machangana se wanta ka bogaleng ba toropakgolo ya Johannesburg kgathanong le seo ba se tlhalosa go bjale ka go se amogelwe ga morafe woo ka dikgao tsa go ba kgathanong le bafaladi bao ba seo molaong. Ka go le lengwe mokomišenara wa maphodisa ka KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi o rilege maphodisa a ka se thibela mo gwanto ofe go ba o feletša tšinna masometharo kgweding ye ba na le maikarabelo a go tlhola tae a go tlhola taolo. Re sa le botšeo mokomišenara wa lekala la taolo ya melelwane Dr Michael Masiapato o netefaditše gore ba tswela pele go bušetša bafaladi bao ba seo molaong morago dinageng tša bona ka go šomiša molelwane wa Bay Bridge. Ke Stanford Mahlo o thobela FM ditaba ka botlalo ke tša iri ya pele.
0: Utheleditše tabakgolo mo go thobela FM le Dr Moloko Mašamaite.
2: Batheledi lekgwetsa fmoa re boledišana ka ditaba tša go amana le molao dikgolotshoko di no tsena wa tseba khumana re lebeletše ge ba fetša re sa tsebele gore na ba rileng re tla re botšišana re ya koba he bana na tsho bo sela ba re se sepela jang ba re he he mena di ka sepela sa malete concurrently dilo di bua le ga tsebe ke dilo je re di kwa ka di kgorong tsa tsheko ba gešo e bile re sa di kwishisha e fela ke ka baka le gore na re biditšego se tsebisa tša molao maga gešo gore a re thuše ditabeng tšeno prof Mputeng go ya ka molao ke mabaka afe ao a dirang gore National Prosecuting Authority ba ba botšhotšhisi jwa bosetšhaba ba fithelele kwano ya go ipona molato le mosekišwa goba molatofatša tabeng ye bjalo e tlwaelegile tabae
3: e tlwaelegile na le ka ga re tlhalositše se segolo se se kgarametšago ba National Prosecuting Authority gore ba dire sone se ba se dirilego ka matlala na re se bone le maloba gore e se tlo ya gona fao ke ka gobane a nyaka botlhatsi go ya leswika ya go tia wa leswika gonne wo e le go kgodu e tswago lerotseng o tlo ba le botlhatsi bo bo tseneletšego bja leswika bja gore ba le ba bangwe bao a tsebago ditaba ka bona ba kgone go bofiwa ke molato ka re go ka direga gore mohlomong a re na botlhatsi bo bo tiletileng ka leswika ga e ba re iša bomamang kaekae kgolong ya theko gone jale ka moka ba lebo ba šetse go ba lesometshelang go ya ka section 35 subsection 3 H ya molaotheo a sa tlhoba bona molato gomme ke taba fela gore motho o tla bona molato ge fela bjale bo sekilwe goba botlhatsi bo tsweletše and ga se bona ba tshwanetseng gore ba ipone molato ga e ba ba sa nyake go ipona molato jalo go tlo nyakaga gore go be le bosatse jo bo tswang go ditlhatse go akaretša le one a šitseng a ipone molato a dirišwago ke ba botšhošiši gore e tle be taba gore molato wa bona o a tia kgatlhanong le bona jale ka gare šitse re tlhalositše ga se gore botlhe ba na le molato o tswana go le o mongwe e ka ba le gore o na le seteka mahlala o na le seteka go bona jalo jalo tše dingwe ke ditlhatse tše di tla go tla di ditswa etswa konokono ke yone e baneng ba dirišana le ena
2: nke lemboe na ge kgorotsheko e ka gana kwano ye ya go ipona molato motlho mongwe ba ne mo fetogela kua pijana e ka ba e le taba ya gore ba šireletša dikgatlhego tša toka wa motlho mongwe e ka ba seo se šišometswa e keng
3: gantši go tla ba thata gore ba le

0: a tsaba ta ano ngwala fela go lupile go ipona molato napile a fetsa o tlo botšiša dipotšišo tsa gore na ke ka baka lang go ipona molato jalo le jalo jalo jalo gore a kgontišega gore motho o kwešiša lebaka leo a iponago molato ka lona ka baka la gore go ka direga a ke se motlhala motho o bolela gore ee ba kgweditše koloi mo go wena jale ya go gonona gore e utswitswe a re ka baka la gore ba kgweditše mo go nna ke nore ke ipona molato go a kgwetsega a tlo tlhalosa a re ee gape ngaka mašamaite o tlile go nna a re koloi e ke a gagwe a re ke tlhatswe go a diega bjang kaekaekaekae then ke nape ke ise go mane jale sona tse batho gore ee ba fetola maatlhodi o na le tokelo masterata o na le tokelo ya go fetola sona tse gore ee na esomisa mantse a sekgowa re entera plea of not guilty ka baka la tlhaloso o e fago go bontsha gore wena a o kwešiše gorena ke ka baka lang gore o ipona molato e be go tle go bitswe ditlhatse gore di bontshe gore e ka kgontse ee se a bang a se bolela a se sona se ka mokgwa o se ka mokgwa o se ka mokgwa
1: monna o pharoga melato e mentsinyana prof
0: e mentsinyana
1: ge a pharoga melato e mentsi ka tsela e empa a tlhoma le go ipona molato di sa tloa fatshe na seo motho mongwe se ka thusa bjang go dinyakiso tse dingwe goba melato e mengwe e motho mongwe e sa tswela go pele mabapi le dikonteraka jaaka mo maphodiseng ka gore konteraka jaaka maphodiseng ka gore ba tsoa ditsitipile le teng mmalwanyana man
0: go jalo le tla kwešiša lebaka leo le ba botšhotšhisi ba ilego ba dumelelana le taba ya gore a seke a ya koa um provinceng e nngwe ya natala gore go tla ba kgole gore ba kgone go ikopanya-kopanya le yena ba fele ba mo etela gana ka kwa diseleng gore ba hwetse ditaba ka botlalo and ke thereso ba rile go di hwetša ba napa ba phetha ka la gore ee a re mo direng tlhatse ya mmuso ka baka la gore šomo o tla batše ka ipone molato ga ba re melato ya gago e phumuke ee ba kwane le yena gore ga o ipone molato go lokile sekwebo e tla ba se se fokoditsego eupša re tlo go diriša gore o kgone go fa botlhatse so ke sona se se dirileng gore ba mo duletekeng gore ba tle ba kgone go kgwetsa botlhatse ya maleba
1: jalo mbojeng prof le nna ke e bona ka tsela engwe kgonagalo e ya gore monna wa ga matlala a feleletse e ba tlhatse ya mmuso kgatlhanong le batho ba bangwe motlho mongwe ba amegile go ditsabeng ja go tshwana le te e ra goreng e ra gore go e tlhatse ya mmuso um kgonagalo eno ba yaneele ya go rapeletsa gore um sekwebo se be kaonana
0: a gona tsela pedi jale ka ga ke boletse gore ga ena a ile o ipona molato ba tlo tla ba re ga se o senyetse kgoro ya tsheko nako gomme o ipone molato sebo sa gago ke se ipša re kopole go na le ge ba re na le section 276 ya criminal procedure act ye e bjang lethatama la dikwebo kgakala go a direga gore go na le tšhela tse di bitswang gore ke di-minimum sentences kore ka mantso a mangwe o ka se beya ka fatshe ba tlong gore e ka ba a re o bolaile motho le ge ba o ka ba boseo bo sena ntshela ba bere ke premeditated murder tho o ileng wa se tlhaege sa le pele gore o nyaka go bona motho minimum sentence ke 15 years o ka seke wa tla wa fua sekwebo sa ka fatshe ba tlo nogo fa tsona keo eupša ge e ba e le gore motlho mo go na le tse di bitsa gore ke tsa go dira go molato o boe boimane go feta di bitsa gore ke di-aggravated circumstances ke gona batla go fa goa ka mokgwa ba ka ratang ka gona eupša ya gagwe mo ke taba ya gore mo a ipone molato and ba tla mofa sekwebo se se lebaneng re gopole gore le ge ba e le melato e ntšintšintši jale ke kwele mokone wa ntšhe dikgolo a bolela gore go na le tsela tse di bitsang gore ke di-sentence di tsa runa concurrently jale o tlo ba jalo le tsona tsela tsa gago tse dintšintši gwetse gote di ra mo molatong o re go fa mengwaga e mekete mo molatong o re go fa mengwaga e mekete go a no ba le o mothe o mobedi ba tla re ee ye e ka se rane concurrently ka mantso a mangwe a re be ka mokgwao motho ba mo file life bophelo ka moka kgolego baba ba re ka gore o bo o swere sethunya se se selego molaong re go fa mengwaga e metlhano jale ge baba ba tla ba mo file life ba ba re go fa mengwa ga emisano e tla ra re life ka morao ga

0: Pakisha, we call it your supersized savings raspa. Matajia manafela, bieloka 6-pack, yeti 1 liter, Japamalad Everfresh Long Life Milk, ka 89.99, oboloka 32 rand. Roba 1 kg Danone Ultra Milk Custard, reka chepedi ka 40 rand, oboloka 30 rand. Ditago je, diwajagala ufitla di 28 June. Mureki ote, udumelejo goreka bunchibeche sanu fela. Wose sakusha sesengwe le sesengwe. Raspa fela, wone li di bielo.
1: Utele di cheta bakulu motobel FM. Le Dr. Moloko Mashamaite.
2: Atele ke monno re bolelang yena o bile ditabenna go etelele telele telele man ke ka bakale o le bona gore tshwere tabe ya gagwe ka ge a ba tlhagile pele ga kgoro ya tsheko mabane. A ke tsebe prof gore na taba ye iri botsa eng ka maemo a bo manager le taolo ya dikontraka tsa mmuso ka mono Afrika Borwa le batho ba mothomeng ba sa shumele mmuso ba o etsa Cat Matala empa a laola dikgoro tsa mmuso banna
0: e ke taba ya manyami le go fetsa kore gone jalo ga o ka bona ditaba dikutullo tse di dirwang kwa commission ya matanga o no bona gore naga ya rena e tsenetswe ya nagana o mongwe e seng kgale maloba kwa Natala ba mo file beile ya 50,000 and ka bomanager corruption le di-fraud tsona tseno re bolela ka mapodisa ga re bolele ka batho fela ba strateng jale Matala jale ka mang kapa mang o ba a dirile kgopelo ya gore a ise tendera malebana le go tla go dira dikgwebo le sepetlela goba jang jang sa thembisa ka motlhala jale ba bangwe ba bego ba nyaka go ja le yena ba tla mmodirela ntho tsela le bitsare ke di-favor gore application ja gagwe di atlege le ge di sa sepela ka tsela ya semolao gone jalo re a kwa gore bomamang then baba ba utswitse ka bogodu bo bogolo taba ya dibenyabenyane jalo ge e le jalo e be e le gore ba stage ntho o gare ke robbery kanti ba ba nyaka tsona tseo ba tle ba e kgole jale sona seo se nyenyefaditse seriti sa kgoro ya sepodisa o yo bala section 205 ya constitution e bolelago ka mapodisa goba sepodisa gore na e bulaganyeditse gore e thuse jang go nyakišiša go thibela ga ešita le go bona gore bosenyi bo ya a botswelele bjalo bo tswelela ka bona bjalo re o bona gore batho ba tlo thoma go nyatša naga ya rena ba tlo thoma go nyatša molao wa rena ba tlo thoma go nyatša le dikgorotsheko tsa rena gore ba lokolola batho eupšaši ba maphodisa ke bona ba re senyetšago bothate o gole ke jana jo botšiše e be re na motho sole wa storateng o tla bjang gore a tla a tsene ka gare ee wena wa di-application ya gago jale ka mang le mang le nna nka dira application eupša re baketsebana le bale ba ka gare gore na ke a kgopela gore ee nke e atlege le re e sa spetela ka tsela ya semolao ke taba e la gore jale ka moporesidente a ba fela a re o na le di-brown envelopes di tle di sepele ka yona tsela eo le ka di-tendera ke dintsi re a tseba ba bangwe o kgwetsele gore ae ga e fete tendera eo eupša ba mmotsa tsebe go kwa kwa tsentšha tšhelete ka gare ga banka wena o di o tla gore feka brown envelope keng ke yona corruption ya maemo a godimo
2: e kwagalakwale jale ga e le bontshitse prof tšhere dikwang kwa kua goba tse di tswelelang kwa kua commissioneng jale ya matanga mabapi le mogala bo a Matala le taba ya go ipona molato ga gagwe di ka ba le seabe sefe tabeng ya katlholo ya tloefa ka baka la gore maloba ke kwele Moatlhodi Matlanga a bolela le o mongwe wa ditlhatsa re bona rena a re go lege batho we don't arrest people rena a re go lege batho reno ba re fa botlhatsi bja seo o re boditse go sona taba e ya botlhaga ka gore le yana nkile a tlhaga Matala ka kua commissioneng ela e ka dira gore e be le khuetso ya katlholo ya melato e Matala a tshwanetse a e kgwetse
0: and go itsegile ka maserata wa regional court gore na o bona ka tsela e se ka lebaka leo a se a re le semetseng a re dikwebo tsa gago šitšeng o sa letsetse gore a bone gore na a ka di dira jwang ete ka ete o tse a iponye go molato go tsona ditsa mastrata a ka se ya o theletsa gore o ka kwa ga madlanga commission o boletsa go le sa go le sa gore la le yona nthene we ke ke nyaka go ishumisha itlo bata ba gore a re bolele tseo di le o mo pele ga gago e se ka ba nthela ba bitsa gore ke external influence o tso tsa ditaba tse dingwe tse di seng mo pele gago tseo di tshwanetse gore di bitse ke ba motshosisi tseo tshwanetse gore di bitse ke baemedi ba mosekišwa o ka seka tsa ditaba tsa ka kwao tseo di seng gona pele ga gago ke tseo baatlhodi ba botswang sone.
2: Aha, Prof. Raruma, e botsišo a e o mo dipotsong tsa rena le motsweletsi o tla mmakagala ke taba engwe e be ke e botsišwa ke ko mongwe wa ke kgosi eno ba kgosi ka nnete kgosi o to mpotsetse professor Letswalo taba ye gore na ge le le ka kua dikgorong tsa tsheko go sekwa molato batho ba tletse ka monte ba wanta ba rutumiwa wa tseba ba jile bogale taba ye e na le khuetso ya gore wa tshwere molato ka kwa a feleletse a tlhola ka mogo a tshuileng batho ba ka nte goba a e amane le selo
0: a tshwanela a rere go ya ka ge ba ke mokgotedi wa bail go a direga ka nako e nngwe ge re shetse re lebeletse section 60 subsection 11 ya the Criminal Procedure Act 51 ya 1977 gore o ka direga gore ge ba motho o a ka lokololwa ka bail ge ba go kwagetse gore go na le lesutu kwa ntle jwalejwale ba ka tla ba mmolaya ba mogobatsa ke yona yeo ba ka tlang ba re ka yona e-e go na le ntho ya bitsare ke public uproar ke taba ya gore batho e ka kwa ntle ba tloga ba jele diperefere ga o ka lokolola ba tlo go gobatsa ba tlo go bolaya ya ba taba ya gore ke rena re lego o lokololwe ane ke ka lebaka leo le ba bangwe batho le ne ba itse ka baka la gore batho ba tlile o ne kwa ba re o ba kopetse gore a fiwe baile kane e-e o itlogetse gore a ke sa kgopela baile ke ka lebaka lona le ba tshogang gore ka baka ya kwa ntle ba tlo o bolawa goba ba gobatswa
2: a lefetute professor ke lebogile kudumolešana lena le be le mafelo a beke a mabotse ke kgolwa le kgosi o theleditše o theleditše thobela FM ya lekgotlakgatšho la Aforika Borwa re a bone
3: tsenela papadi e botse o boloke mašheleng go swana le molatedi o hlwahlwa ka spa go o reka didirišwa tša go swana le 2 liter coca-cola regular fela reka tše pedi ka 47 rand o boloke 11 rand le 80 gram cardberry chocolate slabs ka ntle le bubbly reka tše pedi ka 36 rand o boloke 14 rand fela dintswela ka di gona mabenkeleng a spa le di spaspa tše ekgethegileng go managa le Limpopo o thoma ka di 22 june go fihla ka di 7 july 2026 lestoko sa le gona tatima lwana lentjula ga go le kwa ga le mo go taba kgolo ka Dr. Moloko Mashamaite
2: ke nnete magagesho a lentjula la le kwa ga le re boleng channel le lena ka bakala le nane le diretswe lena ba le bonang re ba shumisha ge re thoma le nane e le ba taba ya gore ba te ba re bie ditaba ba re bie le ditaba ga botse re kgone go dikushisha re tse bona molao o reng e foka e ya ka 0863002452 ke bushela jam 0863002452 le mo tlhagana na Facebook la Thobela FM ya ka o ka tsena ke mo kwa ngwala se ka ngwala ke di ntshintshintshi o ngwala ka segageno se o sekushisha go ga botse ke moka re gone go balla batheletse ona wena o reng putshoshe maikutlo a gago motheletse ke afe ka sephetho seo se tsere go ke busbus cat matala sa go ipona melato ka moka hei monno ke galase ke itswa a thiba ka mo bare ya o sedile bana a tswa a isiwa kgorontsheko ya kae kae a itswa a isiwa kgolegeng ya kae kae bjale ore melato ka moka e leng pharang ka yone ke a edumela a ke tse nna le reng ka sephetho se magageso le reng ka kgopolo e ya gore monno a ke tse ntlhwa mongwe ba moeleditse ditsebi tsa molao ba re e mona edu ipona molato monna a beso professor o boletse gore o ipona molato ga gago ka nota ba dira gore le motho ba moatlhola ka tlhola yone e be e kaonang putsa bobedi o boletse gore o sana le batho ba bangwe diofisiri tse dikgolo tsa maphodisa tse e le goreng di tsalantšha le bomanaga o bona o kawena motheletse ka mogo matsala a boletseng gore o sana le batho ba bangwe ba bantšhinyana ka kua maphodiseng ba e le gore ba amega ditabeng tse tsa bomanaga o bona e ke re sa tlo bona maphodisa a mangwe a go legwa na yaga ke nya go e bia ga boletanya na ka sona se opose magagesho ariye arne me tlhomo go letse magagesho re bona ona ke o fuwa ga re tlomela yona pele pele ari biela yona mona le botlo dumela mohleletse
4: tsalela mokoni
2: arlo cheng buti
4: le ga
2: re gona rra lena
4: re gona ke point se mara ga
2: dumela power
4: fish mokoni go pala picha o beke
2: ya
4: mo mokoni na ha
2: ya
4: sa ya
2: ya tla ya sa e
4: a mogone thaya swane le ke le go tsane tse ba pulisa manje
2: ya
4: ba go ipona ba tshwere mogone ka la ba kala gore matala o tshwere diphiri matala o tshwere ma petasi ka mo ka gore ma pulisa ide kona le bomene tsa ka mare a pa mara mo
2: gore ta gona o bolela gore ke be ke shoma le bomokete le bomokete le bomokete mokete ke yena nkile a dira gore he e kontraga e ka se di bia mbya nna ke tata ke nya eng ke ke khumana eng go yena lo tse di bela ga tseo
4: o tlo di tsaka mo ga mpone
2: e go kwela matakala la ke a bole boga monna ga sho e ma kitopo mo sho dumela motho le jela a mogela
5: doctor
2: arlo cheng tsofi
5: le jae
2: re bona mogadile ka ena
5: rona awa doctor re a le go a ke matlala ba le anti ke a dipireke a dumeje
2: ya u dumeje o ba rena o ipona molato na re e ke ipona molato
5: ehe vele ma pudisa bona na xi yobela ya khole bombe ali diphiri dikotswa mara monno ba renke kheto ba ska mo le safela ba re ka ra wa o bole ke diphiri ntshike batho motho sentse a kriye kotlo ya hore dilo ka mokatsana ding tsona doctor ha tshelwe dikolo eng di ntlo gore monno lane o tsintse le fatse kudu sine di tshe le fatse kudu a o tshiwe mara ma pudisa bona re sa bona ma pudisa ba tla thoma ka lefe
2: Go kwile so fike go kwile mothele di dumela re a mogela tlhobela.
6: Tota.
2: Arlo che mphile.
6: Amisha o ratile ke kana ka fao.
2: Ratamisha le yena.
6: Doctor ga ke tshee ya mathomo. Tshato se go etlet matlala a se tshere go se ke go khopola ngwe botse go bana go ya le ka section ntla 204. Go ipona malato go khopola ngwe botse go bane ga o sinyetse mastrata swa ga o khona gore ga jo go ahlola go ahlole ka sephetho se se le go se go fefo a go ditla khatiele gore o fefe go bane ga wa sibi a wa sinyetse ka corona go ga wa sinya di di bisho ka go ka gore ya tsheko e go shaedi di tsho go tsena le electricity di tsho go tsena le tshedimo tsa di shumisa ka gore ngwe ya tsheko e tlo ga tabe e le go ile go pula ngwe e botse le ga ile gore o tshere nako ga le ka kolo ya go tsama ka diesel go tshe sephetho sekwe
2: go le bogile mphela go le bogile o tshele tshobela FM lo wena dumela mothele tsa a mogela tshobela
7: na ka se al moyo
2: arlo che muruti
7: ka ke ke tire ga skoro re mo kone ba police at lo swara o ne ka mogomo
2: a o bana
7: ba lo swara o se tshumatala go ba ne go ba shiba tsene ke joint July mo dilumelo mare ga ba thuthumela gore ga to monna yo ga se tshe ya iphone mo la tora gore rena re ya latela
2: ke tlhake kwa ba bangwe ba re batho ba dirileng bomene tsa botlhe a nke bantšhana o rara ka bantšha e
7: a o tla o bantšha ke re jane le ena o lebeletse ka gage gore ge ke setse ke ditaba tsaka di ka mošhini ka mogo ge nka ikgomolola ka se utulle go raya gore se kotlo tsaka di sitse di tlo rotoga ka napa ke sobelela
2: ge le lebeletse moruti le nana gore motho a ka tla a fiwa kota mokhutlo ma yeteleleteleletelele ka kgolegong goba motlho mongwe ya go nne mosupa ka monwana gore o sa boitšhele ka dilo tse o kile wa di dira ka gore simo o ipona molato melatong ka moka
7: a ka tla ba a gwetse ka onana ge a ka tla khutulla batho ke moka ba salla pepenene le bona ba otliwa
2: ke ikwile moruti ke a leboga o tshelete thobela FM ya lekgotla gatsho la Aforika Borwa tswela pele ema ke tseo motheletse o mosho le ena re mo amogela dumela motheletse ra o amogela thobela arlo cheng sorry
0: oima mokone moyataba ja cat matlala
2: ya
0: maphodisa a mantši a ke bona ba thomile o thuthumela o tloa maabane
2: banna we
0: ana a re bolele ka maphodisa a go gore bola ka ba Gauteng motse botse ba bagologolo ba tshwere Gauteng ke bone gore matare o gorela manao fa ket matlala ba bodi a ka Gauteng
2: ka kua
0: boele ke bona o tlo ba bothata
2: ka kua bo e kurulene ka kua e batho ba bona ba boa boile kudukudukudu ka kua dikomišeneng ka kua
8: baba ba tshwere mokone o tswe rena mbile a utulla tsheding ba swelela ba ba tsiabe di baili tsela di a felela ba tsama
2: e le gore yalo bona kana re mapolisa re sana lona e le gore nga ka gona o tshwara ba o ba dirile mo mene ja go ba ita no tshwana ba ra wa le wena o kile wa dira sa gore wa tlhoka gore ka motshwara
8: e ke mathata mokone a re no thoma sepodisa ka leso a re sa ba tshepa
2: kokwele sore ke a go leboga o thetse thobela FM ya lekgotagaso la Aforika Borwa ei ba bangwe ke ba le bangwala go magagešo nke ke bone le kgone ngwe le ba bakae magolopedi masometharonne hei magolopedi masometharonne mogadi Jeanette Mosia a thobela Dr. Mashama Etele ora re a leboga o tsere sepheto sa maleba sa gore a ipolele melato ya gagwe ka mogo a ipoletseng ka gona ke moga maponto nna o moso ke Lawrence Thoka a thobela ka mošate malome Mashama Etele nna ke ta tšea ye ya pele gore go ya ka nna gore Cat Matlala o šetše a nyaka go ipona a le ka ntle ka gem a bona gore dilo tša gagwe a di sepele ga botse ka kua wa tseba dilo tša gae a di sepele ga botse ngwedi o thoma wa poela ke maru motheletši o ngwala a le ka kua stay lop ga bo ke mola breeder mola o moso ke Bennett Golo a re thobela ka mošate Dr. Mashama Etele kgadi ya ka matebeleng maphodisa a rena a sa tlo swarwa maphodisa a rena a sa tlo swarwa le go tšela tše ba šomang ka tsona matumi Charles Monyela wa go tswa ka kua dzibidiela a re kgotsong Dr. Mashama Etele a bokone lekgadi ya matebelana mo ga bolela ka moletlane se se o ratile Putswe Mathomo ge e le ngwedi bjale gona o apoetswe ke maru Cat Matlala o tloga a sa nyake go ya ka sekwebong a le noši o bona a furaletswe ke bao motho mongwe ba bego a thušana le bona go dira bomanager bjo ke nna Charles Mathomo Monyela go tswa ka kua metlhareng kwa la tsebidiela Eliza Moloto sho le ena ngwadile mo go re thobela Dr. Mashama Etele o ratile ka mowe aowa go sa to senyega le ka lefapheng la sepodisa bjale ke nako ya gore bao ka moka ba amegago ba senollwe ke nna Eliza Moloto go tswa mo Thembisa ka mošomo ke mo Tzaneen ka Motšeteng Village o thetse thobela FM ya lekgotagaso la Aforika Borwa o mošomo o re ke ena Filimon Moleke a re thobela Mashama Etele ya bokone le Thata Phuke Evan Thata Phuke motho e bona Thata Phuke dumela bona e Thata Phuke motho mo khosha mosegare yo ile gore le bakeng la bjale ke shoma le o ratile ke kana ka mogasho ma ga gesho ke tsepa gore Cat Matlala o tla bolola tshotlhe botlhe bao a bego a šomišana le bona ntle le go kgetholola le ona bo manager bo bo dirwa ke bo mang le bo mang le bo mang re ka tara makala tati le lengwe a kgetha le ba e le goreng re be re sa tshepe le ga nnyanennyane gore a ka kgona go kgetha bana bao a ba kgethilego gore ke be ke šoma le go šomišana le bao o bona motho a kgona le go fetoša difatanaga tša mmušo gore mabona matala a teka a gagwe dilo di di bjale ka tšeo a o tse re tshwere maatla monnong o mošo ke mantšadi mokgoposom a re thobela Dr. Mashama Etele o ratile number two bona ba sa tlo golegwa one by one tše sa le dinyane tše dikgolo di seta ke nna mantšadi mokgopo go tswa mo ga dikgale mo ke a leboga o mošo ke Vincent Matšhweni Tšhokwe a re thobela ka mošate taba ya matala Cat Matlala re a leboga mafelelong ge a ipona molato monno o boletse kudu-kudu ke nyakile kerile motho mo tšatileng e mtlhangwe ka taba newsmaker of the year newsmaker o kare ba e file ntlhantlha mokwanas mara ka tlholo ya mengwaga ye seswae hulegong ke bona o ka re ka taba ba ennyane kudu a ba bone nna ba ka taba dia motho mongwe ba kana gore lekgolo la mengwaga gore batho ka moka ba motho mongwe ba nang le go dira bosenyi jwa go tshwana le bela ba bo dira ba kwešiša gore o ka subelela flo moman o mongwe šon ke manna bana ke Lilian Lesufi le mogadi mašiši magadi mašiši so tša re boletile ena bo Evelyn Lebepe bo John Castro letape o ngwadile ka sekgowa Neo Hove o re dumelang le setse o ratile ka mauweng go sa le dinyane masha maite tse di kgolo di setla mo nanje lo sa tlo bona botse ge motho a buisa gore bela gona motho mo kenya ka fukotsa melato ya ka ke fukoletse ka motho go tse go ke moka ke tlile dilele molao ba bangwe bona sa tlo bantsha ba bantshintshintshintshi ke ngwala ke le mo ga mathabata R37 ke mo ke leng gona Yunis mo kgeta le yena sho ngwa dilele ba bangwe bo NS Marakala le bile thomile le yena le naneo le bo Cleris Malapela le bo Gilbert Masiema wa tsiba batho ba ke ba bantsi kudu magagešo re a leboga bagešo ke tshupetso ya go rata lenaneo le ka gore re boledišana le lena ke tshupetso ya go rata lenaneo re tlhaba bjang re leboga bjang bagešo a re kopaneng go sasa nna le go ratile o ratile o tlo tla go sasa gona mone bo ira bobedi molao a ke tse one o tla ba yona le papadina e fela nna ke tla tsena ka iri ya senyane mo mesong fitlha ka iri ya lesome re leboga tsotlhe ka moka bagešo a re kopaneng gape nakong ye e tlago mananeng a mangwe a thobela FM la tabagolo re kopana le lona ka bosupologo e re lebakeng lebjale ke tshele le ka kua Studio 6 ka kua Studio 6 re ya go thele ka kgašo ya ditaba o re boditse mo kwena moile a lethaka moroka a metsi a pula a re bona ke bua le tsona diphela

0: hotobela FM le ona moshate ke watse bolwe itse show ba re lenyalo ke khalele le gona ba ga gaisho lenyalo ke khalele le gona a wa rena re no humana lenyalo go njwa le fela lona ke khale le thomile ka kwa gardening ya Eden ya ga Adam le Eva hotobela FM le ona moshate watse bolwe itse show we kwa ga monate zwalo itswela fela go Peter wa ga mabula Akametsotso e se swa ke retsho le gona fela iring ya pele a re ke Jesu ba ka se ke leboge Dr. Moloko Mashamaite o be ya sa sepela le tee wena le motho le tshike o ratile ke kana nka le bala jwa ba gore ya ditaba Stanford Phuthiwa ga mahlo a re go tshwara kopana le yena le tabeng tsa iri ya bobedi le nna o ke e ba le nna e re ke Jesu ba ka se ke go thamisa go le ga ofumela gore o thiele di jole gona yo a go dumedisa mfa ke Miss Pro ke promise wa magwale le nna ga ke sepele ke le tee ba re le nyalo ke khalele le gona ba ga gaisho le nna le no kwa ka lenyalo gona jwa le fela lenyalo le thomile ka kua di tshimong ka kua ka kua ka kua gardening ya Eva le Eden metsotso ke se so i fela re tshe le gona fela iringela ya pele hey ai ngwa ga go foka wa bolo batho ngwa ga go foka wa mogopo wa lefase re sa tshola pele go lakaletsa bafana bafana matlhatse le matlhogono le dipapading tse dingwe tse leng gore ka nnete ba le bane le tsona re lebeletse yona Canada ke betso se se so i gabyala re tshe le gona fela iringela ya pele go motla go pola letsatsi le gona rena le phadisano phadisano ya Debonairs dula fa wena o se feto la ga ti o go pola go retela fela go www.fm.co yo.za Facebook or humanaka Travel FM yaka
1: Come on everybody ke lo duma weekend ka Shoprite mo matjing a mararo fela o ka swipe o me o sekeje go di ntjola ka tjeo di sa phalwe

0: Adil, go tswela FM la mosate wa tsebolo boithabiso. O tla go ena re sia jive manje. Yeah, gore ke a ipitsa gore ba rene ba rata go bula di circle. Yeah, ba tsene ka gare. A ka dina go tsheo ke a gopola ne go rata go lla dikosha tsa bobojomojo. Yeah, ba ba bidela bobojomojo. Le sa dira le go ndia le go ba go ntse tse dilo di fetrugile na. Gona go ntse le ge le gore ba ka go bontsha mothomongwe kgatisiwa ga go gale mo langwageng ya bo 2004-2002 o butse sekele papa go lesego goba o butse sekele wena ba go fetse o tlo tshepa mara gore ko wena ya ke nako tse e leng gore ka itso e be e tloga e tsheneletse kudu ka nageng ya Aforika Borwa re binela bo Mzambia bo Msawawa Soza, la botlhano le botse go wena re ya tshepa re kgone le gaufi mo e leng gore o theleditso le gona wa isena metsese ke masomepedi tshela re tshola fela e ringela ya pele a bom du masilela le sa ba gopola mara ketske ketsketsa jok shebeleza ke a le botsa le ka dinako tsheo motlhomongwe le piano ye ne re sa tso re e gopola ga botse ya bo papa go spopo ba botse sekele wena go sena le ka bothata nogono bosi wa tseba ba re tsa morago ka se di busetse morago wa boela go tsona ga e le gore nogo ka ba jwala imane bana ne ba tla kgotsa lena ba re mama ko wena aba www tele dj e ba le nna www.fm.co.za ga bjalo re sena ka re go karolwane ya rena ya kaone kaone ya mosonadoši mmino ke lethabo
1: Mino ke lethabo mo go ibaleng nna
2: mo shukulo go fitla la botlhano

0: ya pele o fela ka ile boraro.
1: Bia la re tla go konketsa ge wena o paletseng ke go reka ticket ya Ziyakhala. Re tla go konketsa re go boditse gore go na le di operate di ntshite leng gore di tla ba ditse ya karolo ka kwa Ziyakhala. Re bolela fa ka bo batho ba go tsena le bo Khulitsana, he? Bo Sandesh, bo Colbert Mokwebo. Ke batho ba ile gore ba tla ba le gona ka fa bo Enco ba gona. Re tla go konketsa wena o paletse go go humana ticket ya go ya Ziyakhala. Yeah, o tla go ena fela zwalo ka rokarla ne a re na mbino ke le Thabo. Are Chico.

0: dintlha golo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go letlhakolo
1: magareng a tseo di ka go letlelwa o thobela FM e reng ya bobedi Miss Pro wa karatswa tsa gore maphodisa a masepala wa Johannesburg a dirilete mošwa ba otledi ya gore ba letele teebo ye kgolo ya mogela wa sephetephete ka labobedi la bekeng yeo e tlago pele ka eme wanto e meraro yeo e dumeletswego e tla tshwarwa ka nako e teo la Hillbrow ka bogareng ya toropokgolo yeo le ka Glen Austin kgatlhano le bafaladi bao ba sego molaong. Ka o le lengwe o letetse gore baetapele ba setšhaba go la Matlosana provinceng ya North West ba tla tshwara kopano le setšhaba ka Klerksdorp pele ga magato a boipelaetso a motlala naga a go a beakanyeditswe go tshwara letšatšing la masometharo kgweding ye. Re sala botseo setlhopha sa go bitswa Batsonga Machangana se go wanta ka bogareng ba toropokgolo ya Johannesburg kgatlhano le seo ba se tlhalosa go bjale ka o se amogelwe ga morafe wo ka dikgao tsa go ba kgatlhano le bafaladi bao ba sego molaong. Ke Stanford Mahlo, thobela FM, ditaba ka botlalo e reng ya bobedi.

0: Re a o amogela go setlha sa bolesome sa na le pali. Kanegelo ye e tlišwa wena ka thekgo ke SABC Education.
1: Go e kwa yona melotšane go botsa gabotse gore aowa yaka le Tabzan ke motsweletši wa lenaneo la Eba le nna Tebogo Swafo e feleletše gona fa re tlo buisa re kopana gape le wena go mo se lebale mokhethi o mogolo wa Nalibane wa Ziyakala
2: ya
1: gona le ka bothata lenaneo la Eba le nna le felela mo re leboga tšheletšo ya go ka metlha le ka matšatši nna ke promise wa magwa le Miss Pro ne ke sepela le Tabzan ke motsweletši Tebogo wa gaswa fole nane wala ntshurugele le setlhopha ka moka ba latela ka morago ga ditaba tsa iri ya boraro thobela
0: re a amogela go setlha sa bolesome sa na le pali kanegelo ye e tlišwa wena ka thekgo ke SABC Education.
3: Melang kanagelo ya rena ya le khono ere tlhapi e kholo yenyane mme mongwa di wa yona ke Dean Adams a re tsineng ka yona

0: Mosane le tlhenke e be e le motho le kgaetsedi ya gagwe. Ba be ba thea ditlhapi ka metlha go fepa balapa la bo bona. Ka letsatsi le lengwe ba dutse ba thea ditlhapi ka setunokeng, ba napa ba latlhela mashika a bona. Ka morago ga metsotsonyana, Dumisane a kwa lešika la gagwe le hulwa, gomme a le gogela ka ntle. Aowa, o tantse tlhapi! Morago ga go entšha, aowa, a latlhela lešika la gagwe gape. Ka pejana a be a tantse e nngwe gape. Ga go a mo tšea sebaka pele a tla atanya ditlhapi tse tshela. Ge e le tlhenki ena o ile a ema ka tetelo, empa tlhapi ya rompeile kae.
1: Tlhenki o se tshwenyegetlhe, le gona ga se letsatsi la gago.
2: Hai, a re lete metsotsonyana.
0: Tlhenki o ile a rialo, eupša sebaka-bakeng a kwa lešika la gago o ka re le goga ka maatla. A napa a goga ka lethabo. Dumisane a bona gore kgaetsedi ya gagwe ke a šitwa, gomme a napa a tšea sephetho sa go yo mo thusa go gogela tlhapi eo ka ntle. Mafelelong ba ile ba kgona go e gogela ka ntle ga metsi. Gape ba ile ba tlabega lena, ba be ba tlala manyami.
1: Tlhapi e e na le maatla eoke e sa le ye nnyane kudu.
2: Ka nnete ke nnyane, ke nnyane kudu gore e ka jewa. Hai, a re no e busetsa gona ka monokeng.
0: Aowa, tlhenki o ile a dumelelana le Dumisane. Sebaka-bakeng tlhapi ele ya ntšha modumo o ile go a tshosa Dumisane le tlhenki. Ka bjako a napa a latlhela tlhapi ele fatshe. E le ya bula molomo, gomme ya bolela ya re. Gona fao Dumisane a re go tlhenki.
1: Tlhenki, tlhapi ena e fetsa go
0: a thoma eupša pele a feleletsa mantšu wa gagwe, tlhapi ena ya bolela gape.
3: Tšheletsantle, leina laka ke nna Shumba. Ke tlile go le ruta se sengwe sa botlhokwa-tlhokwa. Yangwana
0: gape Dumisane le tlhenki ba ile ba gotlhola matlho lena, tlhapi ya go bolela. Na se e ka ba e le nnete?
2: Amapele, wena wa ruta rena. Aowa, ke eng se tlhapinyana e nnyane ya go sana le wena e ka re rutang sona?
0: Tlhapi ela e le ya tswela pele ge e le tlhenki ena o ile a shoshobantšha phatla. Morago ga fao a botšiša tlhenki. Matlho a Shumba a be a benya ge a araba.
3: Go feta ka fao gopolago ka gona, goreng o sena le thabo? Goreng o sena le thabo ka seo o se dirago fa le gona?
0: Awi, Dumisane o ile a ngwaya tlhogo.
1: Nna ke tantse tse dintšhi ditlhapi, ke tloga ke thabile kudu. Empa kgaetsedi yaka o tantse wena fela. Ke ka fa wena o no bona gore re a bona ga ka go ja ore a ka se kgore.
2: Go bjalo, ke šomile ka thata e fela o yo monnyane kudu. Ke šomile ka thata.
0: Shumba a šikinya mosela a ja marapo a tlhogo, gomme morago a re,
3: ke a bona go lokile, e reng ke le botseng kanagelo.
0: Gona fao bana ba ba motho ba ile ba dumela ka tlhogo, ba sa dutse ba apere tlabego. Shumba a thoma gape,
3: nakong ye nngwe go ile gwa ba le morei wa ditlhapi. Morei wo o ba na le megabane, o ba e tla gona ga fitlha. Aowa, ga fitlha ke re metlhei ye ka moka ga yona, o be a no gapeletša gore yena a tshware tlhapi e golo. kere o be a nyaka gore na dino ka moka tše yena di nyakago di phethagale
1: oba
3: sa kgotsofale ke ka moo seo se ileng sa mo diragalela tatši leo
0: gomme šomba gape o a tlhaloša lena o tlhalošetša bana ka fao morei wa ditlhapi a e le go a latlhegelwa ke tsotlhe tseo a bego a na le tsona ka ge yene a be a gana dilo tše nnyane tseo a bego a di fiwa ee dumosane le tlhengi ba ile ba lebelelana ka go makala
2: aa e fela nna ga ke nyake go swana le morei wa gago wa ditlhapi nna ke e nyakela fela tlhapi ya botsana ya kgolo
0: gona fao šomba a miemela ka go loka a re
3: go nyaka tšentši ga sephoso empa o seke wa tlhokomologa mahlatse a dilo tšeo ka moka le tše nnyane le tsona di gona wena leboga seo se senyane seo o fiwago sona lenkwa
0: e tlhenke o ile a dumela ka tlhogo a le tile
2: go tloga ga bjale ke tlile go thabela se sengwe le se sengwe seo ke fiwago sona ke re le ge e ka ba se sennyane bjang kapa bjang
0: gona fao tlhapi ele ya tswalela matlho
3: o lokile e re bobedi ba lena ke tla le fa seo le senyakago sa botlhokwa seo ke tlo go fa sone ke nyaka gore se le thuse kgopolong ya lena gore le pele le nnagana gore lena le be le tlhokomelwa
0: šomba o ile a rialo kgopolo ya dumisane e le ya ketima ka lebelo o be a nyaka se sengwe sa go kgatlhiša sa go ba le mogola gona fao o ile a ja marapo a tlhogo lebakanyana gomme a tseba gore o nyaka eng
1: ke dumo go ba le lešika le lengwe wa tseba leo le tla tanyago ditlhapi tše mmalwa ka metlha gore ke kgona go fepa balapa lešo e seng tše dintšhi empa šitša go ne o lekanela
0: morago ga gore yo dumisane ya bolele matlho a šomba a ile a ponyaponya gomme morago a re
3: go phethagetše lebelelang ka morago ga leng
1: ka morago
3: kota yeo wa lešika he e tlo phela e lefatše le sentše le dinyakago e setše dinnyane ebile e setše dintšhi
0: dumisane o ile a retologa ka bjako a topa kota ela ya gago ya go thea ditlhapi
1: ke a leboga
0: gomme šomba a retsologela go tlhenke mme a botsiša a re
3: gomme wena keng seo keng seo senyaka
0: tlhenke a napa a ja marapo a tlhogo ka morago a re
2: nna ke nyaka tla ke bone ke nyaka go abelana ditlhapi tšeo ke ditanyago le yo mongwe le yo mongwe yo wa serego ke tlala
0: šomba a miemela ka lethabo morago a re
3: bjalo nako ye nngwe le nngwe he le kwa letlabegile le le manyaming goba le kwa dilo di sa sepele gabotse lena le swanetše go thabela se sengwe le se sengwe seo le gore le na le sona e le se segolo goba e le se sennyane
0: šomba a tsikinya mosela gomme a wela ka metseng a retologa go tswa nokeng a lebelela dumisane le tlhengi la mafelelo-felelo šomba o ile a bolela le bona mme morago a subelela ka metseng go tloga lona letšatši leo dumisane le tlhengi ge ba ya kua nokeng go yo thea ditlhapi ba be ba thabela tlhapi ye nngwe le ye nngwe go sa kgathalege gore ke e kgolo goba ke e nnyane na gomme ge ba boela gae aowa ba be ba kgona go ba le ditlhapi tse e lekane bo ba lapa la ga bo bona ka moka ebile ba abelana le baagišane re fitlhile mafelelong a kanegelo ya rena ya nalebale kanegelo ye ya lekgono e bitswa tlhapi ye kgolo ye nnyane mme mongwadi wa yona ke Dean Adams
4: kanegelo ye ba itlisitse wena ke na le bale ka losolo la go bala ka go ipsina motjoletse mogolo ke Isaac Silo Mashila motjoletse moyeng ke Tabo Swafu ba khatatima Prudence Moleko Magongwa ba Thabile Tefu o fentse mojapelo mothipaganyago seiti ba lendire Zex Mogashwa le morero wa Magwasha a re kopane le tšatši leo le latelago mo go Thobela FM mošhata wa tsebo le boithabišo.

0: Yeah, le bona botlabe ba le gona go ka mafelo a beke ona re yang gona ka Sun City. Ziyakala mo Sun City ke enko ba re mavuso ye. Nape o re leletse a kere bolele le wena 0860002452 0860002452 ke nomoro ya rena ya mogala a kere boleleng ka taba ye le ratang go e dira a kgopela support ka gare ga kgwebo. Kgwebo tse ka tse ba re go di competitive tse be le gore ka moka ga tsone di nyaka go phadišana e nngwe le nngwe e le ka go dira ka go tla ka setsweletša se se kaone gore e be yone ya ka godimo gore ngwena se e beno gore ke tsela ya gago ya go bapatša e le ke kgopela support na banna motlhomo le gone o tlatle ke kwešiša bana a re theletšeng tše dingwe tša di-voice note re ko rona e ka ba di a kwagala polelo se ba se beya go tafoleng se a kwagala goba se a tekatekana
1: tsela ka mtlhate ka letamiša setopa ka moka Mr. Skumbus a ko go botse ge ke šala ke kgopela support mo go eno gore a re setsweletša seo ke setsweletšang a senape se le maemong a makaone a se 100% jalo ke gokeletše lena ke le tsebang gore ke kgone go tsoga ka lena Andries Mabela go tsoga pence ka mamogolo ke re mošhane
0: bra o hlabolla setsweletša sa gago pele o se tliša bathong ke selo sa mathomo se ke tla go botsa so hlabolla setsweletša sa gago pele o se tliša bathong batho ga ba sa nanako ela gone wow okay a re go mowa a re theletše ye nngwe gape kgatišo ya lentšu pele re ya megaleng no okay ye re kwele a re theletše ye all right
2: thobela sekomboso ka moka le team inturel sekomboso ka nnete nna motho a etla mona a re kgopela thego and o na le se a selectša sekomboso o ne o bola nnete sekomboso ke tlone o mosupporta ka go reka ke reka se a selectšang o tlabe ke mosupporta sekomboso ke mothuso o godiša kgwebo ya gae sekomboso noma ke sa se rate mara o na le tlone o se reka sekomboso ka baka la ka o mosupporta gore ke godiše kgwebo ya gae le ke sa se rate sekomboso o na le motho o se rata ke tamofa sona alan mabota ke le ka moka tlotsholo section ga e nleega moa ketabe ke re mošhata
0: ke nagana gore ke ka tsele re bolaya go dilo go na le gore re thege selo se e beleng gore re se bone gore se tswa pele re no thega ka baka la gore re re ya godiša le godiša dilo tse e beleng gore ga di pele ke se ke se tshoga go nako engwe fela motlhomo nka no wa ke phošitše go na le ba bana le go pono ye fapaneo a re tšee megala re ya go amogela go ntšhi rogaele tšatšing la lekgono thobela o amogela go ntšhirogele ka la botlhano dumela
3: thobela sekomboso
0: thobela le kae
3: se gona le kae kgasamola kwa gašai monnadi wa borole ka mo mafefe masu
0: kgasamola a re bolela ka tabaši ya support-o wena o kwiša eng ka yone ge motho a re ke kgopela support na wa reka le go sa rate setsweletša seo ka baka la gore a rile ke ya kgopela support-o
3: sekomboso ga ke rate go ne kgotsofatša motho ka nto ya e dirago nna e sa kgotsofala ke tshwanetse ke mo support-e e le ge nthoe e kgotsofatša nna nka seno reka aka se motlhala motho o rekiša dipanana mara ke a di bona gore di bodi o reng support ke no reka ke bona di bodi
0: ke sana se ke se nagana go le nna ke no ba ke sa tsebo ke nagana ka yona tsela eo fela a re kong re bona ba reng ke leboga tlhatholo ya gago ya seo se kwešago ka ke kgopela support o amogela go ntšhirogele dumela
4: sekombosombatha
0: thobela le kae
4: a re gona ke Joseph Manana ka mothembisa
0: kgopela support
4: no sekombuso go ka lebelela motho wa rekisa o nyaka support support ke a mofa le ena o mpha support ka ntho ke beng ke e tlhoka ka lebaka la gore ntho ke e nyakang ke se se nyakang mo ena tlhoka
0: ke a okwa jo thank you what's a six naga nanga se o fetša go se bolela ke gore o tlo feletša o reka dilo tseo sa di tlhokego motho a ka se tsebe dilo tse a ba di tlhoke o tlo nagana gore ka nnete ba di tlhoka ya ba o tshwere setsweletša se e beng gore ga se ratege ka baka la gore le mmoditše maaka le re okay re tla go se thega o nagana gore ke tsweletša seo se nyakegago thank you jo a re tšeo nngwe gape Nchirogele, dumela.
5: Arka che.
0: Ye ke nchirogele tobela.
5: Lega.
0: Ah, wa arka buchale na hore le hlile jwana re hlile ga.
5: Ah. Ntsa kombuzo ke ne di nang ba se re ke ntwe le mo re a ke rap.
0: Yeah.
5: Ka hore ho le bele che na ko ngo khumela go re motho o re tshe dikoloi. O re support.
0: Yeah.
5: Re a re support. Ho ne dikoloi tse re mo pita tshe. A o ne ke nya ka. Ke ka mo support jwang ka hore a o ne ke nya ka. Support ke a rata bo fa yo le mara a o ne ko ye ke nya ka mo. Ke tla mo ile ke tsama go nya ka go ye ke nya ka mo ka ra tshintse di.
0: Ke kwela ka tsebe chepe. Ke kwela ka tsebe chepe. Thank you. Ari ke mo felelo go ntshirogele ka la botlhale dumela.
6: Re skumbulo.
0: A tobele le kae?
6: A re bona le kae?
0: Ai, ganyana ganyane.
6: Wa bona ka tsona batho ba thoma hore ke gopela support, ke gopela support. Bo ne re ba thoma re kileng a sentse wa boya. Go nyelo tsa nnete. A re tsola tsela mo le ngwana ba tsela tsela re. Na bo ne tsona le go ramina. Go ka tsone tsana gala.
0: Ke ya le mo ya di tlhonya ka go tlhokitima ka CD o tsena ka mo le ka mo re he ba le ka nyinyo a ka ra lo ka mo pina ka le o di ya le tebe tsena ka bo tsona di tsene o tswalla dina le di mathonga ba tswa ona tsela mo le makaleng a panikeng na ka ola bo o tsa pelo sepela se makaleng ge ke etla mo go ka go rutoga go tloga mo nna ke dulang gona o rutoga ka Milola wa Beas no di mo Johannesburg mo ga Johannesburg. Go na le batho ba go rekisa dilo, go na le ba bangwe ke a ba tseba, kopana le bona, ba swere dilo, dilo tsa tsa go butswetsa, di tswa di ntsha dipudula, ke dithoe, ke dilo tsa go ralokisa ke bana, ke re? O re go nna, ke gopela support, ke re monna, a ke na motho yo a na le go dilo tseo, a tla ralokisa go dilo, o no, no reka o nsupport.
6: Ke re bana. Ke ba bantsi batho ba e leng gore go nna le ge ke bona le wena sekolo, ka mo dintlong. O tle ke ditapa o di godimo ga diraka, di godimo ga di-fridge, a di na mmereko, go tle ke diaparo, a di apariwe. Go tle ke ditlhoe ya bana le bana.
0: Ke dilo tsa support.
6: Ya, ka lebaka la go thekga ntho e leng gore wa o inyake ene wa e bona gore ntho a sentse maleba. O ena le gore o eletse motho la gore lokisa mo le mo. O ka se kgatlhekele motho a re nthege nthege gape a sethua di ya magobo go bua no tšhela dikgerotse le matapa. Go o ka re mo kaonafatsa ka o mmotsa gore bona. Nko o kaonafatse mo le mo le mo. Motlho o mongwe o tla bona batho ba tletlela ka bo bona.
0: Yeah, yeah, yeah. Okay, Smaki, thank you. Ke le ba kudu ka mogala o wa gago. Ke metsotso ke senyane go ya go iri ya bone. Le ba ka golo la tlhogopoledishano ya lehono. Ga se go nyefola bao ba re go ke gopela support. Ba ba le go kae kae ba re gopela support. Se ke le kang go se bolela, se ke le kang go se tlisa. Tlatle re kwa ba bang gore na e ka ba di gopolo tsa bona jwang fela. Se nna ke se ndaga nao. Ke gore ge batho ba ka go botsa dinnete tsa gore ba nyaka dilo tseo go ba ba dinyake. O tla gona go tseba selo ba re ke market survey go lebelela maraka gore maraka o tlhoka eng. Ke selo se reng a re kere se dira ba bangwe go na le batho ba beng gore a ba ya sekolong ga o lokele le go ya sekolong gore o kuse dilo tseo o ne gore go ntse o lebeletse ge ba o le rakgwebo ka nnete wa lebelela gore okay ke tla ba rekisetsa skete le skete gobane ke a bona gore ba tlhoka skete ke tla dira skete le skete gobane ke a bona gore ba tlhoka skete fela ge re tlilone gore bona ke a reka ka boka lo re support-a ke bona o ka re re tlhotlheletsa mokgwa wa kgwebo o e beng gore o ka se dishe felo jalo ka naga re nyaka ditsweletsa tse e beng gore di tla tloga tsa sebe mo tikologong fela fela tsaya le ka ditikologong tse dingwe tsa gojana ka baka la gore setsweletsa seo se nyakwa ke batho le gona batho bao ba rekisetsago ba kgausi le wena ga ba go fora ba re okay re tla no reka kaonafatsa dikuku tseo ge ba dikuku tseo di tlhaelela maswi tšhela maswi ka mogare kaonafatsa sešhebo seo ge ba nama ya gago e ba ba letswae kudu dira sengwe se e bene gore mmaraka oa se tlhoka go na le gore no rekang le tlano bona ge ke fetsa go reka keša kae selo se e bene gore ga ke se tlhoke re tlo tšea di khatisho challenge telela go DM ke skumuzombata go thobela FM ke thobela FM ya ka rata gore ba ba bantsi are shalaneng morao re polo re tla go poloa ye latela go kosha ke amang ese kuli chana are konka
7: se se tšoe ke merero ya baswa mo gweding ya baswa o manana o ka moka a thobela FM re pala le tsela le ka moso go edi ya baswa tobele fe shatwa tsebo le tabe show.

Sikesi tshwi youngstana o kgona go kwa lentswe la Big Zulu gona ka fao ka ra kojana yeo pele ga fao e be le kudijana a re konka a standansia tsona ke yone re sa ore tabentsa e re ya bone ore sa re tse tsona Stanford Phuthi Matlosteny.

0: ka khone majiba di khwete fa di safisha
1: ke lebo ga mo kapteni wa tlhopha sa Africa borwa bafana bafana Rowan Williams o rata ka mogwa o ile go reng ime okon le mbekezeli mbogadze ba tlo ba ile ba shumisana ka gona mo papading ya bona le South Korea mo ba khonne go fanya papadi eo ka no eti go lefela Rambo Khubeka o re ke tlhompho e golo gore a fuwe le panta la go ba mo kapteni wa tlhopha sa Africa borwa sa matshwana ka fa sa mengwaga ye masoma bedi ge ba ya utlana le Uruguay le tsatsi la go sasa e ba le rena ka seripa gare go tsho iri ya bone
0: di papadi ka khone majiba Tobel FM mo shata wa tsebone bo ithabisho
2: ga gona supermarket ya witchipile go phala you safe seo se ra gore o hwetša ditshekeo tše dikgolo di tsweletseng tša gago tša mamoratwa dihlokwa tše tšhete ka tšatši le tše dingwe tše dintši hwetša 500 gram ya Rama Original 70% fat spread ka $24.99 le 10 kg ya U Brand Super Maize Meal ka $69.99 fela dintšholakae tše di hwetšala go fihla ka di 12 tša July 2026 o se tlhaelwe ke dintšholakae tše tše kaonekaone le tše dingwe tše dintši ga you save fela mo dijo tša dibosedibi tša go ganyenyane ka mehla
0: Chamo rao, mi bilene. Gontshirogele.
3: Motheletse dumela go tlhophotheletse gona mathapo mangala go leka nete re go se botsa gore disipela bya mi bileng ga ba wa otlela ka kwa Gauteng tse ba go leka gare ga Johannesburg mola o lebile ene daily mo ela hospital pe tloga o go letse go dimo N1 ya borwa le ge go roga ka go N12 go lebeletse dikarolo tse dintšhi le kgoraneng ya go lefela ya tukologo yeo kgopela otlele ka shedi fa le lebeletse go tloga ka Diepkloof otlela ka shedi ge go roga ka kua Chris Hani mo mmileng o wa N1 le go lebaka kua Soweto ku tsena go goroga mola UJ campus go pela hotel ka shedi pitla ka ditloga e laetsa e le go dingwana Irene letela mola wa spitipiti ka kwa Nel Mapiers mo e le gore go tla ba le pitla ka mathapo mengale go le tiego e tloga e ba gona gore botsa kutswana go le go tshetsa pele taba tsa Nel Mapiers le ka kwa Pretoria ke ena ka belo manjidi go tlo botsa tsana mathapo mengale go le morare dumela
4: ke labore ba ga shi ba ntirogele ka moka le ba theletse mo mebile mo tswane di sepela ga tsela ya telago rena le spetepete sa go tsamaya ka bona nya mo N1 north ka ole mo proof plus mo lo gona mo N1 north ka ole mo sefa ko magathu ra le go pala botle re gona fa o RSK be ra fela pelo eskem patlele north ka ole mo state artillery o le bile R80 RSK be ra fela pelo re tla be ra fitla mebile re tla be ra fitla le kua mabo pane ka ona ka mo Irene mo main road le nna Mapias drive spetse sa rana le gona fa ho tsama ka ona nya ga re skebera fela pele ba thobetsu la go tswa ka Bota Avenue le bile gona kwa main road a re skebe ra fela pele mo lot road south ka mo Sambesi le gona fa ho spetse sa rana tsama ka ona nankela a re otlele mo tswa gona fa re skebera fela pele ga perna le traffic lights tse di sa shumeng ke toma gona mo Francis Bartle Princess Park Solomon Mahlangu le Pretoria Street mo Savannah Pretoria East traffic lights tseo ga di shome mogolo gona mo Maundele kwaga ka le kopana le tsona di sa shome di traffic lights are di shumiseng o tsana le stop sign ga re kopana le ba shumi mo mmileng are shumeng mmogo botse ga le ka kopana le mathata e ka ba kae ka pa kae mo mebileng ya tshwane ka bo phara re tsebise mo nomoro ya magala le go 012358 7095 6 goba mo social media mo Excel go at TMPD safety le go tswana Metro Police Department mogo le mo Facebook re ke leboga ba gashi ba ntshirogela ka moka le ba theletse
3: ke leboga we sho ke nete a otlela ka shedi fa ka o tshe tsa go a go legilwe ka lebelo la godimo o itaitse ba otlela ka lebelo la go shisha fale mileng wa N1 ya le phefo go le ba ka Limpopo mo e le goreng ba otlela ke kilometer a tshe le gore nke lebele la legolo masome senyane te ka irifa go bontsha gore ba fofa mo melengwa N1 tsena ka toropongolo ya Polokwane o tsene o tlele ka shedi re lebele tshe re me bila ka moka ya toropongolo ya Polokwane tloga e fasagane ye megolo ka moka re lebele tshe Boland Rose go thoma fale melengwa Pretoria se le Boland Rose go na le pitlagano ka baka la mabona a tloga a panyapanya go laola spitipiti fale go fitla fa go goroga gona go pela go shumisha se o biela ka four way stop dikarolo tshe dintshe re lebele tshe go tloga ka kwa Mall of the North go tsena le go tshoka torpang go le ka pelokwane go na le pitlagano go pela le otleleng ka shedi re ntse re abatamela go le ba ka bo Stark Park fa le otlelang ka shedi di karolo ntse di ntshitse R71 re tswa re le bile re tlogela ka kwa Mankweng go pela le otlele ka shedi fa le mola speed pit tloga o ya go dimi le di pese re tloga ditjwele ka kwa stationing sa boe mapese go pela le otlele ka shedi di karolo ntse di ntshe sa di ya boipiletjo mileng ya go etsa yana market re le bile tshe mila wa landrose ku tsena ka mileng wola wa church mo ile go reng go tletse bo dipisana fa le go pela lotle ka shedi pitlagano e tloga e go letse go dimo ka dikarolontshe le go itswa ka mila wa risiki wo thoma kana kwa church o tla ka shedi fa mo le go pitlagano e tloga e go letse go dimo re kopana ka ira botlhano re be letse dikarolontshe ngwe tsa na ga re disciple bank ke le boga
0: tsa mo rao rao ni bileng go ntshirogele Mushate wa tsebo le boithabiso. Tsobele FM. Ke mushate wa tsebo le boithabiso.
5: Madumeja Justice Tsungu malume ya tsona. Alfred Jack Rasubuta madula shokeng. Ke Rasubuta o we. Le ba bangwe ba bantsi magagesi ba wa karetsa ba o kirego ke batho ba o ba khurile go muriti o ba sa ka go ba o dulela go tshwana le ba bangwe. Gore o Jake le go di ka kwa ditabe mo matume malaji ka ditabe bo mmampie so le gamedi ka Jesse. Eh bona ke nka ga bo pedi ma thama khwibidu. Eh bo molea Elias Ramaphala bo mmetse champra mo webo. Bo mothabi Moses Mphatela ke motlhabi wa kgomo tsa matsobane bo tlhabi a se reng mathase mampapatela a mongato a podisa baka chemo le monna a dikanapa ee bo mogalabe Hudson Bodu Mamabolo ee bo mogalabe Matumi Jona Mangokwana bo France Mothethi ya Sotosa Maputa Thama Mothethi ya Motala Gotswa Maune tswana la Makaunyane motho wa bontsho wa Matebele motho wa bokgwadi Matšhaba ee ke bolela ka bo John Malapane bo Mankopane Ngwakong ke Joseph bo setogolo sa bagata Harrison Stabo Maphalla bo Gabo Mabetswa bo Lawrence Mokhudu Madimo le batlong o Benjamin the good the maraka the bo mafuma Paul Rapetso ha o bana bo mabio konke tsenketse ba fana ba mushabile ke bolela ka bo Steve Galane bo class machine ke monta re yana motho we bo khonti Hookstein Molefi ha o bana
0: #TobelFM66
6: Hey lovers, it's your girl Azana. You're listening to Skumbuzo Mbata

0: Nigeria ke khole a ke ye go chomi ya ka Rufus Chamanyalo Nigeria ke khole 19 ya meso tso go tsho iri ya bo tlhano ka mara o ga se re tlabere ya thui go zokosani ga mhlanga parishano wa mahlatso tlatsa itupela 6000 rand tsa jing la hon tlatsa go botsa tshotlhe ka parishano yeo
1: dumela nka mo fashion skumbuzo nna ke tlabe ke gopela support ke re etla leteleng supporteng letle le kwetatso e di jo tse di apelong ke matsoho aka ka baka la gore di jo di ka apeiwa tsa beiwa mola di swana mara tsa setle tsa taste go tshwana so ke go pala le teng le kwe di jo tsaka ke le apeleng mo dirofe ka paofe letle le gore di jo tsaka di swana le tsa semamang tsa semamang a di tshwane le tsaka.
0: Okay.
1: Ke jeni ka mo go le bona ga ke makama se tsane.
2: Na o go bona air fryer yo o phela go ilebelela websiteeng. Le lounge suite yona yo o rile go ilebelela fela. Ka rintho la ka cha bete ya OK furniture. Tseo o di elele ja go di reka pele o ka di hwetja. E khumanele 16 kg ya twin tub washing machine ye grey ya Hisense. Ka 3999. O seke cha 400 le ketela ya mahala. Le Huawei Nova Y73s yo e tla go le bi earbud ja mahala. Ga bile ke 2899. Bete ya rena ya go khatlisha. O phelo ba ga go bobotse. Di hwetja la go fitla 5 tsa July go latela mabaka le dipielano.
3: Pakisha, o ikweletse supersized savings ga spa. Mataji a manefela, pielo ka 6 pack, yedi 1 liter, ja Parmalat Everfresh Long Life Milk, ka 89.99, o boloka 32 randa. Oba 1 kg da non-ultra milk custard, reka tse pedi ka 40 rand, o boloka 30 rand. Ditheko tse di hwetja ga le go fitlha di 28 June. Moreki o tee o dumeletse go reka bontsi ba tse tlhano fela. Go setlhakoša se sengwe le se sengwe. Ga spa fela. Go na le dipeelo.
4: Re bone maitapišo a lena baso. Re a go bona Shandesh. Hit Boss. Charisma. Hunadi the host. Matalani Mogatla. Mamoletši Tusago. Lebogang Tibeile. Le ba bangwe ba ba nnashi. Thobela FM. Mo shati wa tsebo le boithabisho.
0: Okay, ke ona zokosani ka mhlanga funeral services gere ke te kamengwa ga jele somi kampiwa fela kwa masheleng re lebogisha mothopa sefoka wa rena bathopa sefoka ba rena bana go ya go feta tsatsing la lehono jwale ka ga ke boletse re tlo boledishana le sesi Grace Mahlangu go tswa go zokosani ka mhlanga beke le beke ba dira se leng gore ba tshepitse gore ba tla se dira go imolola malapa go fapana-fapana ka Afrika Borwa ka bophara ba e beng le gore ba mathateng ba maimeng maime a re bolela go ka ona ke a mafeng ke maime a lehuka gae a gona maime a e bengle a tlhakatlhakantšha batho go sa na le maime ao a re chesefoka se re amogele ses Grace chaching la lekgono jwale ka gare ke teka mengwaga ye le some ya zokosane ka mhlanga re sa ile go fana ka 6000 rands le lekgono dumela ses Grace
5: ga le
0: tlhopa ka mo ka tsantsirogele lena happy happy happy Friday
5: la botlhano le lebotse khumbuzo le go lena ka mo re sa buile gape le mphiwa fela ola wa rena re ketekang le batheletsi ba rena gore re ya leboga gore ba be le rena ba re thege go 10 years e ka moka re ntse re tshela pele re ba direla tse di botse tse re ba tshepisitseng tsona le le gone re sa buile ba tlo ithupela gape masheleng a go lekana 6000 rand wa mahlatsi bile wa le tlhogonolo o tlotjwa a kehlile le gone.
0: Ya ke na go ya go khehla bang ba re mampara eng e mampara eng a ge ba o le policy holder ya zokosane ka mhlanga o tla noka ba bolela ka mampara weekend o ka tsogile o itsebile gore mampara weekend keng ya re tlile o butšiša putšišo ye bonolo fela me ke moka ya ba re ba fa 6000 le hono says Grace re sa kgopela gape gore ga ebe ba e leng gore ba na le policy ya zokosane ge bona le policy ya zokosane hle ka gopelo gopelo gopelo e ba wena yo o re leletsa go le gono re nya ka go pipa sefatla go se ka 6 tower o ga ifaka mang 6 tower nomoro ya rena ya mogala mo ga re leletsa ngwana ke 086000245 e chabile 56 ya na nomoro ya rena ya mogala re leletse gona bjano go tseba mang mohlomongwe motho pa sefoka e ka ba wena 086 000 2452
6: Re khupela a re fe diloje tlhano tse zobosani e ba direlang tsona kana go yela ba ba phethela moshumo.
0: Yeah.
7: Haleluya. Sa mathomo re tloga fase go mo le mpa se le tsa fa fa fa se na go mo.
0: Aha.
7: Ene sa le mpolo ka ka leje ile le go le tshe tsa Somebody,
0: Says grace.
7: Ke khala di,
0: Dumela go ntshirogela Zokosani go amhlanga funeral services. Dumela. Zokosani go amhlanga nya go fa 5000. O palela ke go ka amogela 5000. Eh?
8: Hello.
0: Oh, baba. Thobela, okay.
8: Thobela le kai. Le bolela la mhlatsi tsa matupane ka mosprang.
0: Okay, onale police ya zoko sani kamhlanga teka?
8: Ke na le yona.
0: Ibi tsaka lena la gao?
8: Yes.
0: Okay, remetse go fa 5000. Says grace, ba tla beka putsho. Yebo no.
6: Ke khopela ampute gore ke bokae joining fee ya zoko sani.
8: Zoko sani a o tsena a mtshitweng ke o no tsena ba o registera ka morago ka mokgwa wa ona le luko. Ba bara ga 6 months waiting room.
0: Five thousand is she? Says Grace, shuwe o dire tshe mushumo ko lena o wa maketa o wa bolela re ba dira eng
6: Danisi o wa bontsha gore ke le loko wa tseba gore rena le di plan tsa go fapana motho no e khathela ye yena ka khonang go ipatela aba dire jwalo competition e sa tshela pele ba ipatametse ka di officing tsa rena rena di office di plekeng tse dintsi tshikhumbuso nga se di baleng ka moka ka bakala nako fela re gona ka mola botlokwa re gona ka mola phala borwa re gona ka mola polokwane re gona ka mokopane re gona ka mola Bushi, kita din si kumbuzo ka Robledale, ka Pitori Rona, at Lechville, ka Maponya Mole Rona, baka ipata meja, bato joina,
5: gore bona ba khone gore ba tikwetse ba le mo mathatseng a go ithopela le gore ba tikwetse le gore ba biyelo ba ba baratang ba bona ka tsela ya maleba ba boletse gore ona le 5000 ya khomo di gona di grocery le di veggie 1000 ya pasi ke tshe dinshi skumbuzo aba dire gona ka mogowe go mme le beke ye o shetse boletse gore beke le beke re gona re yatjwa go mme re thusa malapa re tabe re le ka mola emelo ka stand number 6619 ka mola ematamini re boloka lady swaga mthembu re be gape ka mola mathibe start ka mola di rdp ka stand number 116 mo re tabeng re boloka matsaung wa ga madimetsa le ka mola petal ka sontaga re tabe re le gona re boloka ntlan maybe swaga ntlanta ka stand number 4727 ke emengwe ya mishumo ye re tabeng re dira yona weekend yona ye go mme ke tofana ka dinomoro mo ba ka re khumanang gona nomoro ya rena ya mathomo ke 071 161 1497 le 079 490 5383. Aibe mafelo a beke a mabotse re lebogise le batho pa sefoka sa rena gomme go fitlhela re kopana gape ka labohlano le letlang re sa tswela pele re ya bathupisa ka ona mokgwa oo.
0: Zogo sani gamhlanga sis Grace mahlangu re leboga kudu beke le beke jole ka gere bolela a re kopana gape bekeng ye etlago ye ke nako ya dintlhagolo tsa ditaba a re korona ka ba dieme ka sepopego se sefeng yo a tlatlago a re fa tsona ke Sthembiso Maebela se ka morago ga go ne go gopotsa tse dingwe tsa tsemelo di a direga mo stationing sa gago sa mamorato
4: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka gammogo le go elelana ka tše dibotse thobela FM mošati wa tsebo le boithabišo.

0: Dintlhagolo tsa ditaba tsa SAC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Magareng ga tsona the Immaculate One re ka letela tša gore komiti ya go bopšwa ke ditona tše fapanego mererong ya bofaladi e re maAforika Borwa a swanetše go tšeala ka la masometharo kgweding ye bjale ka letšatši la mehleng la go šoma. Re sa le go tšeo Action SA e sotše sephetho sa sephodisa sa naga sa go beela ka thoko mašheleng a go balelwa go diranta tše dimilione tše magolo tshela go kaonafatša maemo a tšhireletšo pele ga letšatši leo la ka la masometharo. Ka go le lengwe ditlhopha tša tlhakodišo le tša go aba thušo tša dinaga dišele di gare di rothela ka Venezuela matšatši a mabedi morago ga gore naga yeo e itemogele mororomelo woo maatla wa lefase ka motsemošate Caracas le dinaga mabapi. Tše le tše dingwe ka iri ya bohlano go thobela FM. Molatelo ke Constance wa ga Majipa Show o le tshwaretše tša dipapadi.
2: Dipapadi ka Khone Majipa di hwetše fa di sa fiša.
3: Ke leboga Sthembiso Maebile bathetši ba thobela FM dumelang ditaba tša dipapadi ke tše ke ya go thoma ka tša kgwele ya maoto mo mokapteini wa setlhopha sa Aforika Borwa Rowan Williams o tloa a ile a reta baraloka morago Ime Okon le Mbekezeli Mbogazi goba ba ile ba šomišana mmogo go netefatša gore setlhopha sa Aforika Borwa se feleletša sethopa papadi ka nno e tee go lefela kgatlhano le naga ya South Korea. O re ga o bonolo Williams loki ba Aforika Borwa ba e le goreng ba kopana le baraloki ba maitemogele kgale ba raloka mo dipapadi tša sebane sa lefase go thiba ka yona tsela yeo go dipapadi tša rugby Rambo Kubeka e ya go ba mokapteini wa setlhopha sa Aforika Borwa sa matshwagana ka fa sa mengwaga ye masome a mabedi ge ba ya o thulana le Uruguay letšatši la go sasa ka seripagare go tšwao iri ya botshelela ebile leloko la setlhopha sa Aforika Borwa seo se thupileng sebjana sa lefase sa under 20 moraga o fenya naga ya New Zealand gomme dipapadi tša sebjana sa lefase ba direla ka kwa nageng ya Georgia. Mothetsi wa thobela FM ke ile ka bolela taba ya gore naga ya Aforika Borwa Bafana Bafana ba dirile direkoto tše dintsintsi mo diphadišone tša sebjana sa lefase ra bala tše seswai gomme ka gopela gore le romele direkot tše e le goreng ba tlo ba di robile goba ba di tlhomile gana mola diphadišone tša sebjana sa lefase nkerikwe.
4: Thobela ka tenteng ya afternoon drive Skumbuzo le Mama Chipa ka mo Mama Chipa ye nngwe ya direkoto tše Aforika Borwa e di robilego ko mogopong wa lefase ke ge sebapadi sa rena Zwane a kry-a red card a bapadile metsotso e meraro mogopong wa lefase metsotso e meraro a kry-a red card and then e nngwe ya direkoto re bele setlhopha sa mathomo sa go kry-a the red card tše pedi ya mohlolo e history e dira tšego re bele setlhopha sa mathomo sa go jewa ko red cupong nato kwa mokine
3: e re ko mongwe wa mafelelo
5: tšhabela ka mošate ka lekamoša setlhopha ka moka se sekane record e re robilego e botse ko go qualifya go ya world cupong ntle le go šomiša di-calculator ra boa ra qualifya gape mo go tšeetša tša di-groupu ka go wina ga tee ra drowa ga tee ra lusa ga tee ra qualifya ga botse ntle le go gorometšiwa Andries Mabela go tswa ka phantsi ka mamogo le kere mošate
3: ba mphile direkoto ke a di tlhakantšha ba mphile tse nne e re ke ba re tlaleletse ka gore go bile le rekoto ya gore dipapadi tša sebane sa lefase 2002 Tebogo Mokoena a nwiše o a kileng a re kalatswa mo Cosmos ra ba le Tebogo Mokoena wa Mamelodi Sundowns o nwešitše ka 2026 ke boka wa ba le rekoto ya gore ge re qualifya goba re fetela legatong la o latela la dipapadi tša mantšhano re ka dintlha tse nne a sela mathomo re ba le dintlha tše nne 2010 re bile ntlha tše nne 2002 re bile ntlha tše nne ka matlhatse go 2026 ra ba dintlha tše nne ra fetela pele ke engwe ya direkoto ye nngwe ke ya gore ka re nako ela enkebe ka phefone ye nngwe ke ya gore re bile le baraloki ba batlhano ba ka fasa mengwaga ye masomepeditharo go raya gore setlhopha se ebe le setlhopha se e le goreng se na le baroki ba bannyane ba bantsi ge re se bapetša le diphatsono tša sebjana sa lefase sa mengwa e fetileng Okone Adams Mufukeni, Mbogazi, ke mang o ko melebeletse o mongwe ke rile Okon, Adams, Mufukeni, Mbogazi, Maseko. Ke tse dingwe tsa di-record. Ke a leboga batheletse ge le kgonne go gata tema. Ke nyaka ka mokgwane o re ipsine ka dipapi tsa sa lefatshe re be re kgwetse le thuto. Mosatse.
2: Dipapadi ka Khone Madiba, Thobela FM.

0: on play just right brand cut 39.99 or sekecha 18 rand le 2 kg ya surf hand washing powder raka cha taro ka 99 rand or sekecha 81 rand din tsola ka di khotsa la ka la botlhano di 26 go fitla sonta ga di 28 ja june ga shop right e fela
1: metso tso ga bele ke le somese swae go itshwela iringela ya selela ga re tshwela pele le lena tate maponya se boletse sengwalwa sa freedom charter sa re batho ba tla busha na le bona ga bele e le nnete gore batho ba busha go ba go busha batho ba se nene se kutwaneng sa bona
2: awa batho ka bophara le bopepetla ba busha go busha batho ba se nene ba ba leng kwa godimo ba tshwere go maemo ere ke be ka mokgweweso sengwala se sa freedom charter se le batho ba ba sa se gopola lo sego le bona benye ba sona ba e le gore ba ba setile pele ba ANC ba se lebetse le ba bangwe ba bona nke bo ba botsise mamotla ga ba sa tseba le gore ba motlakjaji la gona fela pele ke nyaka go fa dipataka tja gore go paletswa ere ke bolele ntlha tse tharo pele re lebala gore ka morago ga democracy ya rena 94 go ne dilo tse tharo tse ke bona o ka re di tswa mo freedom charter re kare ra ditumiša ya mathomo gore re batho re a voutha ka moka ya bobedi ke taba e be e bolela ka the doors of learning shall be opened to all thuto bjale ka moare a thuto dintšha ta ba basarie ba re ya go thuša ba ba tlhoki gore ba kgone go ya diyunibesity le kano ba batho ba sa e bone e thuša malapa a mantši ba e le gore ba ka se kgone go ya yunibesity ya boraro a ke re ba re freedom charter e re re ka abelana makhumo ntho e mmušo o e kgonneng ke go fa batho bajofadi dipenšene kana yo ba e kgona ya gore go fitlhile mengwaga e 60 o applyile o kgona go ikhumana ka pela ebile ga ba tlhaole gore ke mang ke dilo tse tharo tse ke bona o ka re mo go freedom charter le mmušo wa rena gagolo wa ANC ba e kgonne jale dilo tse dintsi tsona ka morago ga fa dipadile ka baka line ere ke feleletse ka gore ANC ka be yona e kgethilwe ke batho ka 94 bjale yona ka be yona ya ngathantšha naga e re ko fa motlhala go a ba le UDM go a ba le EFF go a ba le COPE go a ba le gana bele ke MK party gore ANC ke yona e dileng pele taba ya go ripakantšha dipolotiki tša Aforika Borwa ka dipolotiki le sa loka ga gona ntho e tla loka mo nageng
1: age tate maponya bjalo ka ge e le kgwedi ya baswa na le bona ba swanetše ba se bone bjang kudu ka gore bontši bja bona bo tlhoka mešomo ka gare ga palo ya godimo ya batho ba bo tlhokago mešomo ka mona Aforika Borwa go fitlha lebakeng le
2: ga botsebotse o boditse pdifa botse ditaba le senyegile ka gore ka 94 sebakeng sa re ba latelele freedom charter gore mešomo e mentsi ya mmušo e dirwa ke bašomedi ba mmušo ba kgatlhwa ke dilo tse ba re ke di-tendera kore over private tendera a di na bothata fela o ka setse mešomo ka moka yona wa re diwa ke di-tendera go tlhekiša di-ofici e ka ba go aga di-ofici mešomo e ka moka yona ya tsiwa ya tsiwa di-tendera batho ba kwa monate wa tšhelete gona bjale gona bjale ke bolela go le bjale go ka ka dikgorong tse dintsi o ta kgwetsa go na ya dikgala ja batho ba e le gore ba re tlharile kore ba fitlhile ke di-pensionara fela dikgala tseo a di tlatswe ka baka la gore ditšhelete tša gore ba hire batho batshwa ba kgone go kumana mešomo di fiwa di-tendera ba no dira diboso tse ba re ke di-tempera ja bonakwana bjale baswa ba tsoga ba e le gore ba bothate bjo bogolo ka baka laeng ka baka la di-tendera ka gore mmušo o phatlalatse tšhelete o palela le ko o tlhola diboso di fika e tša baswa gore ba šome ka mo dikgorong tša mmušo ke bothata bjo bogolo bjo re bo bonang ba ya yuniwesiting ba dutse ka dipampiri ka gae
1: a re lebeleleng letlhakoreng la ikonomi mo lebakeng le tate maponya gape ya le ka mono Aforika Borwa batho ba šweu ba tšwela pele go huma le dinala mola batho baso ba sa le ka gare ga botlhoki bo bogolo nna le bona sengwala se kgonne mo ntlheng e goba se tšwela pele go palelwa
2: a wa se paletse le go feta ka baka la gore o tla gopola gore gona bjale kamo the private sector kaun da ga mushu gore me shumele ga ga mushu e jwa ga batho ba ba sho go bona mo bo go le challenge pele mushu mo aba eta pele ba ripo borra di politiki bo bona ba tsana jo ba ba ile ba tloma dilo ja o tsana banga ya mushu ba dira o ka le ga la sengwala sengwala se bole je gore na ga ita sho batho ba ba shumisha go mushu ba feli di beu wa feli trekere dilo je ga ba khona mushu mucho a NCC lo avale nano la uruja batho batso gore ba direle dijo bjale ba ba sheu ba khumile di nala ka bakala le dijo gona bjale enke ba se bona ber ka tabula ke tala o le ma bona ri ja di jo tsa bona meshomo ya di factory di ja di batho ba ba sheu o ga se mutshube wa re motho mo so shona le o na le factory ka bakala eng ka bakala bra di politiki a senge ba thome gore ba dira gore batho batso ba ithute gore ba kgone go itirela ka mogare ga economy ya naga go ka ba bapiša le Nationalist Party from 1948 to 1988 so ba efa batho batso ke 40 years ba ile ba dira gore batho ba bašweu ba kgone go itirela ba sepele ka mogare ga economy bjale 30 years e fetile re na batho batso ga re na sere ka setupa ga re kgone go dira selo ka re nako ngwe ga mešomong ela go bakišana mašaledi a batho ba bašweu rengere dira ga re kgone go jea karolo ka mogare a ikonomi
1: go yona ntlha e e leng gore le a elaetša le bona lebaka legolo e le lefe la gore go tlhokege maikemišetšo a dipolotiki gona ntlheng eo
2: aowa ore e molaleng baetapele ba rena ba dipolotiki ga golo ba ANC ka re ke bona ba file go maata ka 94 ba ile ba kgatlhwa ke taba ya tšhelete wa bona tšhelete a e nyako motho a e rata go feta tekano bona ebile ba kgatlhwa ke mašhaledi a tšhelete ya ka mmušong gape a seentse go e bapiša le e leng ka private sector bona ba kgatlhilwe ke taba ya gore tšhelete ja dikhutshwaneng mamangwe o file bokae kae a reke engeng a beše nama a nwe mabjala gore ba kgatlha ke dilo ja sebalega a senke ba thoma le go thoma gore a rute batho baso ba itirele ba kgone gore ba tee karolo ka magare a ikonomi re bothateng ka baka la le gona bjale a re tsebe gore na mokgatlho o ka thomago gore o rute batho ba sore ba itirele go thoma ka dijo re kgone go lema mmuso o re thuse o re fe dipeo le diterekere a re tsebe gore mokgatlho o a re se re ra kwa le mokgatlho o motho o bolela go tabe ba bašweu ba tswela pele ka gore ba iketlile ka mokgwa o boletseo ba khumile le dinala ebile ba tseba gore motšhele ona ba tlile go ntšha ka gore tšhelete e tshwere ke bona
1: age tabeng ya bomanaga tate Maponya re shetse re kile ra bolela ka commission ya Zondo mo lebakeng le re bolela ka commission ya Madlanga le lena le yakwa tate Maponya tse e leng gore di a tswelela kwa commissioning ya Madlanga na bomanaga ka mono Afrika Borwa bo dirile eng sengwalwa se sa Freedom Charter
2: awa gore ke go khotse go boja gore ba etapele mushumo wa bona go tlokomela matlotlo a setšhaba bjalo bona ba thoma go bakišana tšhelete e le a setšhaba go ka lebelela go tšheletše dikhomišene ya Zondo le yane ya Madlanga o ka no bona gore baetapele ba rena gapa ga gona nto e ba e dirago ge o bile go palela le mapodisa o bona gore ke mangwe mongwe a kata a kgonago taba ya bomanage ka baka la gore mapodisa ke bona ba e le gore bjale ba nyaka go huma kore bothate bo bogolo kore baetapele ba rena le mapodisa a magolo ba nyaka tšhelete go tla ka mahala ba sa e šomele ka o tla ka bontšhi kana ka bonakonyana jale rilo loka bjang gona mo se baetapele ba rena e le gore ba phela ka bomanaga ke bophelo bja bona kore ba bakišana gore mokete go ka tlhakana le bona mo melatong o tla kwa ba bolele ka gore ese mamangwe o kumile le dinala o bojiša gore o na le factory na bara o ka tseba gore na motho o humane tšhelete e mo kae a rena baetapele ba e le gore ba tla re thata gore re itirele makhuma e be a re
1: age ge re ruma le lena ka metsotswana na go ka tšea lebaka le le kakang gore sengwalwa se sa histori sa botlhokwa sa Freedom Charter se fitlhelele ka moka tšeo di ile go tša kwanelwa kua go la Cape Town ngwageng wa 1955
2: ge o ka ba le motsholo wa lekgotla le lengwe la dipolotiki la tala setšhaba morago se tla šoma ka

0: Metsotso ga bele ke masome pedi senyane pele ga iriela ya bošupa le ke tlhokola tselantshebele motho o sabela kwa bo mothopo wa gago wa ditaba. Mo lebakeng le re šutelela Mabaloi Mabitsela ka dintlhagolo tša Afrika.
1: Eric ke a go leboga re thoma ka tsaka DRC diphetetso ja ibola di tlatlogetse go sekete le kholo masome 55 go balwa le mahu a magolo tharo ne palo ye we tlatlogile morago ga gore go be go diphetetso tse di swantse masome tharo shupa le mahu a mahlano mo di ireng tse masome pedi ne tsa go feta DRC ire batho ba ba goroga go kana geng yo go tsa ditikologo ntse o di aparishwe go ke ibola ba tlobielwa ka thuko tekano ya machetse a masome pedi tepe ba ka fetela dinageng tse dingwe se ke morago ga gore France e bege phetetso ya mathomo ya ebola Mozambique naga ye e tsenetse meketeko ya letšatši la go lokologa ga e sa le hwetša tikologo ka morago ga mengwaga ye 15 go tšwa go molao wa bokoloniale wa Portuguese ngwageng wa 1975 meketeko yeo e be e swaretšwe motsemošate Maputo fao e bego eteletšwe pele ke moporesidente Daniel Chapo Kenya ba bangwe ba bagwanti bao ba bego ba go legelwe nakong ya segopotsong sa batswa setlhabelo ba megwanto ya ngwaga wa 2024 kgatlhanong le mmušo ba lokololwa le gono maphodisa go legile ba bangwe ba bagwanti bjalo ka maitekelo a go šireletša meago ya mmušo ba gwanti mmogo le malapa bo batswa setlhabelo ba beile dikgare le maloba godimo ga legora ka ntle ga palamente maabane Madagascar le gono Madagascar e keteka mengwaga ye 2030 ga e sa le lokologa go go mmušo wa bokoloniale wa France seo se tlhotše go tlhongwa ga Malagasy Republic. Philibert Tshiranana o bile moporesidente wa mathomo go tloga ngwageng wa 1954 go fitlha ngwageng wa 1972 fao a tlhatlhilego naga yeo ka ga pušo ya go ikema ke tsona tšeo ke a lebogang.
0: Re a leboga Mabaloi Mabitsela ba thiletswe lentšhitše maikutlo go tlhoga poledišano ya rena lengwadi le letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba kgotlelelo manontsha gore thobela setlhopha sa tlhokola tsela rena maAforika Borwa re iphelela ka madila le diokobatši o ngwala a le Burgersfort tlogolo matlhakwane o re go tsweng setlhopha sa tlhokola tsela nna ke re go bona palo ya basadi e golela godimo ka go sora madila ke ka lebaka la go tlhoka mešomo motlae ka matšhila o re thobela ka mošate basadi ba imetswe ba nwa madila le go feta banna o ngwala a le lephalale matlhatse motla o re thobela ka mošate ba tlhokola tsela diokobatši le madila ke tlhoba boroko kudu nageng ya borena nna ke sola bafaladi phuthimiso o re thobela setlhopha la sa tlhokola tsela ga ke bone e le tharollo ya mathata ge basadi ba iphile madila le diokobatši ka gore letšatši la go latela o tsoga o sa na le mathata ke a mangwe a maikutlo a e leng gore a tsweleditše ke bathieletše letlakaleng la rena la Facebook la SABC ditaba e se maikutlo a rena bjalo ka tlhokola tsela goba SABC News e fela re rata maikutlo ao a lena bathieletše mo lebakeng le ao le a ntšhitšego ka mokgwa wa WhatsApp madumeši a re atamiša ka labotlhano
2: go tsong bagase ba tlhoka la tsela ka gašong ke dumelelana le ba lefapha la tlhabollo le le ago ga baere ba bona basadi ba itatlhetše ka gare ga madila le diretebatši matšatšina e le seo e leng gore ka moka re a se bona gomme basadi ba ba leka gore ba itebatša mašuana le dipalabalo tše e leng gore ba na le tsona mathata a ba kopana le ona ka gare ga malapa ba leka go itebatša ona ka madila le diretebatši ke a leboga nna ke moleke Filimon Mampa tswa ka molepo a mmamatsa
3: Go tsong setlhopha sa tlhokola tsela ka moo le ba tsweletse mmogo le lena le bolela le Christadi a le ka pheleng taba ga e tswa phatlhamanao kgoro ya tlhabolo ya leago e bolela nnete gobane baswa ba bantšhi gagolo basadi ba e neeletse ka diokobatši le madila mo bonang gore a ba ye morago ebile ke mo palo e namelelang le go feta ke a lebo
4: ela setlhopha sa tlhokola tsela ka mogaso o tlwa go kosa botlhoko ebile go nyamiša gore o ka gore basadi ba bantšhi ka mo nageng ya borena ba etatlhetse ka gare ga diokobatsi le yona madila bona dilo tseo di sena ditlamorago tse dibo tse di tlhaga jang mmele wa motho. Nagana mosadi a tlhagatsa-tlhaga jake jala le diokobatsi aoa kore banwa jala go feta banna, nna re be re tseba jala e le ba banna le ge e le gore motlhomongwe ba tlere ba imetswe aoa jala a bo imolole motho ebile ba lebake motho mathata mo okeletsa mathata nke ba fokotse le di molepo ga emangkga ile ga molepo ga kgosi molepo.
2: Tshobela tshobela tlhokela tsela mmogo le balatedi ba Tshobela FM. Go tsoga go kusa botlhoko bona basadi ba tephele diokobatse, mara nna nka se ba makalele gobane le go batho tse ba difa ko bona banna ba ka gore ba rata go šomiša basadi bošaedi. Ke Andries Mabela go tswaga Pense ke ga mamogolo ke re mošate.
0: Re a leboga ba thieletse se maikutlo a rena re le SABC o ba tlhokwa la tsela e fela re a rata ebile re a thabela le thego yeo ya lena le tsweleng pele gore thega pele re ka tswela pele ka ditaba tse dingwe mabenkelešea.
5: Wa tseba maikutlo ao a kere ba tsena ka style maso.

0: Ago ka insulation ya ceiling ya quality ya godimo gape e ya go dikisa tsa rena tse seketsa go motlhagase le dikisa blankets tse be ya go mentsa a fisa go nako e telele se fetoge icebrok marereng a etela cash build ya kgausi bakeng sa insulation ya quality le kisa tse seketsa go motlhagase cash build
1: re tswela pele batheletše go na le ditatofatso tša gore tonakgolo ya province ya Eastern Cape e le go Oscar Mabuyane o ingwadišitše ka tsela ya bofora yunibesithing ya Fort Hare lenanong la dithuto la go ithutela gata ya masters le PhD yunibesithing yeo ya Fort Hare ntlha ye go kwala e tiišeleditšwe ke pego ya forensic gomme ka lebaka la se yunibesithi ya Fort Hare re kwa gore e ile ya tšea sephetho sa go motloša lenanong la yona la baithuti ka lebaka la se re kwele gore party ya EFF e šetše e dirile boipiletšo bja gore a theoge maemong a gagwe bjalo ka tonakgolo ya province ya Eastern Cape re tšwela pele ka temana ye re amogela moleledi wa bosetšhaba wa South African Union of Students ke South ka boripana ke Dr. Thato Masekwa Dr. re a le tamiša tlhoko la tsela mantšibong a lekgono
2: re a le tamiša ntate Eric le batheetši ka moka ba thobela FM
1: age na bjalo ka mokgatlho wo o emetšego dikgatlhego tša baithuti taba ye le rile go e kwa ya leswara ka tsela efe le le mokgatlho wa South African Union of Students
2: taba ye go bolela nnete ga se taba e le goreng ile ya re tshwara gabotse ka lebaka la gore kudu-kudu tše di tswelela mo kgweding yeo e le goreng re feleletša kgwedi ya baswa ba e le goreng ka metlha le ka ntlha re ba encouragea gore ba kgone go ya go ithuta ba tsene sekolo ke re dikgweditšeng gore yena Oscar Mabuyane o šomišitše ofisi ya gage e leng ofisi ya bo premier go enrola mo e leng gore ga qualify gona and e dira gore university ka mokana ga tsona gore re thoma le go doubta di-public servants goba tsona di-politicians tše e leng goreng di ko di-officing tše digolo ka gore se se diragalang mo se dinaile o mongwe wa baithuti o e le goreng wa qualifya tsona di-opportunities goba dikarolo ya gore moithuti wa qualifyang o a tshwanetseng ke go former part a seka dira jalo ka lebaka la tsona tše tša gore ntate Oscar o dirile masters le go e tsenela PhD mo e leng gore ga a qualify le tsona di-prerequisite tša gona and re a tseba le gore ge o tsena mo yunibesithi go na le tlholo se e leng goreng e a bolela gore ge e le gore go na le ditshedimošo tše diswa tše e leng goreng ditlo kgona go enlightena committee goba yone yunibesithi gore go na le tše e leng goreng a se o di dire di a tlošwa o kgona go tlošiwa mo yunibesithing eo se e le goreng eno ba bothata eno ba gore batho ba e le goreng ke ba eta pele ba ba tshepagalang ba ba tshepegileng gore ba kgone go leader province e golo go tshwana le Eastern Cape ba ikhwetša ka gara ga ona mathata ana
1: age e ka ba bjalo ka mokgatlho wa South African Union of Students taba ye ya mohuta o ke lekgala mathomo le kwa ka yona goba go na le baetapele ba bangwe bao le bona ba engwadišago ka tsela ya bofora diyunibesithing ga ešita le ge ba tlhoka maswanedi
2: no taba ya Oscar ke yona ya mathomo e leng goreng e tlile ya ba mo go rena e leng goreng go bile le an investigation and go bile le di-outcomes mo go rena gantši go tla baithuti ba e leng goreng ba tla e le gore di-university di ba di registerile mara le bona baithuti bao re kgwetša e le goreng a tse ba honest le di-university ka moka ka gore re a tseba gore moithuti tshwantse a be gona mo systemong ya high education tshwantse gore a comply sa mathomo le yone department of high education sa bobedi le go comply le di-policies tša yone university eo ya yang mo go yona kudu-kudu re tsale ba le gore tshwantse ya mo khosi nya e dirang tshwantse ya go

0: go qualify a fetse a gone go qualify le course yone e wa e dirang and se ile gore re a se bona ga nne jalo ke gore ge ba ithuti ka mkana ga bona kudu kudu ba ile gore ba go office ntse di gone ba ka gone go diriwa di forensic investigations le ba re tle gone go bona gore na batho ba ile gore re ba celebrate ka metla gore ga bona ke ba se ba ile gore ba na le dipampiri ke di swanetseng gore ba gone go fitla mo ba fitlheng gona ka gore re tshepa gore yona academic integrity le botshepegi le go hlompha di university ke ntho e le goreng ba eta pele ba rena ba mo countryng ke sa mathomo se e le gore motshwanetse ba se dire
1: age doctor re kwa gape gore ebile yo tonagolo o be a ngwalelwa ditlhatlhobo ntlha e re be re ya tišago e kwa megotheng bjalo ka ba e leng gore le didutse kgausi thutong ya godimo na seo se a kgonagala gore motho goba moetapele a ka ngwalelwa ditlhatlhobo
0: yona re e kwagala e le taba e leng gore e diriwa ka mešha kudu-kudu ka bao ba e leng goreng and se ba tsea advantage ya batho ba e leng goreng ga bana ga bana tšhelete e ntšhi ka gore go na le di-high unemployment batho ga bana mebereko gantši go tseiwa advantage of batho bao ba direla bona ba batho ba ba eta pele ba ba ngwalela ba ba tsenela sekolo e leng gore yeo re a tseba gore ke academic fraud ka se sengwe e no ba gore motho o šomiša monagano wa motho o mongwe a tseba gore a se monagano wa gage gore a kgone go hwetsa se e leng gore a se sa gage and mo baetapeleng ba ba e leng goreng ba dira jalo ba tshwanetse ke kotlo ko diyunibesithing gantšhi go na le di-disciplinary cases ke e leng goreng di ba gona go addressa ditaba tsa go tshwana le tsonatse
1: age bjalo ka ge ebile e le kgwedi ya baswa e e leng gore e lebile seseng na le bona taba ya mohuta o e romela molaetša wa mohuta mangodu ka ge e le bona baetapele ba e leng gore ka dinako ba tlhotlheletša baswa gore ba ye diyunibesithing go ithuta
0: yone e romela molaetša o mongwe wa go tshwenya ka gore batho ba gantši ba e leng goreng ba ko ba eta pele university to the premiers ba eta pele nageng ka moka ke batho ba e le goreng gantši re nagana gore ke batho ba e le goreng ba na le molao ba tlhompha molao ebile ba encouragea le batho gore ba be molaong se tlogala se re nyamiša kudu jalo ka baswa ba e le goreng ka le lengwe la matšatši re tshepa gore le rena re tla hwetša monyetla wa go kgona go eta pele naga ya rena sa bobedi ke gore baswa ba e leng goreng ba tshwanetse ke dituka tša go tsena diyunibesithing le di-course tša go tshwana le tše e le goreng ntate Oscar na ya occupier space sa o mongwe e ba taba e le gore ya frustrator ka gore motho e le goreng a deserve space wa tshwetsa mola e leng goreng ba o senyaka a ba kgone go tshwetsa and re a tseba gore gantši ka ditela tsone tse di dijale dinaga tsa go tshwana le bo di-eastern cape free state gantši ka ge re bone re boletse le the last time north west and the other provinces ka mo officing ya premier go na le a bursary ye e leng goreng e thuša batho and re a tseba gore ga e kgone gore a se gantši mo e le goreng ge o na le bursary ya go thuša batho gore ba kgone go ya sekolong mahala e le gore e tswa ka officing ya motho tšhelete eo a se e šomišwe go dira go registera le go šomišwa gore a e kgone go ya sekolong and yeo nkebe e le gore e thušitše o mongwe wa baithuti oba o mongwe wa baswa gore le yena a kgone go hwetša di-qualifications ka gore prerequisite o kgona go di meeta
1: ka metsotswana ge re romale lena kgwedi e ya baswa e batametše mafelelong molaetša wa lena kokofe go baswa ka moka ka aforika borwa le mo baithuting
0: molaetša wa rena mo baswa ka moka ba mo south africa ke gore baswa tshwantse ba ithute ba ye dikolong baswa tshwantse ba kgone go di-organizer ba tshwantse ba register ba gone go vote ka rengwa go ile ngwa go vote ba so ba tshwantse ke go ba active le go encourage ba so gore e be bona ba yang go di municipality le di councilor ba gone go phetha karolo mo ditabeng tsa o sweepa mo di community nje re tswang mo go tsona gabedi le go encourage baswa gore ka e sa le nako e salaganjele di-applications tsa di-university ka mokana tsona le botse re encourage baswa ka mokana ga bona gore ba e le goreng setse ba feditse dikarolo di-degree tsa bona ba improve ba dire di-honors ba ba feditseng di-honors ba dire di-masters le gore le di-opportunity ka mokana ga tsona tsa mebereko ba kgone go di-applyela re kgone go ithuta re thuse country ya borena.
1: Age moleledi wa bosetšhaba wa mokgatlho wa go emela baithuti wa South African Union of Students Dr. Thato Masekwa, re lebogile tlhokwa la tsela mantsibeng a le gono.
0: O leboga rena le baikgetse ka mokana bona ba tlhokwa la tsela, re leboga.
1: Mabenkele.
2: Ge maikemisetso a kopana le phišegelo a ba le maatla a go šiša. Go AVBOB maikemisetso ke go emelela bao ba sa kgonego go itwela, go beeletša go thuto le go fepa bangwe. Gobane ge re tla go phišegelo a re bolele fela. AVBOB, here for you in more ways than you can imagine. AVBOB ke moinšori wa semolao wa bophelo gape e le moabi yo a ngwadišitšwego wa ditirelo tša ditšhelete.
3: Swipe o hwetse go goketse go ka birthday ya Boxer. Reka Ellis Brown Creamer 750 gram je pedi ka 95 rand. Rama Original Brick 500 gram je ne ka 99 rand. Reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer com data mahala kwa Boxer.
1: Maabane ba theletse tona kgolo ya Limpopo Dr. Phophi Ramathuba o thagotse semmosho lenano la go ngwadisa barutwana ka mogwa wa technology wa online go la Bakenberg. Maspaleng wa mogala kwena gona fa provinceng ya Limpopo. Ntlha ye ile ya tišeletšwa ke molekgotlaphetiši wa thuto provinceng ya Limpopo Maabane, ge re boledišana le yena e le go Mavungo Lerole Ramakhanya Maabane. Le kgono re tšwetša pele temana ye le tate Matakane Matakane legatong la lekgotlataba la batswadi provinceng ya Limpopo. Re atamiša tlhoko la tsela, thobela.
4: Thobela, thobela, Eric, manda ke mashago, thobela.
1: Age.
4: Le ba khile dikamuka ba tlhokola tsela.
1: Age, la mathomo mogwa o wa online tate Matakane Matakane. Re kwela ka ona kwa province ya Gauteng. Na go nya ge panyaza le Sofie, tona go le panyaza le Sofie e be e sa le molokotla petition. Le khale o phethagatswa mo province ya Limpopo le gatong la batswa di province ye le amogela mogwa o mo swabyang
4: o wa mola ka motho a mabedi ka baka la hore ke nako ya ona re phela dina go ntsha maranga yale e bile ba tle le khale ka khautse le khale ba thomile go amoela bana ba rena ka maranga yale marangrang a dira gore ge ba pateta ba tsee gore na go na le bana ba ba kae mo systemeng then o pressa fela patene ya ntšha bana ba Limpopo gore ke ba ba kae re a e amoela ka matsogo a mabedi.
1: Go šomišitše tšhelete ya go fitlha dimilione tše lesomenne nna re ka bona mokgwa o e ba wa katlego goba tšhelete eo e napile re sa bone gore e feleletše kae.
4: Aua, a kere jale hai nuri kan ni di system ya bereka. DPE inale mata au monita. Fatsani ti badge mera kwa bo. Kurna, chele te kan ni ki iswane ki mushumo o na. Inge mo iswane ti e o na na. Itushe ba nabare na. Iska hula batu. Ba ni ba ya chele te ba nabare na. E le re di tsotsi tshwe bana ba rata yale go tsaya ka department ya education kwa college le gore na ka re monitor evaluation ke mmere kwa bona ba tsantsi ba di tsotsi ka tshele e e sitlima tsonga di minister a rumela province ya amoela mkhomo o ke ke premier o ya amoela ke MC so o tsanda ba monitor a re fe report ke wa o fela re tshelte re go tle 4 million ke tshile ka mogo e shibila ga botse
1: age mogwa o mo sa online mono le mphopho na le bona o ka gona go fukotsa methala di e mentsi yo re bona gona go le nako ka nako ya boingwa di show bya barutwana
4: e to fukotsa go di go di tsuwa mata kana kala ka bakala ra kire e se go le tsa ma shaore ke nako ya marandrang a kire o ke he ba bolela ba re ke nako ya 4IR industrial revolution, fourth industrial revolution. Kita ba o kere ni kamiti mutomo reboda o ba tuwa Limpopo ibe chanzi le khale itile mo Limpopo yale kona o rekao ita suma kudipudu kaba kala ore na kongo o nyaka mwana o nyaka mwana mutuwa ni ba kona ore ba tiro ore mwana o skolo kaba kala ore marandran akabu unso mwana o skolo katla singu yangu chonje chona lecheo helu ba chona tiribani ya marandran ore asembe pi
1: age e ka ba letloga lena le kholofelo ya gore mogwa o o tla gona gore o shume ga botse kua dinaga magaeng
4: o tla shuma go dinaga magaeng go tsela batho ba ba di party service providers ba re lokeng le ditoga ke o di gona gore o ska re ha o phone o dinaga magaeng o le kae wa bona mela kha o santse no phone o sona le mang le kae le khauke tsela ba le di tsa tsela le di tsheche ke gore he ba lokela ditse ska re lokela tsela go skolo tsa go dira di a di shume ba ba la hore ha di na support ya ka monke
1: age ka metsotswana ge re rumalelena ke thego ya mohuta mang bjalo ka lekgotla taolo la batswadi mo Limpopo yeo le tla efago kgore ya thuto le mmušo wa Limpopo go kgontiša gore mokgwa o wa online o a atlega mo porobenseng ya borena ya Limpopo
4: ke tlile conference ya National Association of School Governors ke bona gore boo bolela ka yone taba ye gore na batswadi bo thusa jwang le dilo tse tshwanang tseo ona ka moke na le bo mothapo gape bantwa bo mothapo kabo ka bosiu bolela ka yone taba ye gore na ka nnete department e tshwanetse dije batswadi jale re department ha e thuse batswadi ka gore ba dire diofisi tse dintsi ka baka la gore wa bona batswadi ba hae nakong ba tshwara difounu tse ka sephetha mabaka ga di na dilo tse di-apps tse dilo tse dintsintsi ga ba dire diofisi tse dintsintsintsi kudukudu magaeng-gaeng-gae ba dire diofisi ba romele di-administrator tsa bona di o thusa batswadi gore na ga ba administrator bana ga re na go bona di-district office o tletse mola batho ba idona ditee then batswadi ba bolaa kele ke ajimola ba bolaa ke le batho ba ba le mmeleng o kgotse lo no ba bangwe ba kgetlele le bogale ba rena disekere letse ba bantsi moo ba dile methala je lentšhintšhitši re le bantwe batho ba department gone yone gore re re ka gore re tsodina lenaneo le na maranra dirang diofice tse dintšintšintši magare le ketelee tsentle fela dile diofice le romele batho bo thuša batswadi ba rena moo gore ba kgone go registera bana ba
1: le boletse gore lena le conference mono Limpopo e ya go felaneng aowa re kwele tate matakane legatong la lekgotla taolo la dikolo mono Limpopo re lebogile tlhokola tsela mantšibeng a legono
4: gore ba gore National Association of School Governing Body ya phela ka mo Limpopo ba gona bo mothapo le bo matita batho ba phela ka mogale batswadi he ba nyaka thuto ba tle go National Association of School Governing Body
1: le kwa getse tate matakane maikutlo a lena re ruma ka ona a e leng gore le antšhitše ka mokgwa wa WhatsApp thobela madume thobela le gona
5: ka lebaka la gore bjalo re ka se kgona gore re tere a emetse ka bjalwa ke tshuputela wa lepostola ka thempisa ga e botokwa letšatšana a botšhale matala le pitri wa ramalepe ke batokwa
6: Eric Mashau ke magaši motsweletši le batheletši ba tlhokana tsela ke re thobela nna ke bona bothata ba bogolo e le gore mmušo o tshwantse o lešale le bao ba supply-ang diokobatši tše bothata se bao ba di tsubang ge re ka kgona ge mmušo o ka kgona go thibela bao ba di supply-ang batla ba gona nna ke na mogala ka mo ZB Marchetor ke zwa zwa
1: age re le bogile ba theletse maikutlo a leng gore le a ntshitse ka mogwa wa WhatsApp ra e thabela thego ya lena ba theletse ke la botlhano le khono la masome peditsela kgwedi ke ya June ngwaga kwa ketepedi le masome peditsela nna ke nna Eric Matshao ba theletse mašwa wa kolwana a tlhokang kolobolo madula ka ntse kana ba re ko ba tawae molekane o lekanwa ke ya nkwe pone magopa ke motsweletse re a leboga motsweletse mmabaloi mabitsela motsweletse a le metšhineng pontsho motlhola motsweletse mogolo matsheko malatši motsweletse petition mapitsi botlhoko go tloga fa re le batho ditabeng tšela tša iri ela ya bošupa le sethembiso maebela ke maebela a pheladi thobela.

go thobela FM le go tlagatswa la Africa bo re mo shuttle wa tsebo le boithabiso 87.6 go feta go 92.1 go ba wena wa www.thobelafm.co.za go DSTV canal ke 815 open view ke 621 go ba wena ke tumela fale go app ya rena ya SABC plus ke mo ile re o tla re hwetsa gona motheletse mo tsheng a le khone sa shupa nako go tswa fa tropong ya Limpopo tropong ya Polokwane province ya Limpopo sa re metsotso ke yele semetharo go itshela gona fa e ring ya bo shupa le ke lenane la moswa le ka moso le ile gore mantseng a le khono le tla go wena pele ga nako ka lebaka la papadi magareng ga Senegal le Iraq nna ke go dumedisa mo o leng gona mo gesho gotlhe gotlhe mo o leng gona a ka ntlong ya gago ka sefataneng sa gago o dumedisa ka bang go sa dumedisa ke nna extra nwa ga mbue motheletse ke ga maya le fisha mantseng a le khono ke go dumedisa go moso le ka moso le gato nna khuna di the host mo le re nna le na re tlo ba re ipsina ka mmino ya go riana re sa le mo kgweding ya baswa ye ke be go ke go file yona ke kosha le mapo go tsa go Novex Moonlight a tla gore na are sa sezola ya go riyalo manje ba ngale kono mothele tshe go mosa le boka moso ke tlo boledi tsana fa le moso mo khoding ya baswa ke ma moso yo ke bolela ka mmano go Francina a se yabela yo a tsebega go kala female June ke mo dira ga tshe mothele tshe ya ke mo pedi o ile gore o ka gare ga industry ye ya le kombo re tlo ba re kwa leto la gago gore o tswa kae ka gare ga industry ye o libile kae le gore ke dilo di fetse le gore go fitla ga ba yalo o shetse a di dira ga di tshe ke fa gore manje mo ngale kono nna le wena leto la rena ke la metsotso ye masome ne hlano ya ya mo sele ka moso ele ge re tla be re shutella ba ka kwa lefaseng la mahlakong ke go leboge ke lebo stopa sa tlhokala tsela ya ba be ba re tlisha ditse tsona ba re o tlolela tsona manje mo ngale kono extra wa ga mmue ke nna manje mo ngale kono go lenane la moswa le ka moso le gato la khone the host metsotso ya re ke le some hlano go itjela gona fa e reng ya ya bo shupa a ka re feta ka fa gerboa nna le wena re tjola pele kamino.

0: $59.99. Le di-6 pack tsa pedi tsa di-355ml tsa biri ya Corona Extra ka R195 o seke tsa R45. Di gotlhela go fitlha ka di-8 tsa July. Ga go rekisiwa mengwaga ya ka fase ga 18.
1: Mokgwatshumo wa mašole a mmele wa gago ke mogale wa mmele wa gago. Ge re na le mokgwatshumo o o le o bokoa, twantshano ya mmele ya koafala gomme wa sa kgona go lwantshana le malwetse le ditšhilafatsi tseo di dirang gore re lwale. Mogale yo mongwe le yo mongwe o tlhoka mothuši. Dicapsule tsa prosaidin ke mothuši o ka moka rena re mo tlhokago. Dicapsule tsa prosaidin ke di-antioxidant tse maatla tseo di tlhametse go tloša mephelo e kotsi mo mebeleng ya rena. Dicapsule tsa prosaidin ke dimonyamarole jaaka gare ga mebele ya rena. Di monyago mephelo le ditwatsi tseo di ka dirang gore re lwale kudu le o fokola. Eya o ikhweletse dicapsule tsa gago tsa prosaidin le gono, gomme o dire gore lapa la gago lotlhe e bele o le itekanetsego. Mang kapa mang a ka dirisa prosaidin, baswa le batsofadi. Bakeng sa bana ba mengwaga ya ka tlase ye metlhano, bula matlho bakeng sa prosaidin junior yeo e hwetšagalago ka mokgwa wa jele. E hwetšagala dikhemising ka moka. Go hwetša tshedimošo ye nngwe gape, etela websaete ya rena mo go www.valueaddedlife.com goba o re hwetše mo Facebook. Gopola, ge e sa re prosaidin, ga se prosaidin.
2: Muzanzi iletela Powerball jackpot draw la botlhano le o ka ba le sebaka sa go ithupela mašheleng a Powerball jackpot ao a akanyeditswego go feta 180 million. Ao ke mašheleng ao a ka rego wena we go fetola bophelo bja gago le semetseng. Bogela draw twi ka la botlhano le go ka iri ya senyane bošego go SABC o ka ba ra dimilione yo mosa wa Afrika Borwa. Ee wena, the national lottery, more plays, more chances, more millions. Baraloki ba tshwanela go ba ka godimo ga mengwaga ye lesomeseswai le go feta. Raloka ka maikarabelo, the national lottery e sepetswa ke Sizekhaya.

0: a ka sona se bopoga se motheletse ya re go rasha thui ka kwa go la matlala a ke bolela ka matlala ka kwa go la pinki ya ke mo ile gore o ke tloba ke bolela di tsana le yena mantse bangale khono a ke bolela ka manga ke sa bolela ka female June o tjo gona ka kwa la fasen la ga matlala ya o tlo re tlhalosetsa gore na e ka ba yena o tlhotlheleditswe ke eng go tsena ka mo industry ya le kompo ke tse sebaka se ke modumediše le go amogela go thobela fem female June ke tse sebaka se ke go dumediše Manoko Francina wa ga se abela dumela tlhe re gona le kae aga ye ga ga bang ka mo morago ke a tshepa gore le wena e tloga e o tsikiditla ka gore ke baswa belo ka wena mogoding ya baswa ke bolela ka maga ke sa bolela ka Pupin 10 Mr. Diego le Mimi ba tla gore na ba re tsodio ke ba bangwe ba ile gore o ka nya ka go ipona o shoma le bona ka lengwe la matjatji ya kere aga ntle le go dikatika solo go ba gona go shimela morago ke tshe sebaka se ke go dumediše Manoko Francina wa ga se abela dumela tlhe Rona, rona. Pialo, ke nyaka go tseba, le motheletse o nyaka go tseba gore na ge re bolela ka Manoko Francina Seabela, pele ga ge re ka bolela ka female June. Na Manoko Francina Seabela ke mang o tswa kae?
1: Manoko Francina Seabela ke wadijana o mo simple wa o tswa ga batlala inki. Wa ya da go le tsimba ga yegi a tsedi sekolo ba ga yegi. Ya.
0: Aga. Go leng ga gago man, o gotse o le ngwana wa mokhutamang.
1: Ke go tsekile wa da wa o tsaba tso go bula jana so ba ra rata ra luka ba ra batho ba ile batho ba ba ntshiki a ke le ksa tse di ka ra batho ba ba ntshi.
0: Aga. Bialo ge o ba petsa Manoko Francina Seabela wa ga bialo lo wa kwa mora o ka re phapano o bona eke e go fi papano magareng ga Francina Seabela wa gone bialo le ola wa ko morago
1: ha wa ga di jalo different yo different tshubati gore wa ga di jalo o rata o molobui wa tsama gore o rata o phila le ka ra batho
0: aga
1: ke ba le go bo rata o phila tsheya Ya.
0: Bialo, ya muthele tsakano ba a iputisha are Manoko Francina Seabela o gotse e le ngwana wa ditlong ka gore kirile ge ke bala ka ga wena ke khuile ba re o gotse o le ngwana wa ditlong e fela talent ye ya go opela o bo wena le yona ba re o bo udio fela o duwe tsena ka kamoreng o ke tswallela o le noshi o opela gore gore se o belegwe ka sona ke talent ye le gore o belegwe ka yona bialo leeto le la mino go wena go tloga bonyaneng go fitlhaga bialo le bile byang
1: ke tsare before ke tsada ka studio ne ke tshaba ho pela batho ke le sekolong e ba re wa ontshiweng kosha jo awa be ke sa itseni gore be ke tshaba le ho tlhabeletsa ge kosha je thobile mara ke rile e ke thoma ho tsena ka ra ke ya studio ng tsatsila mathomo ka gore ba rang ka idea ntwe mara ka gore ke tshoga mara ke re mara ka idea the following day ke tlo welela ka Raymond ntlhola ke dile mabane ko idea today ene ke tlo idea ene ke tlo gona
0: aga pelo pele ga ge re ya di studio re ya go gatisha gona le mo ile re fela re diragatsa gona motho mongwe di faleng go ba motho mongwe ka kerekeng na ka bona pele ga ge o ka tsena ka kantong gatisha go ba ka studio gona le mo ile re le re wile wa diragatsa mo ile gore batho ba ga matlala le bona ba ile ba ria mo re e bona talent mo
1: awa
0: Oh, wena o belegwe ka yona wa thoma wa tsena ka ntong gatisha ka studio.
1: Yeah.
0: Aga o tsene neng ka studio?
1: Ke tsene ka 2023 ka February.
0: Ngwaga ke tipedi le masome pedi tharo.
1: Yeah.
0: Aga ke rile ge ke bana ka bona ka kwa ebile ka bala gore Thobela FM ile ya raloka karolo mo letong la gago. O ka thalela nna le motheletse gore ke karolo ya mokhuta mang ye le gore Thobela FM e ralokile bophelong ba gago.
1: Ke tsare go na le mobile ka bolela le se sekhuna di ona mara a ke tsebe seletse kae cause ke ile ka nore ke a motraya gape ntse ke bona nako e tsamaile mara zanga ka humana monyetla o mara ka no dula ke re one day ona ke tlo ba ka fitlha as long as Thobela FM ile a reshile le Mpopo ile mo ke dulang ke tlo ba ka fitlha
0: ke ka fa o tsa tsile le khone go ba ke re mantsi bang a le khone nna le gatong la khuna re ke bole di tsana le wena
1: ya
0: aga bia lo mpuche mmino wa gago leetong la gago o shumile le bomang ke bo mang ba ile gore o shumile le bona le gona ke di project di fetse le gore o shetse o shumile go tsona
1: projecting ya mathomo gona le engwe ya a se tshiki tsona sa nka tsatswa mara di gona ke mo ke shumile le Kaitonic mo ngwe ke shumile le Zaka ka shuma le barkemang es ke ba le bala ba ba bangwe ba ke shumile nyana le batho nyana ba bantsi I'm so 4 5 ya bona
0: bialo ke
1: mama sita le ana ke shumile le yena
0: aga aga mutshele jwa tabela family go tla gatshwa Africa bo re motsetso ya re ke seripa gare go tshela gona fa ireng ya boshuba ke sa bolela tsana fa le mmano go Francina wa ga siabela yo a tsebe ga go kala female June a ke mo dira ga tsheke mo pedi we lore o ka gare ga industry ye ya le kompo ge ba bona o sa tswa go bolela sa le moetsa gago tsebe gore go bolela tsana fa le mmano go Francina siabela female June bialo female June pele ga ge nka tsiya di megala ya batheletse ke nyaka a gore mo kgweding ye ya baswa Naki ing se ile gore wena o gonne go bona gore le ge ke le moswa ke gona go se fithelela kudu ile ge ke tsere monagano wa ka go be ile mo se ke nyakang go se fithelela
1: se ke bona ke se fitheletse gore ke tsene ka gare ga music ke na le tshepo mara ka nyaka o lose hope mara ona ba le nthongwe e reng tsona pele so nna ke tla re mo ba tsheletse kare re o le motho especially bile o le moswa o skare ge o thomanto wa kira go na le batho ba o le ro vele o na le batho ba tlo reng o thomanto o idea ba o jela fase ba o nyatsa wa sebeleng to how e ba bona ka re wa idea e tetere mara as long as ile ka rata le ya how ene o irata wa idea o fithelela le bona ba irata
0: aga ga go nete ya go feta yo ka gore bona go le motho wa motsa o kipotsa gore ke nyoka ipona ke fithelletse se ga go khoshi yengwe ya ga go dimo ga bophelo ba gago ka ntle le modimo a re feta ka fa gerbo wa re tswela pele go tloba ke tsa mothelletse
2: siya kana mo Sun City e wile gape

0: Doctor. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Young Stana. Bafiki Zolo. Zimbumalo. Big Zulu. Hopula, the tickets to VIP had a salon. You can get tickets to our general like 350 fela. So, Nadia Hotala, Ticket Pro.
1: It is Ziakala Mosan City.
2: Ga go nnete ya go feta gore Ziyakhala mo Sun City ke mo e le gore tšatšing la go sasa ya go tlo ba go diragatswa e le gere psina ka yona Ziyakhala ye go ba kere ka yona concerta ye go ba kere ka yona event ye motheletše mogaleng fa ke sa boledišana fa le Manoko Francina wa ga Seabela yo a tsebegago bjalo ka la Female June pele ga ge nka tšea motheletše Female June
3: Hello.
2: Yeah, o sa le gona. Ke nyo gore pele ga ge nna le wena re tlo ruma le pele ga ge ke tšotsa motheletše. Gore ka mo leetong la gago la mmino wa Lekompo. Ke bo mang ba ile gore o ka nyaka go shuma le bona?
3: Ba ke ba la ka tsang gore nka shuma le bona. Ke o Shandesh.
2: Aha.
3: Ke tribe wa Diboza. Le Shebeshit.
2: Shebe Mapena. Le Pak. Moswa show mo kgweding ya baswa o ile gore o ka gare ga industry ya mmino wa Lekompo ke mantšu a fa ile gore le karata go mo fona
4: ntate o bolela le Joseph Manana Mothembisa hey ngwano o na le talente and o bontsha ka sepedi ba re kgotlelelo e tswala katlego nna ntho ke ratang go ba go e bolela mo Manoko ngwana wa rena ngwanako wa mogae ngwana wa Matlala ke gore na e ka ba ke eng ntho a ratang go e fitlhelela mo mminong wa gae
2: aga le kwa getse tlhe motheletše o moye thobela thobela le kae re gona le kae Alo kwa kala gabotse?
5: Re a le bua mang a bua nna mang o go a projecta mmino a tena wa le go mo. E o ka ra ka tsara tso a tsama mang ke sa ba go spenda le nna pa mmalo.
2: Aha re a le bua hle e le ge ba mo fa mantsu a tlotlheletso. Ere ke tshe o mo shu mo theletse mo yentobela. Tobela? Mmalo a ba motlhomongwe pele ga ge nka tswela pele ka go tšea batheletše go ba kere motheletše Manoko Francina Seabela ba botšišitše fa e le ge ba o fa tlhotlheletso le potšišo ebile gona gore na e ka ba wena o ka nyaka go ipona o fitlheletše eng goba o fitlheletše kae
3: nka rata o ipona ke le mo o le goreng ke tseba ke lefase ka moka ke fa baswa le batho ba bagolo mino o ke tseba ngore o tshwanetse baswa o tshwanetse batho ba bagolo
2: aha
3: ke tlo reng ge ke fitla di pleke ba rawa mo go tsena go tsenwa batho ba bagolo mara female June wena ka lebaka la gore re kwa mino wa ha o re awa o a so tsa maishetana le baswa fela le batho ba bagolo gona ke lebaka le gore o jere rutishitse gore o tlo bone le ke batho ba bagolo ba ba tsheletsang mino wa hao
2: aha o kwagetse tle ere ke tshe motheletse mo yentobela
6: Rona le
2: kae?
6: Bona, o bolela le Kgosi Mashala o tswa Blackberry wa tlhagala gausi le Modise. Ke ngwana wa ba rena ba Pinky wa nna. Ke se gore mo le wi, ke gore a tsale ka le phatsa, ana a tsela tele ka tlale ntja.
2: Ka gore o tswa gana mo ga bore, ga matala ga beke gana mo.
6: Bana mo Pinky, ke re nna re tsana mo Moletsi Blackberry.
2: Aga.
6: Eh.
2: Mahlatsi le matlhagone o go yena, motheletse o mo yentobela.
6: Tobela le kae?
2: Rona le kae?
6: Rona
2: aga
7: e bolela le mabidi mono la se shogala ga mo mamiru
2: wa kwa gala mapidi
7: e go bula re ngwana wa ishu a dule dule ga mino wa o mo
2: mm
7: mo fa matsa le matlono
2: mahlatsi le matlhonolo a tshwarelela motheletse mo yentobela Malo Ibea Fas, Ibea Fas, 086-000-2452, 086-000-2452. Motlo mongwe nna lwena a ka liena.
8: Mo maikutsong a dikolo, itla levenkele la A1 go mo ipsine ka ditheko fa setse. 2 kg sef, 39.99. 2 liter.

0: le go SABC ka ire ya senyane boshego o ka ba radi milione yo mosa wa Afrika Borwa e wena the national lottery more plays more chances more millions ba roloki ba swanela go ba mengwaga ye le some se swai lo feta ra loka ka maikarabelo the national lottery e se pitswa ke sise khaya
1: se fetoe ke merero ya baswa mogweding ya baswa o manana o ka moka a thobele fela re pala le tsone ka moso go edi ya baswa thobele fela o shate wa tsebo le tabile show
0: aga thobela family go tla gatswa la Afrika Borwa nna ke extra na ga mmowe le gatong la khuna the host go moswa a le boka moso mantse bang a le khone go pola ge ke thoma fa ke bontshitse gore lenano le la moso le boka moso mantse bang a le khone le tlapela ga nako ka le baka la papali ya mogopo wa lefatshe magareng ga Senegal le Iraq metso sa gabe ya re ye le som go ba kere ya re ye masome pedi go ikela gona fale e ring ya se swai Kenya ka go ruma le yena ke sana le yena mo mogaleng ke bolela ka mangwe ke sa bolele ka mmano ko Francina wa ga Seabela ebile gape re tlo ba re laelana le yena ka yengwe ya ko sha ya gago ya ebitswa tshomitsaka mmano ko o sa le gona
2: ya ke sa le gona
0: aga ko shashi ebitswa tshomitsaka o tsamaya le stanza na ka ba ko sha ye e tlotlheleditswe ke eng le gona ba gora ba gago ba Ba diraeng ba gore ba bagago.
2: Ba gore ba ja ba nyo go lokela ga ratronko ba gore ba ka.
0: E mapili wena. Ga ratronko.
2: Ga ratronko ene wa tsaba ke tsaba mapolisa ka pelwa ka ka moka.
0: E mapili. O ngwala go tswa tse di diragetseng bo phelong bagago go ba idi o ba tse o di akanyang wa ngwala wa tsena ka ntong khatisho ka studio.
2: Ke tse dingwe ke tse di diegang go nna. And ke ngwala ke o ketsa letse batho ba bangwe ba di ba diagalelang
0: aha
2: mara ye ya tshomitsaka ke a ntse ke ntse lo re nyi diagaletse nna
0: aha
2: a wa ke tsama a ke re batla o bitsa pe bagotsi ba re a wa female gene re a tsama ya re ya kae kae o monate o tla bo mamang re tsama re ko a re fitla ko e ba sino no majwala ba tsagwa ba rwa batho ene e ba rugile batho na mile ba ba betha kere a wa ka re ba tsa mali bona ke thushe nna pe nka sire ke tsa mali ba tshuka ba tlhalela ba betsiwa na mile ke thusha mola a pe re a bethana jwalo
0: na mile
2: a wa mapodisa o sa re ke relaxe o bona ka mabone a mablue ba ntwa be ile a re na kamo gana e bile ba nya ke ba le ba bangwe ba lebe ba betha ba nya ka nna ke thushitseng ba gotse ba batla
0: e tshwarabelo ke tse mothile tse mothile tse mo enthobela le kae
3: Jo go tlo ke wa
0: rona.
3: O go kwa ga phaja ger.
0: Ke a go ka wesho.
3: Ya bona, la taro ro ro le bitsa mwana gore ena ra tsware jwalo mana, a tsware jwalo a teng.
0: A tsware bjalo ke go kwela wesho motheletse e ba wa mafello thobela.
4: Thobela botse esten le ke?
0: Rona le kae?
4: Re gona ke go pela go fangwane sho mmano go mantsi a mabotse. Ngwane sho o tsware botse, o tsware botse wa tsiba ntwe a dirang. O dira ntwe go tsobotse ke ngwana wa gore ena nna ke pitira gahla mo moletse ga le go di mo khutsa ke re ke gopela gore a tshware diano dilo dilo ke mo kwela go lela ka taba ya Shandesi ge a ka balela ke a tsiba Shandesi o tsi ba tswa ba ntshi mo gare ga music
0: aha
4: ba ntshi kudu ke gopela gore modimo a mothushi
0: o kwa ge tlhwe tshwe ke go lebogile
4: ya lebo
0: aha Manoko Francina Seabela mantšu a gago a mafelelo e ka ba afe kudu o tlhotlheletsa baswa ge nna le wena re ruma
2: mantšu a ka mafelelo a o tlhotlheletsa baswa ke re moswa a ke tsebe moswa a tsebo gore o tswa kae o ya kae ka leeto and-e a seka nyamiša ke batho o feleletsa leeto lae a lefetse ke ena a bona o le gore mo ke mo ke fitlhileng gona ke felela mo
0: aga ke go lebogile tlhe matlhatsi le matlhogonolo leetong la gago
2: ya
0: le bora aga o go tsogo nna extra na ga mmuwe mantse bang a le khono le gatlana la khona di the host wa ka mogoma mantse bang a le khono ke o gomela gona fa e le ge ke go felesetsa ka kosha ya female juniors a malestanza ba tla gore na ba re tshomitse aka morago re le bakae re le ba lefatseng la mahlakong

0: ngwana beko we o ntlo e le o ntsheya wena me makhuparetsa le matsedi mane e le gore o tsheye odimoata pelo
1: mogoko kopa sedi a shetse ke tseba gore wa ka mmatswala a nyaka go seba motho mong o tla go biletsa ka ntle a na go a tonyana pula yanao kokoma sedi ba nao a fa wa lemoga gore ke nako ya go robala ke bošei go a re rorobala
0: ee ke botsa go robala re tsa di bona ka morago a re fete mo ngalabeng e ya taba
1: nalaba ya taba
0: wena o kgone o bona gore o morodi ao masedi tata e ba lefetwa na wena
1: mma masedi a ba lefetwa di tsena ka etsa masedi le bofetwa
0: kowa di a tsena mane ga ona gore di seka tsenang botsebotse kore wena o kgatha kore ngwane o ana motho wena na wena e wena motswadi wa mokuta mang o senako o bona mokgonyana ka ara motse na wena
1: mma nna ena mara a ke bone bothata ka masedi masedi a kere ge e le gore o nyaka motho goba motho o gona o tlano ba gona ge modimo a rate
0: ke re ke seba ebile ko butsa ditaba wena ngwana direkoeng ke be ke setse ke rile yanke a ipatametse ko ola kgokong nke re wa bona ngwanenyana ola wa kgole ore o dieng
1: mma ya kgokong e due lebala oa tseba ga botse gore kgokong o na le mosadi le sa masedi a inyakele motho wa gagwe a mokgwetse go no tshwana le ka mokgweleng gore batho ba kgwetsa batho ba bona
0: ee ngwana a direko monna re motsheya basadi wena montlho wa modimo wena o tuela o masedi a bolele le o kgokong motho o mongwe o taka monyala
1: kgokong a tlogela mosadi ya gago a nyala masedina
0: e na se o tuo ruola ngwanyana a kgola o tseatsea ola kgokong wena ebile ba baka le ka dikhile ka ara direstaurante na bona nka ka rutata o e ba setaela ngwanenyana motho a perekise nko gore ba ke re ba re tetwa kotha

0: kwana mushato wa tsebolo ba ithabisha thobela FM ya lekhotla gashola Africa bo rap pala ka tatsebeng ya gago motsiretsi wa thobela FM mo le go gona monyamane ngo wa lekhono ene la bhlano le lebotse le le kaone la masome pedi tsela go di ya pupunga ga wa kete pedi masome pedi tsela mo go di nye ya pupuri tsela go pele go kitika matswala a sona sele moya setsa gago thobela FM re go la ifetsa mengwa ga ya masome tsela tsela ya ba na ri ya ntlonyamang house number 66 Hey, young Kelle, young Kelle, Philippine. What's your mobile? Who can travel home? Who will go? Come on, my chance. At a good topa, decade, it's a massume, tila, tila. 66 South Emana. Aye, what's that again? Ah, man, 66,000 rand. Ah, what? Matsimitsi ke mo shate wa tsebolo ba ithabisha mo tla go gona se se ropa go magareng a 87.6 fihlana le 2.1 DStv channel 815 wa ba bialo ba re shun tata mi shana ke mo ga wa ga mare di tlabirwa malope a pogole tlo ya mampila marume a ka ga noshi re go rutetsa ka ona hlatlagane le ya le paralaka Isaac Silo wa ga mashila ke mashila ga tshekala go pelo ke mina tau motho go bo tshitshila manyama ke monna yo bagale yo lokala gare ya bele gere go rogile le nna neong le la thuto la mahlale pepene neng ba re shun ka se tloedi ya tsebala nna neo le thoma ka siri pagare sa metso tso go iria se swai le ditaba di ba gona ka iria se swai go ya le ka setloedi bialo ka bakala di phetogo tsetsa di ja papadi ya kgwele ya maoto ya mogopo wa lefase ka kwa Mexico ke ka fa gona go le di phetogo mola le mola go manane wa sona selemo ya sagago sa thobela FM bialo le khono ke Senegal se inkhitsana makgwafa le Iraq e tlo ba gona go thoma ka iria senyane namile di a ragoga bialo ditaba di tlo tsena ka siripagare sa metsotso ge na le mashila re tla bere ka tlologa re fetsa ka lenane le la mahlale pepenene motheletsi wa thobela FM ke ira gore se gakanege goba se makale extend mowe re a go leboga lenaneong la mosalebokamoso ke moka ke mang ya ebile mahlakong ka boraga fao Hey, re a leboga setlhopha sa mahlakong le tsa lady mo leboge madiga re lebogile kuduwetši le tlhabane ka fao setlhopha sa mahlakong ge le ga bjalo e napile ke rata gore ke bontšhe gore naneong le la rena la mahlale pepeneneng le kgono a re boleleng ka taba ya dihitara tša go ruthetša ka mo dikoloing ka mo mahlale le thekenoloji e ya yona ka fao e šomago ka gona le ka fao e amago maphelo a rena bjalo ka batho re na le tate tumelo ra odisa go tswa ka kua Ben Moto Repairs and Services o re boledišana go le yena ka yona tlhoopuritšano ye ya rena tšatšing la lekgono le wena o ka nonapa go latlhela maikutlo letlaka la Facebook la thobela FM yaka le go X ya at thobela FM yaka re lebeletše ka fao e šomago ka gona le ditlamorago tša yona yona ithara ye ge re setse re gorela ka mo sefatanageng re a tseba gore mo setlheng se sa marega ka lebaka la go tonya boati bja baotledi le banamedi re gotletša le go gorela tsona dihitara tše ka marega difatanaga le le ka dipase ba di gotetsa aga ba ga raudisa a re go tamiša le go amogela lenaneong le la mahlale pepeneneng go thobela FM o tlhole ga botse mogala bagešo
1: le tamiša ke nna Hlabirwa ke tlhole ga botse tata
0: e go yang phefo a se a tswa magotjane
1: magotjane ke ya borena
0: le dipale le dipale mo maotong le manga monna alala a re tsene tabeng tate raodisa nke wena ka ge o phela bosego le mosegare o šomana le tšetša difatanaga goba o tloga o le matwetwe mo go tšetša go lokiša difatanaga oa tseba taba ya hitara e re thušago go ruthela ka mo sefatanageng re tšema kgopu ka yona mahlale le thekenoloji ya yona hitara ye gore na gabotse e hlotse bjang e šoma bjang a re thome fao
1: Hlabirwa hitara ya koloi ye e šoma ka go dirisa phišo ye e feteletsego e tsweletsang ke engine ka mokgwa wa coolant circulation e iša coolant e go phate re e bitswang heater core yona phatsana ya gona e dula ka mo morago ga dashboard ka mo koloi
0: ke ya go kwa raodisa bjalo ke ka a re lebelele ka fao e šomago ka gona
1: yona heater core ye Hlabirwa e šoma ka metsi a wa tswana le ka mogare ga engine a fiša a phuša ke ntho re bitsang blower ke ne ba ke sa itse gore ka tlhaga ba rona re bitsang ka re fela re ne e bitsa blower e phušetsa moya ka mo koloing ona mo yola o futhumalang ola o phuša ke ntho e re bitsang yona blower go tswa mo go heater core
0: bjalo ra o disa re ka gore wa tseba molane o la rena la mahlale pepeneneng re fatolla kudu mahlale a ka fao ile go gore selo se dirilwe ka gona se shoma ka gona bere le bjalo ke ka fao kwa go ke be ke ratile gore re thome ka ka mogore thomileng ka gona ke na le go fela ke kwa batho ba bantši ba o ile go gore ba e gotetsa hithara ya ka mo sefatanageng gore e ba ruthetse mo se hleng se sa marega go ba ge go se go tonya ba e gotedije e nnete go re gotetsa kudu mo se hleng se sa marega boati bana le gore e re swari champsikela go ba e mokhotlwane yona flu ke nnete go fitla kae e bile go go direga eng go tla biang ge le gore ke nnete gore e fetse re swari cha mokhotlwane
1: ke nnete tlhabiro ya hitarela ya kudu e gona go ka go swarisha mokhotlwane kudu kudu ka gore moya o la wa go fisha o irritate dinko
0: oh
1: di sinus o irritate dinko e feletsa e go bakela infection ya flu le bakala o irritate dinko e
0: yeah
1: ke ntwe re bitjang engine fuel tech toxic e go le mongwe o mole o mola engine o la itile hitara o feletsa o tsena ka mara satana
0: oh
1: wa o hema ene o ka mogomo ka segone go kwa same time
0: ya
1: o tsena go tsiya nako gore o feleletse o kwa
0: mongwana o ga botse kona gore bakela go mpsikela
1: mongwana o la kona gore bakela go mpsikela
0: re o tlosa ka ngwe le mongwana o gore o tsuka tlosa ba gona mo engine ru aba wa man abe ita re botlhokwa ya rutetsa
1: eh mongwana o la mo engine o ga tsile wa botlosa
0: a wi
1: o no phela o le gona
0: ke ba
1: ke tsapa gore ka le lengwe la matsatsi o itse go otlela kudu go ka otlela speed go wena o le go kwa engine ya go ile le mongho
0: eh mo ina le mongwe ba le mongkhwana le modungwana
1: o ba le mongkhwana le mongwe wa yona
0: eh o re tha tha
1: ya
0: tha ke mo tla go kwa ba re ya gore gore engine e fisha kudu mohlomongwe tsedingwe tse kotse ka yona heater ya ka mo sefatanageng ke dife eh raudisa
1: ke go dikudumo
0: go bare go nna ra o disa ke gopela gore a re go ge se gore o tlo gone re tla re gone go yotlolla ga botse le go tsama ikutlo go motheletse go 0860002452 come shot what's up le betabisho le tlakalela go ba dikgokanyo tsa leago
2: ba theletse ba rena ba mzansi ka mola sekhutlong sa mmala o botala lerata le sorolwana go wile go manka nna ke ra yona kwankwetla mosakong ka matswele a tatso ye bosi GM Tsamsatwi le go kaonafatswang kgotsi ya dipotoro ja go tshasa borotho ke Tu kishetse ka ona fatso ya tatso ye o be go sana gane gore wa e hloka. Tatso ye msa mo go moswa.
3: San City are you there?
4: Ya kana mo San City. E wile gape. E tla mo tshwere ka festival ya mo sona no shikari 27 June 2026. Mo San City Super Bowl.

0: supply cha right brand ka 39.99 o seke cha 18 rand le 2 kg ya surf hand washing powder raka cha taro ka 99 rand o seke cha 81 rand din tsola ka di khotsa la ka la botlhano di 26 go fitla sonta ga di 28 cha june ga shop right e fela
1: se prima di tafula ya motswako
2: ra ina mela ka tsela ya motswako re re dise o ga tsela re ka patela ke tsela re ka patela go re ka patela
1: di je ho tafula ya motswako ka mutibelo
3: o tswa ka ile re sumete ho tla ga ile bararo ka masa
1: tafula ye me ga botse ke di DJ se go tswa province ya Fapana le DJ Oga
4: Prince ke ho tswa Pretoria so Shanguve
5: it's a boy me here from Limpopo Kamano I'm Lebo village
6: DJ Mkhosi from Limpopo Gordon village
7: DJ Master Key
1: lala se betwa ho tafula ya motswako
8: le ga nonganga mzanzi marhobele ke yona
9: ke rata wana moe le ga nonganga mzanzi fela thobela ke yona ke mo tsaka ba ka go pula manazi ke mbeolo manazi re tsola pele jalo ka mo tsata go thobela fm ya gago are le ba le re fela re hashtag re ba fana ka go fela go pula ka iri ya senyane rena le khasho ya papadi ya kgwele ya maoto ya mogopo wa lefase ka kwa Mexico ke Senegal le Cristiano Makwafa le Iraq o gona HOD Marutu o tla bana le Eki the Girl to Mongola. Nati nice mutshele tshile nane yong la mabalenga di papali. Clip zito Clifford wa mehala. Ba goma na malwa pele ke sehlopa sa rena sa di tswiriri mo tsa di papali ra tsiba ba tlo tlisetsa yona ka bogabo jwa go shisha. Ba se pedi pedi ya metsotso jwa go itshona go iri ya seswai ke na kwela gore rena pe re tle re tshe ba magaleng ai mo di khokanyo ntla le yago. E putla a rota ba ba ba pedi nyana mo magaleng dumela go thobela FM.
10: Mare di le moeng wa rona ka mo le kae
9: re tlhole ga botsere ka kwa go lena tate
10: a rona putse go dong u tsisa e se tla le e khone ya moya go tonya
9: tsobela
10: re ke ntse se tlholang gore koloi
9: ya
10: re o nya ka moya go tonya ene ne go jore e no fisha ha tonye ona re ile gore ya lokishwa go thatse go karolo ka tsela mo tama ke bet ma sema ka tsauzana
9: lo le borile ke bet lo ke lo tla tlo di araba o di araka a o di akaretsa a re tsiwa mafelo ma le dumela
11: ke ro wa go khopotsa re tlhobela se ba robane manazi re tlhobela ba robe
9: ba robe
11: are
9: tobe
11: ba ye le ka o ithara ke ithutile ka thermostat ke go
9: thermostat ya
11: ka re ne di shumisa metsi na go ntshiwa tshela ka mara radiator so o tlhokega coolant le di ka ntse ba e wa tswa go tate
9: how do you sort
11: out ka re mix ya e mix le metsi ga botse ka re ga me tshela ile wa ne di re cause ya ka ye e rufiki
9: ya
11: and ge kolo isa la ga botse ke le mo le ntwe wa a o ga pele ke o e bulela o ka ne tya ba tibela le ba le tlhalositse nnela
9: ya
11: ba le ya ka e le re sa bereka go dira mo ya ga mo fishe fishe nya na ne le nya nela a want mare di tswa mo pitiri ya o tswa ba tsena ka po wa ne mo le tsi kwa go tswa ke nna
9: go le ga botse
11: a o la e tya di la go ya o bile go wa fishe le mo ba wa ka
9: go
11: re ya ga botse ga e tepi
9: o kwela ga botse
11: e le di ke tla tumela hore ithara e na phula go re tshwe tsa go ntse
9: ya go
11: ya o di tle go di tle ba tswa de go amo go tlo
9: so re la boga go le ke tate ra di ke na le kholo fela gore wena o di tsoba ga botse mo bona podi fetole ka lebelo nyana re di akaretsa monna ge sho
11: tlabirwa ke no khopela mo pusheletse question ile ya wa mathomo wa rena mutshiri jwa rena wa mathomo
9: Rowdy oh na kana rilena
11: tabirwa
9: singa rilena ya ntshabela ape sa mali filo puruki araba tshela ke taba ke a go pula araba tshela tshe dingwe
11: mutshiri gore na vhuri u vhudzisitse gore hitara i affect of fuel consumption karaba gao ke awwa hitara mo go fuel consumption a itseng ye i affect fuel consumption ke aircon aircon ke yona e yo ke tsang makhura e ri yang gore satana ga sa rena se shumishe makhura wa boraro u budishike ka aircon gore aircon ya gagwe ge isa tonye ka mogare botshata e ka ba ile
9: yeah
11: aircon ge isa tonye ka mogare e hloka proper diagnosis e fela nka no mo highlightela o tse botlhokwa tse e leng gore tshwanetse a di lebelele ya mathomo ke go e checka gore e fana le gas ya bobedi ke econ pump or econ pump ya gage e sa kgone go ba on off sa boraro ke di-pipe tsa econ di a blocka ka mogare le tsona tshwanetse a di checke gore a di a blocka pipe tsena wa boraro wa bone o botsisitse o boletse ka thermostat and-e ebile o ile a tshwara taba e botse ya gore ena ba somisa metsi tla dirwa metsi a e bolaya thermostat ka gore a ria rust ka mogare ga engine
9: o rusi
11: ya ria rusi
9: go nyakega ke di-coolant ba dibitsa
11: di-coolant
9: Antifreezer ga.
11: Mutshini ja rena go ya pele a flash system ya gage a tshele antifreezer.
9: Wa tsama bile ke sentse gore re tle re biakanye ke tle re bolele ka yona taba ya antifreezer. Ke di bona dina le mebalabala ya go fapana e fela a se tsatsi la go e bolela le kgolle. Re tle re tla ga botse le yona re ikwe gore na yona e thusa jwang gore sefatana ga se ka tsa fetsa se gaba-gaba ka gore nako ngwe o ne koloi ge e bidisa metsi ba re mogwa ke antifreezer.
11: Antifreezer.
9: E ba re o check-e jwang e khwibiru e phala ke le tala. Nolo le jwalo. Re tle re di bolela ga botse. Re tle ra o disa mogwa ke lebeletse nako ke yona e thoma go ba le naba nke ke lebelele fa di ga nyontsha le ya go ke bona nkali matleki shokane a re thobela hitara ya koloi e gabotse bothata o swanetse gore ge o e buletse moya o la wa yona o seke wa tlala kudu mo dinkong o ka go bakela mokhutlwane wa ikwa ke moka arkila lo ke le ga segopo moshate e fiate fu a re thobela ka moshate hitara yona ya rutetsa e fela ditlamorago tsa yona di bohloko ge o sa rengwe ke hlogo o thibana dinko ke go tsoro ba rata go ilalo tefo moletsi ga ramongwana number 1 Gabriel Mapiar thobela tlo ya mampela hitara ya kolo iswana le tshedingwe e upsha ga inya ke o ipielele ka yona ka gore e ka go tsenya mtsikela ga e ke ga porila ka kwa Pegasfort tabe ya mtsikela ke yona Jomole doa ba re thobela ka moshate na ithara ya sefatana ga a ke kwane le yona go bane e ntshwarisha msikela go yona flu jomo o ka makushwane ka sebetela ga ile lo malatsi ana mailula re go tso malume magau e tloga e le kotse kudu ka gore e ka go bakela malwetse a msikela go ba ama fahla ka fao ga se tshwanelo gore motho a phele a goteditse ge ka gore ditlamorago tsa yona ga di kgatlhise ga mama bola se alama ke ga geshu ke go pelo tsa mafelo mo fedi mojela a re thobela ya tsefa ya rutetsa ga botse e fela bothata bya yona ya robatsa mola go robala o le motledi go hlola dikotse fredi mojela ale ka triko pola tshe fela jwa aga ke na le khulu fela gore di akwagala tate tumelo raudisa mona ke sho le na ba ke nako ke khopela gore gore ya mothele ja ka no ba bangwe ba sarata go tseba go tswela pele ka yona tshirimotsho ye gore le ka fa ba ka ikopanya le wena ke ra motlhomongwe di nomoro tsa magala di khokanyontsa le ya go le khwetsagala bya
11: nomoro tsa magala sa dira ke 064 056 2636 over 076-5236-416. Facebook le TikTok ga jala a rena le yona tlabiro re kirea gala mo mogaleng
9: fela o kwela raudisa o kwela gabotse tate tumelo raudisa go tswa ka mo go tswa ka mo Ben Motor Repairs and Services di tswere tsa go lukisha difatanaga le mokwela o di beile ka bogwari jo bogolo re lebogile kuru bo tshana le wena le nane la mahlale pepeneneng go tobela FM tate raudisa hlele ka moso nke ge re go gopela o no bo mo etsana go tla go solela setshaba se sa continent ya Africa tshedimuso re a leboga
11: o leboga nna tsabira
9: Hala
11: ba thobela FM halala.
9: Halala. Mshate, what's all the way thabisho? Ka moilalo, re lalana lo wena ka gore tla jing vum vum vum. Kon kanje. Lalebo. Ya ke go sha se fatana. Na pele ke se ripa gare sa metsotso go tsa go iri ya se swa ba shung ke bontshitse. Re a fula ra le bogile theletso ya lena na ke hlebura malopi a phogole tlo ya mamphela mo ga maredi le motsweletsi Isaac Silo wa mashila ra ditabeng ka mara ga tsona ena pele go latela sefopa sa tsa dipapari ke bontshitse filmo gore ke Senegal ena le Iraq ba tlo tlisa tsa tsona se ba sefopa sa tsa dipapari go tobela FM ke mabaleng a dipapari. Aga

metsego so pere pere fela re le bile iringe la ya senyane go mo shata kwa tsebole bothabetsi ba tlhaba tlhabela FM re ke tsena go ke le dumelishang ka tsapa gore le ipsinne ga manana yo ka mo ka tlhabela FM go tloga me so ke le khone go ba fitla bile ga re tsene ka re ga picha ye ya mabaleng a dipapadi nete gona magagetswe na ke Clifford Clivzito wa ga mehala ke moko ne ke sepela fa le 99 senna tiko ga kubiana ke mo tsholetse kwa le nano le ya tsa mo shipule go fitla ba tlhara magagetswe le khone le re tsena

0: Kutla ka di 18 tsa July. Ga break show mo ngwaga ka fa sa ka 18.
1: Mabala a. Ke a di papadi. Le Clifford Mihala. Clifford Mihala. Mabala a di papadi. Mo go tshwele FM.
2: Senyane fela metso tsorna medire lebile gona kwa irengela ya senyane go moshato kwa tsebo le boithabiso magagešo nnete gona re rapile re tswela pele go lekano la mabaleng a dipapadi ngore ke bone gore na re ka diyangmo ke nyaka go bona gorena ditaba tsa rona gape o gopola gore ditlhopha tsa mone continenteng ya Africa tse dintsiana ja tsona o ka re go tla ba le leeto e ke lebeletse o ka re di tla gomela gae setlhopha sa Japan ba re lokile maleka setlhopha sa Sweden e fela Japan e nabile gonne go fetela pele ya go kopana le naga ja Brazil gore papadi tse masometharo pedi tseo ditšhetsego Tunisia e namile e ya sepela e ya gae morago gore o latlhegelwa ka dino ke tharo go ete kgatlhalo setlhopha sa Netherlands molaka go lelekwa Paraguay re lokile maleka setlhopha sa yona Australia Australia e kgonne go fetela le gatlhong la go latla Turkey ba fentse USA ka dino ke tharo go jepedi fela USA e kgona go fetela le gatlhong la go latela o seka lebala gore ka iriela ya senyane Norway thu yona fa le naga ya France re tlo bona Kylian Mbappe o tla bana le bagaetsana Erling Haaland goraa ka mokgo e leng ka gona e bofile kwa pele re o bona dina le tsana tse pedi tse e le goreng ke banosha dinaba ba kaona kaona mo lefatsheng Erling Haaland ga mmogo le ena Kylian Mbappe Senegal the Lions of Teranga le bona ba mmogo le setlhopha sa Iraq ke papadi re lokang ka iria senyana ge Senegal e ka latlhegelwa ba ya gae ga gona ka mogolo re ka ba thusa ka gona ile ba gore taba dijalo ba o ekela gae ba ye go khutsa ba tla ya ba ya go khutsa go yala ka mogodi lo di emeng go fitlheng ka yona ka magagešo o se ka lebala fa gore Dr HOD ke yana tla go fang papadi ya mantsi ba ka le kgono papadi mara ga setlhopha sa the Lions of Teranga ga mmogo le setlhopha sa yona Iraq ke papadi ya re go fang yona mago thobela FM ya lekgotla gašo la Aforika Borwa dilo di ka mogona metse ke lesomesupa fela re lebile irengela ja senyana ke na le 99 nathiko ga kobiana matšheletse ba thobela FM ke motsweletse wa lenano le mosupole go fitlha la botlhano le gabelo o dutse o dutse komana ba dula bapile go bona gorena dilo di sepela bjang o se ka lebala gore ka iria lesomere ya gagwana o gona monna wa go ditswaka DJ Oga ko e le gore o tlo ba le ena ka iriela ya se akry iriela ya lesome mantsubeng a lokono e namile mogopolo fase le o bone bagagešo gare wa kgatlhampana le dinamaga dinaga tšaaka mone continenteng ya Africa ke tšo e le goreng bontši ba tsona o ka re digoga ka gare re tlano bona gore na ke bomang ba e le gore ba tla kgona go fetela ga tsone la go latela a re tsebe sena ka le ena ka gore mo gongwe ba epee kgausinyana mafelo ba ka feletsa e le goreng ba ba maemong a boraro ge ba ka thopa padi ya lekgone ba tla ba maemong a boraro gomme se sana sa ba fa sebakanyana sebakanyana sa gore ba ka kgona go duo re swame o kula e bone a gore hak a nyanenyana ba tsena go dipapadi tsela tse di tloba dišetsela tse masometharo pedi go dipapadi tsa sebana sa lefatshe nna re le maAforika Borwa aowa re itse gabotse re lebeletse.

bangwe re rena re dije ga botsire lebeletse ba bangwe o bona rena ba ta shuma shuma bang di papa di ntja bona ke ka fa o ke re molla ke rawa le na tjolang pele go thaka stopa sa Africa ba ra sa ba fara fana Canada re kopana le na tjatjin na sonta ga go mme ka re tlhono mara ba bontsha mo di phaladu ba metse re noka ba ruta go le ya maotlo mo kwela Donald Trump president wa America o bolela tjaro stopa sa Africa re papa di ba ya re lokago a e tloela ke papa di etjile matsogo a re ke stopa sa le temo mo papa di ntja sa bana sa lafa se se re loka kgwele ya maotlo ya mokhutula a bolela ka bafana bafana ke bolela ka president wa naga ya United States of America Donald Trump. Eh, ba rata bafana bafana ke le bodi jaaka re thalokoela Aforika Borwa a se ya mang le mang ke re ke tikitaka e kopane le le Mzanzi flavor la etsa Mzanzi flavor kare bo di tsamaya bo di shibobo ke yona anela ke re era lokang setlhopha sa bafana bafana tsotse ke kotara fela re lebile gona kwa iringela ya senyane mo moshato wa tsebo le boethabetsego.

0: Jahre. Rekete ka mwa re masume tsela tsela. Hashtag Tobel FM 66.
1: Go di nye. Ha re le bana ba so ba nya ka go meshumo. Ba so ba ba swere go dikgwebo. Ba so ba ba tla ba so ka bona. Re tlompha ba so ka moka. E se neng ka go ya ba so. Tobel FM. O shato wa tsebo le boithabiso.
2: Mataka ke a tshepa gore le shedi le mogile gore shirt ya le ibitswa Rexona. Fela go bona ba batho ba bangwe ba tsa gone go bitsa.

kutsi man ngalesigubhu uzohlabela amadlozi man bangibolela ngifile ngebayenzele ghost umadomanekigudu.

ang tshosi wa ba bana ba sa rutela dikoko ke re fu fu ke nna le silo ke tswa go ba funky ba bontse spoko di mita ke kilo da sa gerra na country re ke timisa nyoko na ke re ke lifo ke ba tla le tente ke shebile di tupa la ba fana nyana ba ntshosi wa ba bana ba sa rutela dikoko.

0: Mtsapha Lebutle ba re hamba wena, hamba wena.
1: Aona le kgobalo ye tlhotse go dikoloi, mpi ya go betshwa go alasia bošaedi, go thuntshwa, go welwa ka moleteng o sa šhireletswang. Mo semphoswa gago, goba o tshwere wa tlhatlhelwa mo go seng molaong, ikopanye le Mphela and Associates, boramelao ba maitemogelo a godimo. Re kgwetsagala 30A Bordenstein Street, Office number 2A and 2B, RS Chambers, Polokwane. O lefa fela ge o atlegile molatong. Re leletse mogala go dinomoro tše 015 010 1176, goba o ka SMS a lentšu le law le leina la gago go 48390. Mphela and Associates, setting the law motion. Go na le mabaka le dipeelo.
2: Re bone maitapišo a lena baso, re a go bona Shandesh Hit Boss Karishma Hunadi the host Matalani Mokgatla Mamoletši Thusago Lebogang Tibeila le ba bangwe ba bantši. Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Lefase ka moka le lebeletse dipapadi tsa mogopo wa lefase. FIFA World Cup 2026 e fitlhile. Thobela FM e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga Mexico go ya Canada. Motsotso o mongwe le o mongwe.
4: Theletša mabosi a dipapadi tše go Thobela FM go ipsena ka boithabišo le tshedimošo.
5: Ke bona go tse ba tlhomola wa mogašwa Maseko Shoto Koloso.
4: Bafana ka ofela mogopo wa lefase ke wa rena.
3: All of us,
4: all in
3: ka ofela.
0: Ke mushate wa tsebo le boithabišo, ke mushate wa dialemoya. Ke nako ela be re letile nako ya disopentše ka mushate gomme ko bute fa gore ke ya ka fa legola bogom ko kopana le paseka. Ke paseka wa boale ipa fela a tata ipolelela. O tata ipolelela gomme ke kwe gore na ke mang wa mango gaya kere jalo karolo ya rena ke ya disofeng tša ka mošate gomme ke tloba ke bedišana le yena yo paseka wa boale. Okay, Thobela FM ke a lekgotla gašwa la Afrika Borwa, mošate wa dialemoya, mošate ke wa tsebo le boithabišo. Paseka,
6: hello,
0: e nna lekae lekae ka moe?
6: Rona
0: tle. E batho ke a bona mola go Facebook fa le re ka tla rabolela nna le wena fa botse botse ke nako bolela le mphofu. Mphofu kae?
6: Na e mo tseleditse.
0: Mphofu le kae na?
6: Le kae na?
0: Rona tle.
6: A le nna go.
0: Mbute fa ke go gina ro tsi be pele ke tla go pase. Ke re bolela ke fa ka mphofu, re bolela ka mang.
6: Oh, okay. Na ba teletse ke nna. Hey. Futhi mina ba teletse la ntse ba. Wo ene nale sa mphone le la TV sa ka hore na ke. Na la ntse ba. Ke ra lo na ke nna mpo. Ke tswa ka mo tsi bi la ga ntamati. Ma nna le motlogo butcha. Wa. Oh wa ma. Anyway, na ke ne lo go tswela mo di video ntse mo tlogo le ke ja comedy. Ke bolela lo tsa go tsiba le. Ba teletse. Ke tsore le ka sentse. Mari na ke kotse kudu nkile ka tsima ka re ga mo. Ke go rutileng le tsaka go tsima. Mari ke gale kwa mra o nyala tsenke go e ba le meng. Ke di ruta go tsima moyo. Ke rutile re tsaka ka mokgwa go tsima gore tsaka e tsepa le ntse a le tsa tsima go tsima. E be tsaka. Ke ra lo ya le go. No no. E ke tsentse le motho o ludilo. Le ke nna mali ma pasi ka kombi. Wo go dia mita e ka re tsolo tsimi kwa le. Le ka tla tsimba ni Michael tsogo tsela ga ngwa ka pasi ka le kwa. Ya le go.
0: Oh ya. Popu ba le ba ufiela ke ba bona o msadi bona
6: o bona he mudima tam blessa ka msadi wa magician na msadi wa ka ke
0: magic
6: o ba bona ka ke ni chelese he ke ni chelese au wa timele
0: o bona
6: o bona ke magician o tla ke chelese le go he chelese se o au le no wa timele.
0: Ga te mphofu o la ka dikae na? A se le ba 25.
6: Awa, ne ke gola mathomo ga kgwedi.
0: Oh ya.
6: Ke ka di 25 ile re ke kerile motho o la tla ke a gona.
0: Okay. Okay. Eh, Pasika. Hai man, hai man. Ri a leboga Pasika. Oh, ri a leboga Mpofu. Eh, bon. Ri a re tlhoma. Ne ke gathe motho wa le pogoma mona. Eh, Pasika wa le Mpofu. Le tswa kae? E re bola fa ka Pasika mhlomo wa re no tla mo wena. Re bona ka mangi.
6: Eh, Pasika ke content creator ya go dula ka mo de yidela ga ntamatsi. Ya ke no ba ke fetana go ntse ke creator content ke dia metla e ka tsela ya go fapana. So, yeah.
0: Okay, no. Eh, hana jwa lo motho jo tshelele tshona bya lo. U tsaka re motho nwe. Re bolala le motho mo dingi mphofu motho re bolala lena. Eh, ba o ho ba mphofu ona ka mo ga ufi ao.
6: Ah, ke talent jo malome, ke talent.
0: Ke talent tracker. U ba ti.
6: Re mama ntshenko ona le mo file pot.
0: Oh, lo vile boss bona.
6: Amonka eh babo jore le nna ke gona shoni ha wa li shono gona
0: e gathile o bakai
6: ba ba ntshukule
0: nke ba ntubilisha ka mokana abona ke nyoko ba kwa botsebotse batho ba ba bolele maina a bona aba thome ba bolele maina a bona ka phela bona ba di ntubedisha ba di mishele ba theleji ba bolele maina a bona re ro gona o bakwa
6: hello ne ke nampo ke ema ka ntamatisi ka re ke la bishite go dula. Hello, nna ke nna Pasika, ke nna motlogolo wa Mphofu. Tshebele, nna ke nna sister, mama o Pasika. Yalocha, ha nna ke nna Shoni. Hello, nna ke nna Filipo, la mpona mos.
0: Eh, mona o tlholetse ke eng gore o tlholetse content wa kere o tlhame dutsa mokutu mo jwalo. Ke eng ya o tlholetse?
6: Nagana gore e setse ba re motho ga etla mo lefatseng o ba le lebaka la gore wa e tshwanetse a tle mo lefatseng o ba le purpose. Ke nagana gore ebile yona purpose because everything e le gore e direga mo a dilo tse dintsi 80% of the plan ke no bona setse ebile le nna ke le motho wa botse gona e taba go thusa di-voice ake tsebe le gore jwang ga botse.
0: Go makala ona le mantsofo bona fapana.
6: Yeah.
0: Nkumbuti, mo khongwe fa motho mo wa tsebe wa o tsebe. Wena mo tsho le tlhamang, o rata o tsho le tsha eng? Content ya gago, akere content ya fapana. Content ya fapana. Go bina tsona content ya hanchi o lebella eng?
6: You know, yone ya ye ke diang metla yone ke diang di-comedy tsone tse ke di diang tse tsa go kera e le gore go tswelela batho ba bantšhi but then gabotse ge setse ke plan-a dilo gabotse ke nyaka gore ke kgone go recruit-a le batho ke die comedy e leng gore ne tsheleletse na le batho ba ba different ba e le gore le bona ba rata go tsweletsa di-talente tsa bona but then ba tsebe go actor le ya a o tsene ke re ba tlo actor because motho o no kgona go tla yena o ke re ile gore o kgona go game tai but then ga re tla mo taba tsa re acting ba o ka re ebile o shopile le ka sithunya.
0: Okay, re fele ja fanalo yena e Pasika yalo ke ne go tsa fa gore na o rata eng wena ke se bitsolo tlo se rata.
6: Ke rata go create content le go tla ka di ideas go ngwala le go no ba creative ha tsena ke no rata go no ba creative everything e le gore nke idea ke nna ka e be creative ka tswana le batho ba bang.
0: Le tseno lona le gona mo content tsa gao le tseno yana le gona
6: le gona mare ke tano re ga nyane ka re re nka re kudu ke tso kera ya di message tse di ntshi ba tswa ba mapha ba ndi kolota be kwa re na kera so ha nyane
0: fela o patala ke Facebook go amtlong o patala ke tse mtlong o dira o kola kwa jamo di Facebook tsa gao o kola tsa batho
6: e ga ke di ga ke ke advertise tsa batho re ke ba kwala kwa ke tsa batho
0: le
6: re ke ya le content monetization
0: oh yeah Facebook na lo la tlhela nyana
6: yeah ene lo la tlhela nyana a ke se hore ba ibitse ba ni content monetization ne ga speedy speedy fa le makisa a bet ka mpalela
0: bora ke go di aba so mona re le kitika yo le ka ba so le rena mo go di so fetse ka mo shadow ra bona re tlope mo go so di re di kaone mona o di re di kaone mona re le boga ke go le fa kinya ka mo le tsa gago mo mo le tsa gago e ka tswelela o re fa ke mphofu re fa le ke wena go mulo mongwa ka no fa mo le tsa re fele tsa fa nna le wena me le tsa re betse mo go go di e ya ba so e felelela o ka reng
6: Ere ke no bolela ka voice ya ka eng a ke se ile gore go tlore ke bolela ka reng
0: oh yeah yeah no ke ke a kwishisha go tsala pele
6: yeah and le itse ga nka e famba tsa go gore ba ska tsena ga dilotse leng gore nye ba bona or di ba tsine tsa bophelo in the name of having fun beke le beke le ile taba ja beke le beke but then e be taba ile go goreng e ba le mafelelo and then ba thoma go lebelela maphelo a bona ba tse maphelo a bona serious ka lebaka la gore re a pele ne kua pelenyana go tlo ba boimanyana re seka lebelela bophelo ba no gore go monate re fentse re naganela le in future and then gore ge ile gore go ne dilo tse e leng gore ba nyaka go di tsweletsa tse di botse mo setšhabeng ba seka tšhaba go šomisa di-platform tsa go tshwana le di-Facebook le di-TikTok gore ba re texte ba bolele le rena ka dilo tse e leng gore ba bona ka re di ka ba tswela mogola ba seka tšhaba go bolela
0: ke nnete fa o ke nyaka mphofu yena ka gore thobela FM she e fetsa mengwaga e masometshelatshela 66 yes ya kgasho Kenya ka mphofu ke tlo go fa hore ka belekana le mphofu o ba ke tsebe gona fa e ba fela Kenya ka mphofu e le ene e le ena re fa molaetsa
6: molaetsa wa
0: o no re fa molaetsa fela ke re motho a gola re mo fa molaetsa ke lo thola FM e a gola re go pala molaetsa o tlo mphofu
6: tebela FM awa ke re le tswareng jwalo le re bitsa le rena le re tsebisa mo bathong le re fa le ditaba ke re botse le tswele mpele le re fa le music o mo botse dilo ka moka ke re botse tse le re fa go tsona le tswele mpele le re fa tsona ke re le tswele mpele le tshware mvalo ra le rata re le ba ga Pasika Comic re le ba ga Boale le batho botse ba ba tseletsang thobela FM ke a tshepa gore ba le rata le nna ke a ba rata
0: le bo khile le bo khile pasika go me fa we ge motho nya go shela morago a ka go shela morago mo kaere le tshe mo di go ga nja le aho
6: ke gona mo Facebook pasika comic TikTok go gona @pasika comic YouTube go gona @pasika comic
0: pasika yeah
6: Ya ba se ka comic ba e khomagantse gore ba ska dia space. And then what for search mo di TikTok ba search ba se ka comic ke no lo go bona di search mo la fatse ke ra motho mo di le gore mphofu ene di video tsa ka re tse ka moka.
0: Oh yeah.
6: Ke ha search ba se ka comic ra khona go bona di video tsa ka moka.
0: Ah o ri a le boga tle ba se ka kgwedi kgwedi ya ba swashiwe ya mafelelong re tsine go ba lo yena mo go di sofetse ka moshate. Bile ka mo sa mona ri a leboga re tswela pele ka mushumo mo botse ri a rata tleng.
6: Awa le nna ke a leboga gore le nna ga neng go batho ba ileng gore ba di a metse mo botse ya di content. Ke le leboga kudu.
0: Lebogile le bomphofu ka mongwe ba leboge ka moka ba le bore papai.
6: Awa re lebogile. Bye bye.
0: O mongwe Johnny.
6: Awa le lebogile. O loki.
0: O mongwe
6: Le lo arranca mama que no se le pone, no sabe, ¿no?
0: Te lo arranca buena, Filipos.
6: A ver, vale, tío.
7: Baswa ke bokamoso bja naga ya rena. Tšwelang pele go bolela ka molomo o tee, go thušana ka dibaka, ga mmogo le go eletšana ka tše di botse. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Ya, kgwedi, hodi aba sa re tsine ho ba le moswa ya etokoza asimti pe mahu ekwa pare abwa ka le kompo fate waza waza waza frate frate ma fara so so

Ya, hey ya wadi busha DJ Oka wadi busha. Abana ka mogho di busha nka gwana. Kore o professor ya mino. Bona. Abana ga botse botse go ba sentse ba thetile wena gore o be mo papa.

busha ba bana ka mogho di bushang ka gwana gore o professor ya mino bona ba bana ga botse botse bo ba sontse ba khethile wena gore o be mopapa.

0: go sha go tsa go re thabile khumalo tsa mafale TJ are sikhulume motho wa ka daliwe na go tshini o ke nete o tloga hala fa gore wena o no bitse motho wa ga gore bona e tla re bolele ka ge le taba ke tshere fa ka e bia motho pele ka re bona ne ke posa go dira se sengwe go reka se sengwe ntle le o botsa mo le ka dinga ga go na daliwe go fela gape le go sha go tswa go African Roads tsa ba fale botume ba re sikonkelo speakeri fan and set prontage puff and pass tsoba FM ke le go tla ga sho la Africa borwa 87.6 tsana ni 2.1 mo shete kwa dia le mo shete kwa tsebo le wi tabi sho ho mi gore fiele mputse fa gore na na ke post go dira so na I want a surprise tsoba FM tsoba
1: hey DJ Oga
0: kai come on
1: Reli se wena uno ba monna o tsiba melao ya ora lo ka golofo e ile go kwara no ya ma ka mo go ba tshwaneteng a wa pa
0: we mi agwa no we mi agwa se ke mi tsora
1: ai a re ke mizi ma e wana DJ o go bona le smaki wa ha pa ne
0: e go puta fa smaki puta fa ora re berga re ka yo abana
1: bona wa tare surprise ka dilo tsa kantong inya ka ge ile gore motho mongwe o kile wa tsa male khumagadi la re le ka di shopong a go supetsa motšhini a re ke rata motšhini ka lebaka la gore wa thatswa wa pula ile wa gamola ka re go ka tla wa re o modiela surprise wa tla le motšhini wa go tla le motšhini la wa go thatswa fela o sa pulusa ka le surprise ena go no tshwana ka gore bo go tlhabela le shata
0: o mona
1: ke ile mosadi o santse tsamaelo ena mabenkeleng a tsebe gore o nyaka pente ya mmala o mojwang ka dining room a gore ke nyaka go e reka mara ke ne tšhelete napile yana tšatši le lengwe a gopole gore ke tse mothola wa ka o rile o nyaka pente ya mohuta o e napile a go rekela ona jalo ka surprise cup ga a ka di o reka pente a sa tseba gore o rata mohuta o mofo goba o nyaka go pente ka mohuta o mofo o tlo go tlela ye pinki ka dining room a kry-a o ka re le ko cratšheng
0: oya
1: ee go lokile go dia surprise opia o be le lesedi la gore na ntle ke tse o kile a re wa e rata na o se kwadi o reka motšhini o se kwadi o reka fridge o se kwadi o reka television o santse o tsebe pele gore motho o kile a e supa a re ke nyaka e wa morena wa re a kene mašhireng tšatši leng a re a itebetse wa tla o irwele jale ka surprise wa mo fa yona
0: ae kwagetse kwagetse semaki ke o leboga ke re
1: mošhato o mogolo DJ Oga
0: ola okay, o tlo se tsepa smakile mo kwela kriba tshile tshile mo kwela fa ra bona. Ho nyaka nkime motho wa tsiwa wa motho mo ile a wonja re bona ke rata ntwa mkhutho mo jwalo. Eh wa not dole o tle le yona tshile leng. Okay. Ah ko kwela smaki. 0860002452 le chamaka gore kwela ke nyotsa fa gore na go no reka ntle lo mmoledisha. Na ke phoso thobela.
2: DJ Oka.
0: Ba re sinye ke tla patela le kaena.
2: Si sinye re tla patela. O nela le Mrs. Brown.
0: He wa na mapula senyane.
2: Ke gona mfila life.
0: Ya re tshela o koma ke gale yena go khuile ba fela mpuche. Motho o shumona ara wa o no di ntongwe lengwe ndelobotsa ke boso.
2: Ke phoso DJ Oka o ka se dire nto ntle le go mpotsa go boledishana go ka one or go fela le ya di shopong ka moka gore ke tsa male motho wa ka ke a gona go bona roke o rata ntle ka rotlo phela e lebelela a itswara a ilesa ke tlo gona go bona gore wa e rata e gore nna ke no tla ke kukile nto ka ke fitlha kwa motho la a e rata di surprise a dinyakeng
0: a wa ntle lo reka wena.